0: sempranong pananamyaw na kaina sa mga early morning programs naton. Diyan sa Cavite, Bernardino family, shout out po sa inyo dyan. Mayad-ayad man nga agada kay Sis Bevelin kag Sis Lenny sa Funticha Hilahos family kag Babas family sa Banga. Hello man kay Sis Josephine sa Villalobos, Diva kag Andoy families. Thank you po sa pag-tune in sa program natin kanina na TSK. Hello man kay Ate Beatrice sa Consad family, kay Sir Bert. Good morning, Sir Bert. Hope to see you tomorrow. Ay, yan, Friday ng program ni Sir Bert. Labuaya family, dira sa Barangay Santa Cruz, Coronadal. And kay Sir Jun Manalo family sa may Sentrala. Good morning, Dakanday, Kuya Jun man nga. Di masuay, upod kay Ati Edna. Hello kay Brother John Paul Barrientos. Another suki sa aga. Hasta bahapon, Brother John Paul. Salamat sa inyong pag-send reactions da sa aton na FB. Sa aton balitaan kaina. Na namyaw man, good morning po si atin Neneng sa Borhel Galvez family. Also nagpamati da si Brother Ken sa Bagumbayan. Good morning man kay Tatay Robert and kay Jandy dara sa Jensan. Ang nag-heart na da si Brother Jacob sa aton nga program today, and nag-care react naman si Sis Day sa Roque Panganiban family. Hello sa mga taga SNA. Maulanon manda sa inyo. Diri daw nagsanag-sanag dun gawa. Oo, mapanganuro na nga ton kalangitan. Dalasang weather disturbance subong sa aton pungsod. Nag-weather update kita kaina, no? Sige, sa aton nga pagpadayon, taga-antanay Ligwa ang aton unang segment, ang aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton pabalon subong adlaw. Very common naman nga verse ang aton nga tun-an. Romans 8:28. Sino naka-memorize? Sige, recite ta together. We know that in all things God works for the good of those who love Him. Roma 8:28, nakahibalo kitang ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. Bot silingon abyan bisan ang kasubanan, ang loss kag pain, pwede man nga para gali sa aton kaayuhan. Kabalo kita nga ang grief, loss kag pain hindi kinna malikawan nga parte sang kabuhi naton. But you know, God uses these things to help us grow. Paano? Ari ang pipila. Una, ginagamit sang Ginoong aton pain to get our attention. Anong ginabatsyag mo subong? Ano ang resort mo pagka may ginabatsyag ka? Laban-laban kung Kristuhanon kau, mga muyo kagid, di bala? Hambal ni C.S. Lewis. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. Daw megaphone, gali na, no? Kung okay-okay lang kita, daw, wala man gid sang impact sa aton. Kung ga siga da ang stove, wala ka man reaction, pero pag gin na pasok ka na dara naga dayon ka ka ano no kahimo sang paagi para maget rid ang hit nga imo na batsyagan. Hambal sang Proverbs 20:30 sa Good News Translation, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Ginaalaw na ni Lord, no, parang mapalabot ang iyang mensahe nga ginatudlo sa aton. Ikaduha, God brings good out of bad. Amuning verse nga gin basa ta subong. Kung naka-experience ka sang loss, that's an opportunity to grow in character. Hindi mo makontrol ang pain that you go through, but you can decide whether ina nga pain would make you bitter or better. Duha lang na, no? Naging bitter ka o nangin better ka. Ikaw mag-decide whether it's going to be a stepping stone o kon stumbling block. Dumduma, even in your pain, God is working for your good. Gani, allow God to change you from the inside out. Ikatatlo, God prepares you for eternity. Hamba sa 2 Corinthians 4:17-18, ini nga mga troubles nag-preparar sa aton for eternal glory that will make all our troubles seem like nothing. Sa ano pa nakasakit da? Pero pag ma-reveal ang glory ni Lord sa eternidad, di mo na tumadumduman. Pras balas ang isa ka nanay nga, grabe pa sakit niya samtang naga hulat nga magwa ang bata niya.
pagwa sina nalipatan niya na ng iyang kasakit. Kay na buslan sang kasadya pagkita niya sa iyang lapsag. Things that are seen don't last forever, but things that are not seen are eternal. Sa sininga kalibutan, natural nga may mga kasakit, tugas ang kasalanan. Kasalanan nga nagdala sang kamatayon. Amo na nga, hindi kagid makomportable sa sininga kalibutan. Ini nag-remind sa aton nga hindi ni amo aton nga puloyan. Temporaryo lang kita diri. Ay kung puro ka sadya lang daw, diri na lang ko. Kung dinto ka na din, no? Hindi ka na mag look forward sa langit nga gintigana sa aton Ginoong Jesus para sa aton nga nagasalig dira sa iya. This is why we keep our minds on things that cannot be seen, no? So, nang reminder sa aton, permis sa aton Ginoong Jesus, kagsang Biblia, nung i-set nato naton panghuna-huna sa mga eternal things, hindi sa mga butang sininga kalibutan. Pag madula ng mga butang sininga kalibutan, kasakit kung dira na ang imo nga paglaom. You've probably heard nga hindi mo man na madala sa langit, di ba? Mga na nga mga reminder. Inang malmal mo nga smartphone, iPhone, ano nung bago nga ginapanagtag? Hindi mo na madala sa langit, no?

0: is more interested in your character development kaysa sa imo comfort. Muna, para sang gold kinanglan mag-agigid sa kalayo para mag-comfort nga pure, puro. Yes, you'll have plenty of time to live free from pain and sorrow in heaven. But now is not the time for that. This is the get ready stage, learning stage in Adiri. So, gina-purify kita insakto sang Ginoo ka gina-preparar para sa sinangadlaw nga magatubang kita sa aton nga Ginoong Jesus. Warm up na diri. God uses your troubles here on earth to get you ready for an eternal glory. And amo nang maghatag gid sang comfort sa aton sa tunga sang mga disaster diri sa kalibutan. No, balto sang post sang isa ka kilala ko. Linog baha. Sunod-sunod nga mga kalamidad, no? Labi na dira sa may Sarangani. Pina-remind kita ni Lord nga temporary lang natanan, no? When you are in pain, you need to ask, what is God doing? Pinakuha ba ni Lord aton attention? Is He trying to bring good out of bad? Or is He preparing your character for heaven? No matter what, you can trust that God will use your pain to help you grow. Amo nang aton nga pa balon subong nga Huwebes.
1: Oras na, oras na. Bilin

Alas 8:15 ang aton nga taknaabyan. Palain kita sa aton iyang programa. Shout out da kay John D. Pamati naman di sa aton ONP. Mga listeners naton dira sa Jensan. Mayad-ayad niya aga dira sa inyo. Diri banda sa Apupong. Kag dito sa may Tumblr. Kag Uhaw area. Nan, kalabot pa da ang signal ta sa radyo. Pero diri sa sentro via FB na lang kamo. Hello sa mga friends nga nag-follow na sa aton nga Facebook page. Message lang kamo da kay shoutout ko kamo. Sa 1062DXKI-FEBC Radio natin yung FB page. At sa mga wala pa naka-follow, is follow nyo aton FB page. Kaya itong dati tanga Facebook, abi, wala na to. Naning bago naton. Sa mga friends ko nag-send ko da sang message sa inyo. I-follow ning bago tanga FB page. And so far may nadugang mga 500 kahapon. Thank you. Kay 1.6 doon. Sa to 10k na ni followers ta pro. Sige, balik lang kamo ha. Balik lang kamo sa aton na FB page. Para ma notify man kamo kung may mga update kami diri. Sa aton pagpadayon, diri kita sa aton nga mga pahibalo, aton nga public service announcement, higaan taligwa paagi sa action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Inaawhag ang tanan nga mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa isa ka libre nga seminar para sa sustainable packaging and circular economy sa July 23 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Banaka Hall, second floor, Dreamweavers Hotel, Alunan Avenue, City of Coronadal. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0961-073-5010.
0: Action! Live!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeders 23. Partikular ang municipality sang Sorala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang purok Cambodian sang Banga. Maapektuhan man from 8 a.m. to 4 p.m. ang bugos nga coverage area sang feeder 15-2, partikular ang City of Coronadal, BIR Jensen Drive, Nia, kaga portion sang Barangay Santo Niño, lakip man ang portion sang Barangay Nupanggasinan. Kaga bugos man yung coverage area sang feeder 15-3, partikular ang portion sang Barangay Santo Niño, portion sang Barangay GPS, kaga Barangay Zone 2. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang Philippine Military Academy o PMA may ara sang paghihwaton nga PMA entrance examination sa July 25 to 26 sa nagkalain-lain nga testing centers sa Iligan City, partikular sa Iligan City National High School, Genwood Street, Corner Rojas Avenue, Barangay Mahayahay, Iligan City, sa Kabakan Municipal Gymnasium, Kabakan North, Cotabato, sa 6th Infantry Division, Philippine Army Gymnasium Camp, Siongco, Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao, sa Tacorong City Cultural and Sports Center, Tacorong Sultan Kudarat, sa West Mincom Gymnasium, Camp Navarro, Upper Calarian, Zamboanga City, sa Jose Rizal Memorial State University, Dipolog Campus, Dipolog City, sa Pagadian City, Covered Court, Plaza, Luz, Pagadian City, sa Claret School of Lamitan, Rizal Avenue, Lamitan City, Basilan, kag sa Gymnasium, Lagao National High School, Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City. Ang requirements, 2 valid ID, PSA birth certificate, Form 137 or 138. Ang college grades will not be accepted. 2 pieces ang 2x2 ID picture, white background, pencil, number 2, Mongol, attire, plain white t-shirt, long pants, kag close shoes. Para sa dugang impormasyon, please contact 0917-122-3734.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato pinaagi sa Public Employment Service Office in partnership with the Department of Labor and Employment and Department of Migrant Workers, ginaimbitahan ang tanan ng mga job seekers sa one-day job fair in line sa celebration sang Tinalak Festival sa July 27, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Ang venue sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Para sa mga job seekers, hindi nyo kalimtan nga magdala sang damo nga mga resume, valid IDs, kag iban pa nga mga dokumento kaparehas sang biodata, transcript of records, certificate of eligibility, certificates of training, kag diploma.
0: Action. Line.
1: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course para sa hardware and upgrade support sa July 20 to 26, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sa DICT R12 South Cotabato Province.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang 25 slots nga available para sa Early Childhood Care and Development Services NC3 Lunes tubtub Sabado 6 to 10 p.m. kag Biyernes tubtub Domingo from 8 a.m. to 5 p.m. Ang training mag-start sa July 27, Monday. Dira sa test the SOC Surgeon Manpower Development Center, Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan halin sa Desera Avenue kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Kinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Peñafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come, first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate, or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Line!
1: Ang Philippine Council of Evangelical Churches may ara sang Adopt a Pastor campaign. In line sa natabo ng 7.8 nga linog sa General Santos City sa Jose Abad Santos kag Sarangani. Bangod sini damo sang mga nadulaan sang balay, panginabuhian kag lakip na ang ilang mga church buildings. Sa pamaagi sa Adopt a Pastor, pwede ka mo maghatag sang 2,500 basic monthly food support, 5,000 pesos family recovery assistance, 10,000 pesos comprehensive monthly support. Pwede ini siya makabulig sa pagbangon sang isa ka pastor, isa ka pamilya kag isa ka komunidad. Para sa PCEC bank account details, bank name BDO, account name PCEC, account number 0039-800-0243, branch Anunas - Kamias. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-PM sa PCEC FB account.
0: Action! Line!
1: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60 second or 1 minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccergen Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccergen FB page.
0: Action! Line!
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na! Oras na! Bilib

0: alas 8:36 ang aton nga takna. Ginaawhag naton ang tagsa naton ka mga prayer partners nga ilakip sa pangamuyo ang aton FEBC team sa Kyrgyzstan. Nga ang Ginoo mag-grant sa ila favorable weather para nga matapos nila ang mga lubrahon sa pag-install dito sa tower, kay ang mga antena nila kag iban nga mga equipment ginahulat pa nila no mag-abot magubaabito no ang ilang mga kagamitan sa FEBC Kyrgyzstan kabay pang fully ma-restore maka-resume na sang broadcast ang aton iyang team dito. Tungod damo gid sang mga katauhan dito sa Kyrgyzstan nga nag-rely gid sa aton nga broadcast sa tunga sang mga gina-experience Manilang kabudlayan dito. So grabe ang weather condition sa nasambit nga pungsod. Kabay tayo yun lang ang pag-install sang new transmission tower sa Isikul Station. Also sa Narin. Dito ni sa Europe area naton nga estasyon. So, please join us in prayer. Oh, grabe ang init abi no dito sa may Europe. Extreme heat ang ilang nga nabatsyagan kag naapektuhan ang aton nga mga kagamitan dito. Wala sila supply sang kuryente sa sulod sang 4 to 8 hours kada adlaw. Mumaning reason nga wala naka-broadcast ang aton estasyon dito. Isan online wala sila broadcast. So, damo gid ang nagapangayo, nagapangita sang aton iyang mga broadcast no kay amo na ang ila source of daily encouragement no ang mensahe na ila nabatian sa aton mga programa. Alas 8:40 ang aton takna abyan. Sini nga tiyon diretso kita sa aton nga talakayan portion kag makaupod naton subong nga aga ang aton abyan halin sa Department of Social Welfare and Development upon DSWD diri sa Region 12 paagi sa aton nga information officer, Regional Information Officer si Dennis Domingo II. Good morning, Sir Dens. Mabatian ba kami? Hello? Good morning. Ready na ba si Sir Dennis? Pero daw hindi niya ko mabatian sa piyak linya ha? O kag hindi siya mabatian sa ere. Ara na ba si Sir Dennis? Hello, Sir Dennis? Opo, good morning daw. Wala gasulod iya tingog sa ere, Mika. Hello. Ang istoryahan nato ning Uplift Program.
1: Yes, ah, okay. Ma'am Joy.
0: Yes. Mali gali ako ang ginasaka nga mic. Ay, kaya hindi ta ka mabatian, Sir Dance. Ayan. So, istoryahan naton ining uplift program, no? Ining unified package for livelihoods, industry, food, and transport assistance program. Ano ini nga programa kag sino ang kwalipikado diri?
1: Yes, ang uplift program no is an social safety net na initiated by the national government, especially President Ferdinand Marcos, na nakita niya through the study of the PIDS, no, or Philippine Institute for Development Studies and Asian Development Bank na research, na gambal migajoy nga ang nga kung hindi pa mag-action ang gobyerno sa national energy emergency brought about by the Middle East crisis, around 1.5 million Filipinos ang madugang nga magpigado pagid, no? So amo na siya nga nag-initiate si President Marcos nga i-implement ang uplift or unified package for livelihood, industry, food and transport. So sa sini nga programa maka-benefit at tatlo kabilog, no? Number one, ang group one, ang four piece and walang gutom beneficiaries. Okay. So sila may ara na nga daan existing nga mga assistance nga nakuha from the government, no, monthly. In fact, sa 4 piece may ara kita may ara na sila sang monthly subsidy. Si walang gutom program naman may ara man sang monthly subsidy nga ginahatag sa ila through electronic benefit transfer card. Kung sa diin nagaklaim na sila sang monthly nila nga mga nutritious food from our suppliers. Pero on top of that, may ara pa sila sang additional 2,000. Pero one time, big time lang ini siya sa 4 peeps kag sa walang gutom.
0: So, kaisa lang sila magbaton sila.
1: Kasi kung tanawon mo, may ara na sila nadaan sang
0: ayuda
1: or subsidy na from the government.
0: Oo,
1: so kung tanaw mo, do unfair naman nga daw sa kamo na nga
0: sila na lang pirmi.
1: Sila na lang pirmi. Hindi siya nga ng monthly gid. Unlike ni si group 2 kag si group 3.
0: Aha, may group 2.
1: Ang group 2, amo na siya ng mga identified through the CBMS, sang Philippine Statistics Authority, kag together with DepDev, no, Department of Energy Planning. Department of Planning, Economy Planning and Development, DepDev. No? So kung may ara na nga daan sila sang listahan nga ginapasa sa aton nga kung ang ini siya mga near poor and poor nga mga households nga nakandak sila ang nagkandak sang survey nga ini, no. So from 20 may ara sila sang list kung sino ang mga pigado nga mga pamilya.
0: So ato lang na cover sang CBMS nga survey ay nga survey ni, no, ang wala hindi gapon.
1: Oo, so if you notice, these are earning mga 13,000 monthly.
0: No?
1: So
0: below.
1: Below, and 9,000 ata for near poor and poor, so 9,000 and 3,000 and below. So amon ni sila ang mga makabaton identified by the CBMS through PSA. So sila na ang bahala sa listahan sini kag sa pag-informan sa mga beneficiaries. That's why kami, we only receive the list and we prepare the venue for the payout site. Amon na nga nabayaran na itong mga most recent, no, Monday, Tuesday. Wednesday na payout centers naghatag na sang ayuda para sa ila kag they are really very thankful for this assistance na ginhatag sa ila. Ang iba nga kung tanawon mo Miga Joy nakibot lang, no, nakibot nga ginpatawag ako sa barangay kay abi na ginpasumbon sila. Pero in the end it was later found out na beneficiary gini sila sang uplift assistance because their names were provided by the PSA na nabilong sa 9,000 to 3,000 poverty threshold and below na category. So ang pangatlo ta naman is any mga SSS low wage earners. So these are SSS na mga beneficiaries, no, na SSS na mga payers
0: No, so meaning empleyado ni sila.
1: Empleyado. So kung ganawon mo may ara sila sang existing na nga daan nga SSS employed sila kag below 20,000. Below 20,000 ang ilang nga sa salary credit, no? So tatlo ini ka grupo, so hindi naton ma-confine lang nga 4-piece na naman, walang gutom naman, kundi may ara pa rin sa mga affected families abi nga mga ano. So around 7.5 million Filipino families or households or kabahayan makabaton sang sininga ayuda. Ayuda na most likely will really uplift their current situation brought about by the energy crisis.
0: Pila ang pundo nga gingahin sang gobyerno naton para sininga programa?
1: Hindi ko lang na sure, no, 44 billion or 55 billion.
0: Oh, daw dira no, 55 billion. Enough na ba ni?
1: Yeah, kung tanawon mo, at least it's a wake up call for everyone, no, na that the government really has these sufficient funds, no? Nami gid kong tanaw mo kung diretso sa tao ang kwarta, at least maramdaman nila, no, na the government is there for them, no? Kahit ang 2,000 dako gamay para sa isa ka, sa perspective sang isa ka nang may ara-ara, pero sa ila ang 2,000 pila na nila kaadlaw nga pang sudaan. No, kaya uban, ang sudaan nila sa aga, nakabakal sila isda. Kung may ref na sila nga daan, ibutang na nila sa ref nila, kung nakabakal ka 100 pesos nga burot o ano ba, tilapia, o kung ano dira, o bangus, ang mura nga isda, Joy?
0: Wala ko ga.
1: Wala ko. Wala ka biga pamalingke. Oo, so kung tan-awon mo ang
0: basian,
1: ang burot o ang
0: burot piret.
1: Burot o piret. Ang 100 pesos mo ay tatlo ka na kaisda. So ang tatlo ka isda nga na i-divide pa nila sa sa at least sa 2,000 nga ina, may 1,900 pa sila nga bilin, no? So pero ang 100 nga ina nasudaan na nila for hasta maghapon, no? Ina siya ni Gajoy base na sa mga interview namon sa field, no, when we are in the field, no, helpers ang mekaniko, farmer, na masudaan daw nila, kaya daw nila sudaan noon nga may tatlo sila kaapo.
0: Especially pag subong nga nag-igo sa aton, di ang mga kalamidad, no, mas budlay para sa aton mga kababayan nga nasalanta sang baha kag linog. Di mga tanom nila diin na to kay nabahaan, di ba?
1: Oh, kun tan-awon mo gani, mas mahal pa ang sudaan sang ido kaysa sa mga tao nga ini nga lima sila kabilog, no? So mabakal ka dog food dagpila 250. So kung kung sa tao nagbakal siya 100, napakaon niya na for the whole day ang buong nga pamilya. So ina siya, when you are at the field, ramdam mo yung laki ng 2,000 pesos.
0: How much ba ang payout nga ni 2,000 lang gid one time na?
1: For group 1.
0: Group 1. No? Kaya isa lang sila kabaton. So nabaton na nila tanan. Tanan nga ara sa 4-piece kag WGP na send na sa ilang mga cash.
1: Yes, nag-umpisa na. And then ang sa walang gutom naman sa mga redemption site, ibig sabihin redeem na nila tong ilang walang gutom.
0: Ang WGP nang amo na tong may mga gulay-gulay nga isda, no? Nga dito sila magpamakal nga wala kwarta.
1: Yes, gina-insure na siya ng nutritious foods ang mabakal nila.
0: So diretso na sudan na.
1: Kaya ang iba, dito abi, kung may ara kami sa mga registered suppliers, ma-insure din na hindi tanduay ang mabakal nila.
0: Hindi isugal. Ang WGP i-sure nga kaunon gid.
1: Oo, kaya ini siya, dito lang pilion, no, kag tanawon nga ang mga food nga nabakal nila is really for the family. No, kay kang iban mabakal pa sang kung ano-ano.
0: Oh, tama. Diretsuhon gid dapat sa pagkaon kay lang gutom dapat . No, hindi gid dapat magutman ang mga bata nila, no? Aring sa group 2 kag 3, ano naman ang plastada?
1: Nag-start na ang payout sa group 2, no?
0: Oh.
1: Since Monday pa nag ano
0: Okay.
1: na may tamo nakita sa mga na-accomplish nga
0: Oh.
1: mga munisipyo nga nakabato na
0: Paano
1: isa-isa
0: mo
1: sa
0: mabalaan nga na belong ka sa group 2?
1: Group 2 is CBMS, no? So it's ano na siya, no? Pwede na to na siya pamangkot sa PSA how they were able to inform ano ko, pero ang base sa amon interview dito kay Nanay Crescencia, for example, sa Banga, ang hambal niya is gipatawag man lang ako sang barangay. So I can sense na CPSA would have done something coordination with the barangays and the local government unit to inform
0: Okay.
1: the public.
0: Pero kamo gyapon ang ga pay out.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. So with PSA. So as long as na survey, miyara ba na sang ano nang makita nila dito sa ilang, 'di ba may sticker man na nga ginabuta ang PSA sa balay nga na survey nila. May palatandaan ba dito nga aari mabilong ni siya sa poor ano?
1: Ah, wala man gets,
0: wala.
1: Siguro. Oo, feeling ko kay ang PSA syempre may may mga sticker nga nabutang dito that they were surveyed by the PSA, but the list will still have to be extracted from the database.
0: So
1: no?
0: Wala so, na dito. Mali nang ginapalapta nila nga info sa social media nga. Alam, tawa lang dara sa inyong ano, ng sticker kung may check ka muna eh. Masali ka muna. Wala na.
1: May possibility siguro eh. Oo, kasi siyempre ang pagkabalo ko si PSA pag nag-survey is na magbutang sticker nga, they were already surveyed, no?
0: Oh.
1: They were surveyed, but that does not guarantee nga ano siya, kahit basi mag-above 20,000 sila. Kasi di ba sa ating group hindi group 2, group 3 gali ng 20,000. Kasi sa group 2 natin is 9,000 and 13,000 and below. So basi may iba nga tag 20,000 dira, so they may not be qualified.
0: Okay.
1: Idugang ko na lang ni.
0: Uh-oh.
1: Ang target natin sa Makilala, Subong adlaw.
0: Subong.
1: As of July 22 na ni. Sa target natin sa Makilala nga 1,365. Ang paid na is 975. Sa Ikit 2,776. Ang paid na is 1,076. Sa Surala, 2,044. Ang paid na is 1,277. Esperanza is 3,378. 1,260 na ang nabayaran na sa payout side. So, percentage paid na natin is 48%. So, we still have at least more or less 50% na payout, ano pa, no? Payout schedule pa para sa pag-target na mabayaran sila lahat.
0: Sa so, gapadayon pa na.
1: 1,846, ang paid na is 681. So, almost katunga. Ay, hindi. Sobra katunga pa ang way na bayaran na. So, ongoing naman sa buong asa sa buong.
0: Ang sa Corona Dal, miyara na schedule?
1: Hindi ko nakita ang schedule, Joy, diri sa akon nga. Paano nga.
0: Okay. So, coordinate lang sila sa barangay nila?
1: Yes, ma'am. And the municipal link or city link para mabalantong.
0: Kung one-time grant ang sa 4-piece, pila naman ang sa group 2 kag 3?
1: So, kung until December, and nag-start siya July, let's say July, August, September,
0: every month
1: August,
0: na.
1: November, December. So, 6 months, no? So, 6 months times 2,000, that's 12,000. No? At least additional pa nga maano sa ilan.
0: Ano na in installment o tingob?
1: Installment, no? Sa 2,000, manual lang na anay nga paghatag, kaya may payout na kita. Pero for the succeeding, may ara na kita sang through GCash or the land bank accounts or benefit deposit.
0: So, Bong, ginapangayo nyo pa anay ang GCash account nila or ang ATM number nila.
1: Kaya kung makita mo, nag-interview anay, may proseso anay. Kaya isa ini sa mga rason kung makita natin nga medyo nadugayan, hindi makuan kasi we are still collecting the data. Mas maayo ni Miga Joy kasi Subong lang ang hirap, pero pagka na-plaster na ni, pag na-deposit na sa account mo dayon in the following month, at hindi ka na mapila. At least mas naging maayo ang sistema sa Subong.
0: Sa umpisa lang ng mano-mano. Titong Iban, basi wala ka balita, blahaw, nanuman, kayo daw ka.
1: Well, ano naman, no, PSA, I'm sure, would always coordinate with the LGU. For those who are unpaid, they will always be, ano, no? They will always be, the LGU must exert an extra effort, no?
0: Relocate
1: kasi
0: na sila.
1: Kasi kung tanawan mo, tao nila eh.
0: Oo.
1: Oh, siyempre kung ikaw si Kagawad, nay!
0: May oo, kilala na nila dapat naman.
1: Nagabuto mo tayo. No?
0: Eh, kilala nyo gina mga taga-dira. Kung nag-transfer ko be.
1: Pero at least, be informed ako ni Kagawad. Mag-effort na sila.
0: Ano na, kung nag-silo ko balay, anong matabo?
1: Ati, mag-iapon na ng extra effort pa rin. No? Extra effort for our, siyempre may araw. It's not ano na one man team na DSWD lang, no. Always ara man ang aton partners PSA, ara man ang ara man si mayor, ara man ang mga kagawad, ara man ang purok. So kung ikaw kapitan Miga Joy, you would always delegate na pangitaan daw ni si Nanay B. So interview man ang mga purok chairman mo dai, no, nga mahulag man sila. No, kahit siyempre there are these are government programs nga tani ma karoon sila ng access kag ma-reach out man nila ang ilang mga pumuluy.
0: Oo. Kung ako gapamangkot ko, paano ko ma-check kung nasali ko sa lista? May pamaagi ba? May posting ba da ang DSWD, no? Ang barangay.
1: This data belong to ano, no? This data belong to PSA, no?
0: Oo. So pwede sila kapamangkot sa PSA.
1: Yes, I think para mabalaan nila, PSA has their own data privacy policy. So, let's see kung paano na nila hulagon man.
0: So, ikaw but mag-check din to eh, no, sa PSA kung mabilong ka ba.
1: And SSS because they are the owners of the data.
0: So, wala walk-in application, no? Nga, palista man ko dabi.
1: Joy, oo. Oh, pasensya, hindi ka gid kasali.
0: Ani.
1: Sobra ka man, abi ba yung timili mo, Shield?
0: Uy, grabe ka. Oo, ining mga galapta nga text message, ano na, mayara gin man ka mo message nga gina-send sa aton nga mga beneficiaries. May amo na?
1: Depende sa message yun, no?
0: Kasi okay, klarohon ta.
1: May mga hindi man legit. So, ang ato lang paibalo sa tanan nga tani, maging aware sa mga may mga scam texts, scam messages, or mga scammers man nga mga what they really aspire is paano makapangloko sa mga tao. So, ma-aware kita sina kasi even nga damo na ko nabibalaan nga na loko man sang pagpangayo sang OTP. So, nungatag mo ng OTP from the banks.
0: Hala.
1: So, pero iba na na case. So, what I mean is that let us always ask muna and verify kung tuod bago kita maghatag sa mga info para sa ila. So, ang as to mga text, kung legit nga kay, kunyari may nag-text sa imo nga, may batong ka 2,000, tapos lihog anay sindi ko, anay isang 150 nga load. So, nakatdayon kay Kagawad. No? Kasi ang atong nga mga barangay officials would always answer kung kay makabulig sila verify ba sang info. Eh ba si matuod nga na-text sila, hindi natin balaan kung kaya gani depende sa message nga ma-receive mo, Joy. Itanong mo anay kung from SSS ba or from amoni or kung from an unknown number lang. So, kung unknown number, i-verify ta anay kung basi 4-piece bala na or if not, taga DSWD bala na nga nakita ang pangalan mo dito kag nangambal siya nga ma'am amusini. Basta do not share your OTP.
0: Correct.
1: Do not give your information para hindi kita maloko. Always i-verify. Iba mo sa aton dali lang diri sa aton sa siyudad pero kung sa mga kabaryuhan abi no nga
0: kaya panawagan tagid sa radyo no nugay gig kamo kahatag sa mga personal nga impormasyon kag hindi mang mag-give in sa nang mangayo anay load or kung ano dira ang bayaran anay di ba wala mo na
1: kay Kagawad nga nearest to you nga Kagawad may nabaton ako amo ni tuod ni so pwede na niya tawagan ang number sin only kung hindi magsabat kag nang daw doubtful kita so we have to be ano gid careful sa pagtabatan sini nga mga text messages kay ang iban dira sa scam kay ang iba na scam no so bigado na gani natugangan pa ginakwaan pa siya sang 200 pesos no ka ano man no
0: Ay, ang ambot na lang gid sang ibanda. No, mamintaha gid sa isig katawo. So bantayin nyo gid na hindi magpati dayon. Ang sa group 3, ano na SSS na siya care of o sa inyo gyapon?
1: Pero Joy, oh, I as far as I ano na nang I have research na na interview ko man mga ibang mga taga SSS kasi may ara sila sang sa my SSS nila nga app. May SSS nila nga app kay may online man gid na. Either are informed via email or via text, no? So always verify lang gid anay para sure bol.
0: So ang tong group 3 hindi na to inyo nga
1: hindi,
0: pay out.
1: SSS na na. SSS. SSS na pero idiretso na sa account nila.
0: Okay, sige. So coordinate lang gihapon sa inyo gihapon office.
1: Oo, pwede para ma-ensure na to na ang veracity sang mga information.
0: Oo. Sige, Sir Dan. Thank you gid sa time.
1: Joy, magdamang salamat. Kagmayang aga.
0: So, amo to ang mga pagpaklaro angot sa uplift program sa idalumsang DSWD in coordination sa CBMS. Kagdepdev, sang PSA, kagdepdev, then SSS, no? So, pag below 9 or 13K ang sweldo, so, dayon nag-survey sa CBMS, yun, pwede mag-qualify. Then, kung below 20 mil ang sweldo, no, sa SSS, no, naka-register or member sang SSS, pwede man mag-qualify sa sini iyang uplift program. Nag-umpisa na subong nga July, hasta December na siya nga payout. So, ipamangkot lang da sa inyo iyang mga barangay officials, usually sa barangay man ang payout nila. Na-include ka mo. Alas may bitres pa. Dari nilang kuto, bangato niyang programa. Tugtog sa liwat naman natin nga pagdulong sang mga impormasyon. Ni ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist diri ni Migo Don, Miga Jen, Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang may aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating taga-subaybay sa Thursday edition po ng Family Matters. Naku, ang saya-saya ko dahil meron akong guest. Babanggitin ko mamaya. Surprise, surprise yan. And I would like to greet din lahat ng mga listeners natin sa iba't ibang local stations, ang Far East Broadcasting Company. Of course, ang 702 DJs ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mapapanood nyo rin kami sa Facebook live streaming and of course sa YouTube, sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagapay, pwede kayo mag-message sa amin sa ating pong Facebook message section kung ano po ang inyo pong message or inyong reflection patungkol po sa ating topic for today. How to treasure life when battling illness. Wow, grabe lang, di ba? How to treasure life when battling illness. It's something that is really breaking our hearts pag may narinig tayo ng mga listeners natin, mga relatives na nagkakaroon ng karamdaman. But before that, I just want to greet sa kanilang kaarawan. Of course, kay Brian De La Cruz. Birthday niya today. Siya po ay isa sa mga empleyado po ng Far East Broadcasting Company at narinig po natin siya sa radio sa kanyang broadcast. Happy birthday din kay Joy Potinila and Richie Barameda na mga widows po yan. Kasama namin sa Widows Might Philippines. Ayan. And baka makalimutan ko ang iCare FM sa Legazpi City. Lahat ng listeners, mga listeners nila ay naka-tune in din po sa atin. And happy listening din sa ating mga ka-sisters. Ang tawag nila sa kanila pong imbis na Women's Fellowship o Women's Ministry sa Christian Gospel Church, ang tawag nila ay Sisters Fellowship. Napaka-unique, di ba? Napaka-generic. So I'd like to greet si Menchi Marcos, of course, siya pong nag-invite sa akin last July 18 and kasama din si Marilyn SG na kasama din sa Lord Hill Arlan na member po ng Christian Gospel Church sa Malanday, Bulacan. And nais ko din pong anyayahan ang ating mga listeners sa August 15. Alam niyo po ba, libre po ang seminar. Ito po ay organized ng FEBC, Life Connect, Break the Cycle, awareness about po sa mga mental issues natin with Dr. Joyce Piapgo. Gaganapin sa Philippine Bible Society, United Nations Avenue. United Nations Avenue, Manila. Akala ko sa Switzerland, Geneva. Anyway, yan po ay sa August 15, Saturday 8 to 12. At sana yung ating mga listeners na mayroong mga challenges sa inyo pong mga anak, mga apo about, alam niyo yon, yung mga issues ng mga depression, anxiety, please join this seminar on August 15, Life Connect. Libre po yan. At luksang kalatas muna tayo, ano po, sa for the passing off Russell Martinito, isa pong previous graduate din. At hindi pa natin alam ang detalye tungkol po sa kung saan ang wake or yung kanyang mga gaganapin na services. So di po natin alam. So we'll just expect na i-post nila sa Facebook ulit. Happy birthday rin kay aking kasama today. I'd like to welcome our guest for today. Walang iba kung ang hinahangaan ng marami, hinahangaan ko, lodi ko to, si Ate Maloy sa Lumbidis. Yay!
1: Yay! Ate Maloy! Hello, hello, hello, Ate Merlin. At sa lahat ng mga ka-Family Matters natin, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, pangarap ko to, Ate Merlin. Pangarap kong makasama ka sa Family Matters.
0: Akala ko pangarap po na interviewin mo ako. First time.
1: Hindi, ang daming beses na nga kitang in-interview sa masayang tahanan. Hindi mo ba napapansin bakit ikaw palagi ini-interview ko?
0: Kasi
1: gusto kong interviewin mo rin ako. Hello, hello po sa lahat ng mga ka-Family Matters natin dito. Ate Merlin, ang dami na si Leonida Rubio, Nena Cardines, ayan, watching from Urdaneta City sa Pangasinan yan. Uh-huh. Masarap ang bangus dyan.
0: Ayan, so yan po ang ating guest for today. Ako naman po ay nininervyos.
1: Bakit ka nininervyos?
0: Baka akong interviewin ito.
1: Bakit ka
0: gusto mag-interview eh, itong eh, Ali na to.
1: Bakit mo ba ako kasi isinama-sama dito? Napaka-busy ng mga buhay natin.
0: Oo nga eh. Sabi ko, subukan ko ngang i-guest itong magaling mag-interview na to.
1: Alam mo,
0: magaling mag-usisa, mag-ano.
1: Malakas ka sa akin talaga. Kahit na pagod ako, clear ko ang schedule ko para sa'yo, Ate Merlin. Ganyan kita kamahal.
0: Ka
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Sino pa nagmamahal sa'yo?
0: Oh, di ba? Yay. Thank you, ha.
1: Maraming Sikreto. Nagmamahal sa'yo. Marami. Hello po sa mga kalol. Mga ano natin, Lord Hill Arlan.
0: Lord Hill Arlan.
1: Prayer warriors and prayer leaders.
0: Of course, ang mga atimuloy, mga Widows Might Philippines. Nako, grabe. Ang saya namin sa Malaysia last July 8 to 12.
1: Alam mo, kayo yung mga balo na ang saya-saya nyo. Ang saya-saya nyo talaga. Dahil ba hindi masaya yung ano nyo?
0: Alam mo yun, ang saya-saya namin, grabe.
1: Ang saya nyo talaga, pero yung topic natin parang mahirap
0: tumawa dito eh. Palatawa pa naman ako sa broadcast, grabe. Ba't gan naman itong pinili nating topic?
1: Ikaw ang pumili niyan eh. Ginusto mo yan, ika nga.
0: Oo nga eh. Pero Ate Maloy, advance birthday greetings sa Lunes.
1: Salamat ha.
0: Invited kami sa birthday mo?
1: Oh, invited kayo sa Sona. Sona sa Lunes.
0: May diba? Sona pa ba?
1: Salamat para ha, salamat. Sona. At ako ay iyong binate kasi alam ko sa Lunes matatabunan na yung birthday ko ng mga protesta. Uh-oh. Sona, busy lahat ng mga tao sa Lunes eh. So thank you so much.
0: Pupunta ka doon?
1: Manonood lang ako. Siyempre, we will continue to pray for our nation, course, for our leaders, diba?
0: Kasi nga, diba parang...
1: Oo.
0: Akala ko walang Sona ngayon eh.
1: Hindi, syempre palagi yung may Sona.
0: May Sona
1: isa yan
0: pa
1: sa ipagpapasalamat natin sa Panginoon na meron pa rin maire-report sa atin ang ating mga leaders.
0: Okay, ganun.
1: So, let's pray for that. Let's continue to pray for the Philippines. Hindi naman yun ang topic natin, no? Family matters to, hindi naman to oras na Pilipinas.
0: Okay, sige po. Isa pong magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa ating program Family Matters. Alam niyo po ang ating pong pag-usapan na banggit ko kanina, how to treasure life when battling illness.
1: Naku.
0: So basahin ko lang anong tawag ko sa iyo dito. Hindi, si Ma'am Joyce kasi last week, Ma'am Joyce,
1: si Dr. Piapgo.
0: Dr. Joyce Piapgo.
1: O may seminar
0: ngayon
1: kayo.
0: Ngayon naman Dr. Maloy.
1: Pangarap ko 'yan. Pangarap ko yan. Yung phone mo yata, Ate Merlin, medyo maingay.
0: Okay, sandali ha.
1: Sige, habang hinihinaan mo, batiin po natin.
0: Okay, sige.
1: Oy, ayan, dahil binati mo ko, ang daming bumabati na sa akin. Yay! Salamat po. Sabi ni Virgie Larita, watching from Binagongonan, Rizal, masaya ako, nakita ko naman kayong dalawa magkasama.
0: Oo nga, lagi kasi tayong nasa behind the scene, ano?
1: Oo.
0: Pero lagi ako ni-interview ni Ma'am Maloy. Na-interview niya ako sa Light TV.
1: Masayang tahanan,
0: masayang
1: several
0: tahanan,
1: times.
0: Masayang tahanan, oo. Tsaka sa Light TV, naghihintay pa ako ng 1, 2, 3. Yung pala live na ano na, tuloy-tuloy na. Kasi TV yun eh, di ba? Pag TV, di ba mayroong 1, 2, 3, ganyan-ganyan.
1: Oh.
0: At bigla naman akong nabulag tayo na pala
1: live
0: na
1: yun. Pala
0: live
1: yun.
0: Pala yun. Anyway.
1: Pero alam mo, Ate Merlin, yung topic natin ngayon, how to treasure life when battling illness, parang isa ito sa dahilan bakit tayo naging close sa isa't isa.
0: Yes.
1: Kasi parang halos magkasabayan na nagkasakit ang Pastor Clem at saka ang nanay ko. Pareho tayong nasa ospital noon, magkaibang ospital. You were taking care of Kuya Clem, I was taking care of my mom.
0: Wow.
1: Mm-mm. Diba?
0: Makaiyak naman yan.
1: So,
0: pero bago yan, Ate Maloy, basahin ko lang muna para makomfort naman tayo. No? Marami sa ating mga listeners ay into this journey ngayon.
1: Yes.
0: No? Battling with illness. Pero sabi po nga sa James 1, 2 to 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds,
1: yes.
0: Ano po, iba-iba po ang trials, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ate Maloy, sa Tagalog, basahin mo nga, please.
1: Minom ako ng kape, hindi mo naman ako prinipin.
0: Sorry.
1: Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Totoo yan, Ate Merl.
0: Pinagdaanan natin, ano?
1: Oo.
0: So, sa kasalukuyan, marami po sa atin. Pag binuksan mo ang Facebook, alam nyo yun, mga prayer request.
1: Ang dami.
0: Ang dami may sakit, diba?
1: Ang daming yumayao.
0: Oo.
1: Last week, ha, ang dami, parang ilang mga weeks yung pupuntahan dapat namin, pero isa lang yung napuntahan namin, yung sa mother ni Pastor Eric Maliwat.
0: Oo, sa, ano,
1: pero sunod-sunod yan, nandyan, pinapag-pray natin, Driza family, ngayon, Martinito family. Family, yeah. Nadagdag, hindi yeah. ba? Pagkatapos, ang dami, ang Viray family, si Pastora Tess, ito yung auntie nila, Pastor Romel and Susan Guevara. Mm-hmm. Asawa ni Pastor Jerry Viray.
0: Ah, okay.
1: Oo, so she passed away last week. So, sunod-sunod talaga ang umuwi sa Panginoon.
0: Mm-hmm. Siyempre, kasama dyan yung wife ni Dr. Romer Makalinaw, si Kay, diba?
1: Meron pang isa, yung wife ni Bishop Albert Pataksil ng Wesleyan Church.
0: Oh, Wesleyan.
1: So,
0: ano?
1: Si Pastora, yun, umuwi na rin sa Panginoon. Nakakapagod sa puso. Although we have this living hope that there will be a grand reunion in heaven, makikita pa rin natin ang Kuya Clem, makikita ko pa rin ang nanay at tatay ko dahil nga sa pananampalataya nila sa Panginoon. Pero syempre, yung physical absence nila habang tayo naririto pa,
0: correct.
1: Dama pa rin yan.
0: Kanina habang ako'y naghahanda papunta rito, nakikinig ako sa podcast ng isang pastor, no? Ang sabi niya, he has been going through depression. At sabi niya, kasi nga yung time na as he's going through this depression, sunod-sunod din yung namatay. Namatay ang father. Una ang nanay niya. After 10 years, in that 10 years period of time, tatlo yung mga namatay. Tapos best friend niya, tapos yung father niya. So parang hindi niya nakaya na sunod-sunod yung ano.
1: Ang hirap, diba?
0: Ang hirap po. Hindi ka pa nakatapos mag-grieve doon sa pagkawala ng mother mo, mother niya. Tapos meron na naman. I remember a friend din, Ate Maloy, ganun din ang nangyari sa kanya. Parang siya ay ano, professor ng ATS. Sunod-sunod din yung nangyari sa kanya. At there was a time that he was saying, anong klaseng Diyos ka? Alam mo yun? Anong klaseng Diyos ka? Ba't ganun sunod-sunod ang pagkawala ng mahal sa buhay? Pwede bang isa po muna? Oo, bigyan mo naman kami ng ako. Sabi, bigyan mo naman ako ng time na mag-grieve. Hindi po yung tuloy-tuloy, no? So, napakahirap po talaga na ganun ang pinagdadaanan ng marami sa ating mga kababayan.
1: Naalala ko yun, Ate Merlin, eh. Noong 2018, hindi ba? Ito yung difficult year para sa pareho sa atin. Kasi ang nanay ko noon went home to be with the Lord, May.
0: Amazing.
1: And then after a few months, ang Kuya Clem naman.
0: July.
1: So, talagang hindi ko makakalimutan yung week na yon ni Kuya Clem. Kasi nga, I was still grieving. And it was a few days before my birthday.
0: Oh yeah, oo. Kasi July 25,
1: July 25,
0: 27, ikaw.
1: Diba? Pagkatapos 27, magbe-birthday. So, nung taon na yon, parang ayaw kong magdiwang ng kahit ano. Gusto ko lang bigyan ng panahon ng puso ko para umiyak at magpahinga. Kasi may pahinga rin sa pag-iyak,
0: right,
1: diba?
0: Right, oo. Alam mo, kaya din ito ang pinili kong topic kasi nga po ay ika-8th year death anniversary ni Kuya Clem sa Saturday.
1: Yes.
0: So kaming pamilya ay nag-usap kami, pupunta kami sa
1: Columbarium,
0: tapos alalahanin lang, syempre, no? I just want to thank God kasi nga si Kuya Clem ay yung legacy niya ay pinagpapatuloy namin. So kahit na gano'n, ang tagal ng grieving, Ma'am Maloy, di ba?
1: Hindi naman nawawala eh. Yeah. Parang hindi nawawala,
0: roller
1: hindi ba?
0: Roller coaster, di ba?
1: Roller coaster siya. Yung akala mo eh, ay okay na ako ngayon. Pero may mga panahon na dadalawin pa rin tayo ng lungkot. But even in that season of really taking care of our loved ones na nagkasakit, napakarami pa rin ng mga ebidensya ng biyaya at
2: kabutihan ng Panginoon. Di ba, yeah, Ate Merle?
0: Oo. Sabi nga sa verse natin, di ba, na He allows us to go through this trial sa ating buhay, ano? Sabi niya, magalak kayo, parang hirap, Ate Maloy.
2: Ang hirap nun. Magalak. I think that's a supernatural response na magiging posible lang kung kilala natin talaga ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Kasi
0: mm-hmm.
2: kung nakatingin tayo doon sa sakit lang, mm-hmm. doon sa pain of seeing your loved one getting really frail and mm-hmm. weak, eh biruin mo, ang Kuya Klim, ang lakas-lakas nun.
0: Oo
2: eh.
0: Nga eh, nako, diba? Hindi ko akalain.
2: Ang lakas-lakas ng Kuya Klim, ang nanay at tatay ko, talagang mga pillar of strength ko yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Tapos makita mo na unti-unti, they are withering away.
0: Yeah, yeah.
2: Tapos mapapaalalahanan ka ng mortality ng tao na ang buhay dito talagang hindi panghabang buhay, mm-hmm. may hangganan.
0: Mm-hmm.
2: So yung shift na iyon, shift in perspective, shift in the things that you see with yeah. your figurative eyes, hindi ba? Or your literal eyes, physical eyes. Talagang kung wala ang biyaya ng Panginoon, napakahirap mm-hmm. niyang tanggapin.
0: So naintindihan ng Lord na ito, oh God, ang immediate reaction natin. Ano?
2: Oo.
0: Naintindihan niya. Kaya nga sabi niya, count it, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok.
2: Mm-hmm.
0: Yung ibang pagsubok, Ate Maloy, ay sickness, yung iba ay mawala ng trabaho, o kaya yung separation ng a broken family, diba? O kaya ay rejection sa ina-applyan mong trabaho, o kaya you declare bankruptcy sa iyong business kasi nga po ay parang hirap na. So yun po, iba-iba po ang sinasabi dito na, ang sabi nga sa Greek yung iba't ibang klaseng o different kinds of, ano, sabi niya sa English kasi,
2: pagsubok,
0: whatever trials, many kinds.
2: Mm-mm.
0: Yung kinds daw pala doon ay parang yung dot,
2: mm-mm.
0: or iba't ibang shapes, no? Ang ibig sabihin ng many kinds of trials.
2: Mm-mm.
0: So mga kapatid, sa totoo lang, it's easier than that. Than done, di ba? Pagsasabihin natin na magalak kayo, parang ang hirap, di ba? Pero mga kapatid, ay it takes faith talaga.
2: Mm-mm.
0: It really takes faith to trust the Lord of what He has been telling us, to trust Him. Siya po ang strength natin. Siya po ang Jehovah Rapha, di ba?
2: Magpapagaling sa atin.
0: Magpagaling sa atin. Tapos, hindi gumaling. Anong reaction?
2: Ang sakit nun, ha? Kasi nung sinanay ang nasa ospital, unang nagkasakit kasi ang nanay ko eh.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, nagsimula lang yun, sipon na hindi gumagaling hanggang sa nanghihina siya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, eventually, after many tests, nalaman namin meron pala siyang lung cancer na kumalat na sa buong katawan niya. Meron na sa bones, meron na sa liver ng konti, hanggang sa brain, umabot na rin sa brain. So, napakabilis ng mga pangyayari. January, she started feeling weak and frail.
0: Okay.
2: Pagkatapos May, umuwi na siya sa Panginoon.
0: January lang?
2: January of the same year. Pagkatapos, di syempre, ang unang-una natin gagawin, mag-mobilize ng prayer.
0: Yeah.
2: Right. So, laman ng panalangin ng maraming mga kaibigan. Mm-hmm. Wala pa tayong Lord Heal Our Land noon na prayer group, mm-hmm. Ate Merlin. Pero marami ng mga grupo na nagpe-pray for nanay during that time. Mm-hmm. So, Lord, heal her. Lord, you are Lord over cancer. You can cancel the cancer cells. Ganyang mga panalangin ang aming sinasambit sa Panginoon. And then, yung sigurong a few nights before she passed on, nasa isang worship service ako sa Victory.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, we were encouraged by the pastor to just really release all our burdens and our worries and problems to the Lord. And then I started to speak in tongues. I don't usually practice speaking in tongues, because of the church where we are with. But during that time, I just felt that the Lord would like me to pray, kasi hindi na kaya ng luha, hindi na kaya ng salita, yung nais ng puso ko na kagalingan para sa nanay ko. And so I started to pray in tongues, and while my eyes were closed, I started seeing, hindi ko alam kung imagination ko ito, na parang may mga cells na unti-unti nawawala siya, Ate Merlin.
0: Okay.
2: And then there was peace that passes all understanding.
0: Wow.
2: That enveloped me during that time. And then I took it as the Lord will heal my mom.
0: So yun ang iyong expectation.
2: Yun ang aking expectation. Oh. Kasi dun sa vision na nakita ko, unti-unti nawawala yung mga cancer cells. Pagkatapos mayroong kapayapaan sa aking puso. And then right after that service, pinatawag kami sa ospital, emergency daw. Pagkatapos si nanay, iba-iba na yung mga sinasabi. And then after 2 days, the Lord took her home. So it was difficult for me. Kasi ang intindi ko doon sa panalangin at saka doon sa nangyari sa worship service, there will be healing that will happen. But it was only later on, nung medyo nag-subside na yung emotion, na the Lord walked me through my pain and my grief and made me realize, anak, it's not just physical healing that I will give your mom, but eternal, complete healing that I gave her. For a time, Ate Merlin, pag nagbabasa ako ng Bible, especially the Gospels, ano, nag-i-skip ako doon sa Jesus healed the sick. Parang merong tampo, aaminin ko, merong tampo. Kasi sabi ko, Lord, ang daming nanalangin eh.
0: Correct.
2: Tsaka hindi lang naman si nanay yung nawala nung taong iyon. Diba? Nanay, and then Kuya Clem, malapit din naman kami kay Kuya Clem. And then after a few months, no? September, tatay ko naman.
0: Oh my.
2: Ganong kabilis yung mga pangyayari. And so for a time talaga, I skipped reading those passages that say, Jesus healed this, Jesus healed that, Jesus raised from the dead, Lazarus. Kasi sabi ko, Lord, alam ko naman ito, pero skip ko muna, ha? Kasi yan yung pinapag-pray ko para sa mga magulang ko, pero hindi naman yan ang nangyari. But later on, during the pandemic, doon ko na-realize ang perfect timing ng Panginoon. Kasi hindi ko ma-imagine how
0: kung nangyari
2: our yun. Siblings, kaming buong family, mangyayari yung pagkakasakit ng mga magulang namin. Kasi matitindi yung kanilang naging karamdaman, cancer, tapos yung isa sa heart, si tatay, ano? If that happened during the pandemic, we would not have given them the honor, yung wake,
0: celebration
2: of their life. Hindi namin magagawa iyon. Kaya sabi namin, ang timing ng Panginoon, siya pa rin ang higit na nakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin.
0: So grabe, diba, na you have that denial. Matagal ang denial stage na nung time na yun, diba?
2: Whole year akong umiiyak talaga. Literal, as in every worship service, pumupunta pa rin naman ako sa simbahan. I continued to find my strength in the Lord. Ano? I would still worship the Lord, pero hindi ako makakanta. During the praise and worship time, I would just cry. Iyak lang ako ng iyak for one entire year. Pagkatapos, pagdating nung Christmas, December, nung taong iyon, dun lang ako kumanta nang hindi ako umiiyak.
0: Natandaan mo yung song?
2: Hindi ko na matandaan, pero nagulat ako kasi sabi ko, wala nang luha, nakakakanta na ako uli.
0: Okay. So grabe po ang testimony ni Ate Maloy, ano? So mga kaagapay, ako din mamaya may i-share din ako. At kayo din mga listeners, kung mayroon po kayong mga pinagdadaanan na struggles and how did you overcome it or are you still going through this, at pwede natin ipag-pray yan, ano? So at this moment, I just want us to i-prepare po natin upang pakinggan ang atin pong special feature for today, Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda, at kasama din po ang awitin Matibay na Sandigan, Papuri 23 album. Babalik po kami ni Ate Maloy.

0: ang Thursday edition ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin. Marami po tayong mga messages ngayon sa ating Facebook comment section. Ayan, at kasama po natin ang aking kaibigan na si Ate Maloy. Ang ganda po ng kanyang testimony sa atin kanina, no, before the break. Nais ko lang batiin ang ating mga tagapakinig, si Lucci Fuentes ng Antipolo. Good morning, Juliet Mendoza from Texas. Ang ganda daw ng tandem. Ayan, Luz Aguilar, thank you for tuning in din. At ang sabi niya, good morning, Sister Maloy, preparing to cook sopas.
1: Wow, sarap.
0: Parang halian, o diba?
1: Sarap naman, sana nakakagutom. Pwede kayang ipadala yan dito?
0: Wala lang mo ba? Ayan. Galing munting lupa eh, ate.
1: Ah, malamig na yan pagdating dito. Na, pwede naman i-microwave.
0: Mary Valentin, nakikinig sa radio now. Thank you so much. Selma Manjares, thank you. Sabi niya, Ate Maloy, both beautiful. God bless po. From Caramba, Laguna. Teka muna, Ate Telma, tama bang paningin mo?
1: Sinabi naman both beautiful, hindi naman sinabing both slim.
0: Ay!
1: Ate Merlin, ang phone mo, hindi naka-mute, naririnig ko.
0: Hindi naka-mute na to kanina pa.
1: May naririnig ako eh.
0: Oh, wait lang ha.
1: Oh, sige, habang minumute mo,
0: sige, eto. Basahin mo yung iba.
1: Nona Docor, blessed morning po. Noong namatay ang tatay ko, parang mabilis akong naka-move on. Pero nang ang nanay ko ang nawala, ang tagal kong dinamdam. Oh. Kahit ngayon, napapaniginipan ko siya. May ganyan talaga.
0: Bakit
1: ano?
0: Kaya? Pag ang nanay.
1: Baliktad naman ako.
0: Ah.
1: Ang matagal akong naka-move on, yung kay tatay, kasi yung kay nanay, cancer. So
0: okay.
1: Parang ine-expect namin ano, na sinabihan kami ng doktor, mga 4 months. Ano. Pero yung kay tatay, nagpa-surgery kasi siya, elective surgery.
0: Okay.
1: Kasi may nararamdaman pala siya sa kanyang puso. Yun, ang expectation namin, he would recover. At saka may kaisipan ako noon, Ate Merlin, ano, Lord, kinuha mo na ang nanay ko. So, hindi mo pwedeng kunin ang tatay ko ng same year.
0: Oo.
1: Ganun yung aking naiisip. Eh, kinuha ni Lord. Mm. Iba yung plano ng Panginoon.
0: Wow.
1: So, ang hirap kung kaming magkakapatid, the death of our father was more difficult to bear. Of course, both deaths were very difficult, very painful.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang hirap makamove on nung si tatay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala na. Naging uli lang lubos na kami noon. Mm-hmm.
0: Pero marami pa rin ipagpasalamat, ano?
1: Ang dami.
0: Kung kinuha sila ng Lord, ay kayo ay may family na, nakita nila mga apo, di ba? Pero marami sa atin na I'm sure makaka-relate, no? Yung maliliit. Sa widow's mite kasi, Ate Maloy, marami mga testimonies na 31 years na namatay ang husband. Eh, ano lang siya ngayon? Ay, 60, ganun. So, 30 ka, 29 ka lang noon.
1: Pakabata,
0: ganyan.
1: Oh, diba?
0: So, sabi ko, yung sa widow's mite talaga, iba-iba po ang pinagdadaanan ng brokenness, ng grieving, diba? Yung biglang nawala, hindi man lang nakapagpaalam. Alam nyo yon. So, marami pong mga ganun mga ano. Anyway, nais ko nang batiin si Rosalinda Manzano.
1: Ito, Ate Merlin, sina Bishop Nemi at saka sina Ate Mirna Martin. Nag-honeymoon sa Siargao.
0: Wow! So nakita nila si Andy.
1: Watching from Siargao daw silang mag-asawa. Sana oil.
0: Sana oil.
1: Sana oil.
0: Ayan. Nevis G, good morning. Luz Aguilar, happy birthday daw Ate Maloy, sabi ni Luz Aguilar.
1: Thank you po.
0: And then si Jasmine Ruiz, mas malinaw ang mata mo, pakibasa mo na lang.
1: Ang nababasa ko dito, Hinela Maria Ohano Yonting.
0: Mm-hmm.
1: 5 years na din since nawala ang husband ko.
0: Okay.
1: Ngayon, umiiyak pa rin ako, wala na akong best friend.
0: Wow, best friend.
1: Sama ninyo sa Widow's Might. Sister Hinela, kontakin niyo po si Ate Mirna. Ay, hindi pala si Ate Mirna. Si Ate Merlin, parehong M. Si Ate Merlin Guillermo para sa widow's mite.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Kasi sa widow's mite, Ate Maloy, hindi na namin pinag-uusapan ang pinagdaanan mo, ano nangyari.
1: Kasi alam nyo na.
0: Oo, alam niya namin. Oo. Alam mo, pag nagkwento na yung isa, iiyak na tagal-tagal ng ano ba yun? Yung kanyang ikikwento.
1: Oo.
0: Siyempre, ako din, gusto ko rin, kwento rin, iyakan. Huwag na tayo magkwentuhan tungkol dyan. Pero, nag-uusap kami, kunyari, individual. Kunyari, Ate Merlene, mag-date tayo, ganyan-ganyan. Tapos, yun doon ang time na mag-usap kami. Kunyari, apat lang kami, kwentuhan ng ganun.
1: Doon kayo nag-iiyakan.
0: Doon kami nag-iiyakan. Pero pagka may fellowship kami, andun kami sa Malaysia, o diba Ate Maloy, mga widows yun sa Malaysia from iba't ibang, of course, iba't ibang bansa sa Malaysia. Mm-hmm. So, pag ikwento nila, syempre, wala na kami kwentuhan ng ganun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, Ate Maloy, ang saya kasi, pinuri talaga ng organizer ang Philippine delegation. Kasi 'di ba may cultural night kami, nagpresent ang taga Malaysia, taga Indonesia, taga Myanmar, nagpresent sila. Eh kami kakaiba ang aming presentation. Alam mo presentation namin, sumayaw kami batang sorbetero. Ay mamang sorbetero. Sumayaw kami, Ate Maloy. Tapos meron kami t-shirt na with the logo ng retreat.
1: Uh-oh.
0: And then, tapos kumanta rin kami, syempre, hindi lang yung Mamang Sorbetero, no? Kumanta rin kami, Dakilang Katapatan. So meron kaming interpretation. Tapos, at the end of the song, meron kaming cruise, no?
1: Uh-oh.
0: Na may bling-bling-bling na ilaw.
1: Uh-huh.
0: So, parang sabi doon sa may nag-message sa amin na taga-Malaysia, the Philippine delegation, nakita daw nila yung pagkakaisa, yung unity.
1: Wow.
0: Parang walang nangingibabaw, Ate
1: wow.
0: Maloy. Parang hindi alam kung sino yung ako naman talaga, di ba?

0: kita or saan ang retreat, saan ang fellowship, doon lahat ang announcement namin.
1: Sa so, ano, grand rally ng Women of Blessing, merong widows might na nandun.
0: Darating ang mga widows, pero not specifically i-identify kung sino yung mga widows. Kasi napaka-generic naman yung event na yun.
1: Women PCC of Blessing. Women's Commission.
0: Sa August 29 sa GCF. Thank you pala sa GCF for allowing us to use your place.
1: Aba, meron pang isang GCF. GCF South Metro naman. Ito naman yung para sa Cross-Gen Family Summit.
0: Okay, kailan yun?
1: Ito ay sa September 26.
0: Okay.
1: So, different generations, mga lolo, lola, mommies, daddies, at saka mga anak, 14 years old and up. Yan yung ating ine-encourage na dumalo, makiisa dito po sa Cross-Gen Family Summit. Hatid po yan sa inyo ng PCEC Family Commission. Mamaya, ipapakita siguro natin
0: nandiyan
1: yung poster.
0: Nandito ngayon sa screen. Ayan. Cross-Gen Family Summit. Pamilyang
1: sama-samang pamilya at nagkakaisang henerasyon. So bringing families and generations together.
0: Yeah. Ang Back to the Bible naman katatapos lang ng June 29, 'di ba?
1: Ano naman 'yun?
0: Family conference.
1: Pang no? Ilan na 'yan?
0: Pangatlo. Every anniversary kasi ng June, family conference. So siyempre yung iba't iba din na grupo, no? Natutuwa ako dahil sa ang speaker namin, si Pastor Jebo Banzuelo, Pastor Manrick Tan Pascual, si Dr. Joyce Piapgo.
1: Yes.
0: Tapos meron kaming si Dr. Benny Guillermo, si Ken. Si Ken about Pastor's kids or whatever. Si Benny naman about mental issues. Si Dr. Joyce about sa mothering.
1: Ganda,
0: no? Tapos ako naman, akong chuchuwa lang ako doon. Pero anyway.
1: Pero ang dami, no? Ang dami talagang mga ginagawa ng Panginoon para sa mga pamilya, to strengthen families. At si Marlene, may tanong dito. Good morning po. Pwede po ako maki-join sa widows group? Paano po? I'm happy to join sa grupo. Sabi ni Teresita Peña.
0: Pwede siyang mag-message sa akin, ano? Private message mo lang po ako or i-friend request mo ako. Tapos sabihin mo ganyan, mag-usap tayo diyan. Tapos isasama ko siya sa group chat ng Widows Might. Kasi mayroong Widows Might na na-organize sa Baguio, sa Pangasinan, sa Marikina.
1: So may chapters na?
0: Oo. Sa Davao, ganyan-ganyan. So
1: galing.
0: Tapos may mga small group na Widows support group sa Methodist, sa Cogeo, Methodist Church sa Taytay. Mayroon din silang Widows Might Fellowship. No, kakatuwa kasi ito ay sa PCEC, pero we welcome yung taga-NCCP, United Church of Christ, mga Methodist.
1: So, iba-ibang denominations talaga.
0: Saya-saya namin.
1: At yan ay naipanganak, bunga ng grief.
0: Right.
1: Hindi ba?
0: Totoo yan.
1: You went through tremendous suffering, tremendous grief, tremendous pain. But out of that, beauty from ashes, ano? Out of that, merong ipinanganak na napakagandang gawain para sa Panginoon. Yun nga yung Widows Might.
0: Kasi nga, Ate Maloy, nung buhay pa si Kuya Clem, no? Lagi na lang i-introduce ako, asawa ni Kuya Clem, asawa ni Pastor Clem. Tapos nung nawala na siya, ano na ako? Sana ako, di ba? So, I was grieving. Ano po ba ang ano ko ngayon? Nasaan na ako? Wala na si Kuya Clem, ganyan. Hindi kami, lagi kami nagta-travel noon. Lagi akong kasama sa kanyang mga speaking engagements. So, ngayon, wala na. Tapos, the Lord just put that in my heart, ano? Why don't you start a support group for widows? Pero actually, 20 lang yung pangarap ko, Ate Maloy. 20 lang. So, we had retreat sa ginawa pa namin sa Legend noon, 2019, February. Sa Legend Hotel. 20 lang kami. So, akala ko yun lang. Yung palala, lumawak ang Widows Might Philippines. So, I just praise God for that.
1: Ate Marlene, meron dito, sabi ni Emilia Peña, good morning po. Mahirap po talaga, lalo na kung iisa lamang ang anak. 21 years old po nang siya ay pumanaw, August 29 noon. At 7 years na nang siya ay nawala. Gusto ko na rin pong sumama sa kanya. Mm. Gusto na rin niyang mawala ang buhay niya dahil best friend niya yung kanyang anak. Mm-hmm. Kayo anak, ba, Ate Marlene?
0: Anak niya?
1: Anak niya yung namatay.
0: Oh, okay.
1: Anak niya yung pumanaw. Ang sakit noon, ano? Kasi nga...
0: Naging isa.

0: only child. Sabi nga nila eh, parang hindi takda ng panahon na yung magulang ang maglilibing
1: tatama,
0: sa
1: oo,
0: anak, hindi ba? So, kakaibang klaseng pain naman yun.
1: So, sa kanya, best friend niya, yung well, I just wonder as husband niya siguro, nasaan kaya ang husband niya na nawala na rin kaya yung
0: hindi
1: husband niya.
0: Hindi niya po sinabi
1: anyway,
0: dito.
1: Anyway, so I wish to talk with you. Ano, pwede tayong mag-usap at mayroon time na tayo po ay mag you know, we encourage each other, empower each other.
0: Ah, hindi daw nagising. Wala pong sakit, hindi na lamang nagising. Okay. Kaya sobrang hirap po talaga. Mm-hmm. So siguro sa na passed on in sleep, ano, while he or she was sleeping.
1: So, maintindihan po natin. Of course, it's easy to say na intindihan namin ni Ate Maloy, pero actually,
0: hindi
1: kung
0: pa rin
1: ikaw
0: eh.
1: Hindi talaga, iba pa rin yung karanasan ng ating listener ngayon, yung kanyang pinagdaanan, ano. And we just have to continually pray for her na she goes through this journey. And matagal po ang grieving talaga, pero yung journey ng grieving, andun lagi ang Panginoon eh.
0: Yes.
1: Kasi lagi niya na, come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. No? So, you just grieve. It's okay, no? It's okay to cry. It's okay. Si David nga, ang dami niyang complaints sa Panginoon eh. Sa Psalm 22, bakit ganyan, ganyan. Tapos may mga prayer siya na nagagalit siya sa Panginoon. And then, naintindihan po yan ng Lord. Maging si Habakuk, ang dami po niyang katanungan, di ba? Bakit ganito, Panginoon? At lagi naman sinasagot ng Lord. At the end of the story kay Habakuk, di ba? Sabi niya doon sa chapter 3, verse 19, but I really rejoice in the Lord, di ba?
0: Kahit na hindi magbunga yung
1: fig
0: trees, di ba?
1: Olive trees, at saka tatlo yun eh, na puno. Teka.
0: Mamaya, hanapin natin. Pero ang ending nun, kahit pa mahirap ang buhay, hindi magbunga yung inaasahan kong magbubunga, I will continue to praise the
1: fig
0: Lord.
1: Fig trees, nakita ko na. Fig trees, olive, at saka grapes.
0: Ayun.
1: At saka yung mga hayop sa ano sa pen na wala lahat, di ba? Famine talaga, mga kapatid. At ang sabi pa rin ni Habakuk, I will still rejoice in the Lord. Kasi iba naman ang ekonomiya ng Lord, di ba? Mawala man lahat yan. Ako ang blessing ng Lord. Hindi po mawawala yan. So mga kapatid, yung pagpatuloy ko lang yung kay Kuya Clem, di ba? Yung ano naman Ate Maloy, medyo 1.5 years naman. Ang ano noon si Kuya Clem, galing kami sa Dubai. Speaking engagements, speaking engagements. Tapos may back pains lang siya. So, nung back pains, sabi ng doktor niya, na diabeticologist na doctor, sabi niya, Pastor, baka kailangan mo na magpa-ultrasound. So, ultrasound, nakita nung expertise sa liver naman, si Dr. Stephen Ong ng CCF, sabi niya, nakita niya sa ano ng ultrasound na nakadikit yung ugat sa liver.
0: Liver.
1: So, hindi na pwedeng galawin, wala na ganang gawin. So, siyempre tinanong namin, Doc, how long will he still, ano, ganyan-ganyan. Sabi niya, 6 months.
0: Oh.
1: Ganon, ate.
0: So, nalagpasan pala.
1: Nalagpasan.
0: Yung sinabi ng doktor.
1: Oo. Tapos sabi niya, let's try again, MRI. Mm-hmm. Sa MRI, hindi pala naka-attach sa mga nerves sa liver.
0: Mm-hmm.
1: So, nagpatuloy yung radiation, ganyan-ganyan. Kaya tumagal ng 1 year and 3 months. In and out kami sa hospital. Pero, mayroon kasi Ate Maloy, no? Mayroon kasing ibang mga nagkakasakit na nalalaman na lang natin nung patay na. Alam mo yon, kasi may tumawag sa akin na si Ate Esther Gusto, kilala mo yon, di ba? Sabi niya, Marlene, bakit nakita ko doon sa ano na namatay na pala si Ganyan? Naku, hindi ko nga din po alam, nakita ko na lang sa Facebook na kinuha na ng Lord, inaanak daw niya yung namatay. So parang hindi niya alam, di man lang niya napag-pray. Kay Kuya Clem, ang sinabi ko, Ate Maloy, tinanong ko husband ko, habi ko, Han, okay lang ba ilagay ko sa Facebook na ipag-pray ka nila? Sabi niya, sige, go ahead. So, nag-pray, nagpa-pray ako sa Facebook. So, dami nagpa-pray, diba? Ganun din, Ate Maloy, ang daming umiyak din sa Lord. Alam mo, Lord, may ministry, ganyan, ganyan, ganyan. But at the end of the story, ay kinuha pa rin siya ng Lord. Oo. So, anyway, pero yung isa ministry din na nangyari noon, yung minute na kami ng 11 doctors sa St. Luke's, no? Sa conference room nila. Parang sinabi na sa amin na May 14, sabi ng isang doctor. Mm-hmm. Sa kanya, May 14, mawawala na yung asawa ko. Mm-hmm. Sabi niya, so si Ken, yung anak ko, si Pastor Ken, sabi niya, nakapag-share siya sa mga doctors, no? Mm-hmm. Yeah, we appreciate you for taking care of our father, but you know, even if he leaves us, we know that he is in with the Lord, ganyan. Mm-hmm. And I wish na share niya yung mga doctor, I wish you also will have a personal relationship with the Lord, ganyan. So yung mga opportunities na yon na hindi po panghinayangan. At siyempre, ang akin ding concern, Ate Maloy, kung mayroon po kayong may karamdaman, sana po i-share nyo rin. I mean, it's a personal choice, no? Personal decision nila kung sabihin ba nila sa Facebook na may sakit. Mm-mm. Or kasi minsan,
0: may mga families na ayaw eh. Mas gusto nila tahimik eh.
1: Okay.
0: So, meron nga rin nakapagsabi sa akin noon. So, I was asking people for prayer para sa aking mga magulang. Mm-mm. Pagkatapos nung ang aking anak, nagkasakit din, si Bea. Mm-mm. It was something that we also shared on social media. Meron mga nagsabi sa akin, you are oversharing. Things like that should not be made public. Parang pipiliin mo lang kung sino yung pinagsasabihan mo.
1: Mm-hmm.
0: So after that, sabi ko, ano naman yun, decision ng pamilya
1: yun.
0: At saka kung ano yung makapagbibigay ng encouragement para doon sa may sakit. And so we documented it.
1: Mm-hmm.
0: Si Bea nagkasakit noong 2023 naman ito.
1: Mm-hmm.
0: Bigla na lang, galing sila. Kung kayo galing ng Dubai, si Bea naman noon, galing siya sa isang mission trip
1: kasi
0: Messiah College, yung kanilang eskwelahan. Uh-huh. Ano yan kapag graduating student ka na, third year and fourth year, meron kayong mission trip talaga.
1: It's either kasi yun sa Cambodia or sa Vietnam.
0: Una local muna, pagkatapos out of the country. Uh-huh. So siya noon, galing sa isang mission trip, pag uwi, hindi na tumigil yung pananakit ng tiyan at saka yung kanyang pag-throw up. Dire-diretso yan. Parang in one day, nakaka 15 times, Hindi natatapos talaga.
1: Mm-hmm.
0: And then it went on for, noona, 2 weeks lamang.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, gagaling siya. Later on, isang buong buwan na. Talagang walang tigil hanggang sobrang nangayayat na talaga si Bea. And ang pakiramdam namin noon, Lord, ano ba to? 2018 was a difficult year for us. Kinuha mo po ang aming mga magulang.
1: Mm.
0: Pagkatapos ngayon naman, ang may sakit yung aming anak.
1: Mm.
0: Ano po ang magiging ending nito? Di ba? Ano yung magiging ending nito? Although hindi namin pinag-uusapang mag-asawa because we really wanted physical healing for our daughter.
1: Siyempre.
0: Ito yung panahon, Ate Merlin, meron na tayong Lord Heal Our Land na prayer group.
1: Oh, okay. 2020, kasi nagsimula tayo 2020.
0: Nagkasakit si Bea 2026. Mm. So, laman siya ng panalangin natin araw-araw.
1: Yes.
0: At dami-daming mga tao na nanalangin for Bea. And we were praying for Lord, pagalingin mo siya instantly. Kaya mo namang i-command Panginoon yung kanyang bituka, yung kanyang tiyan, hindi ba?
1: Right.
0: Abay, ang dai-dai ng mga test, labas-masok sa ospital, iba-iba ng mga gamot ang sinubukan, hindi pa rin tumitigil yung kanyang pag-susuka. Cyclical vomiting syndrome. Kapag syndrome, ibig sabihin, hindi talaga ma-explain.
1: Hindi siya sakit, hindi siya illness, diba? Hindi siya disease.
0: It's an illness, kaya lang hindi siya malaman kung ano yung cause. At meron kang pwedeng gamitin na iba't ibang mga gamot, pero walang katiyakan na yun nga yung magkukure. So, ganun. And it happened for 8 long months.
1: Oh my.
0: 8 long months, no? Wala naman kaming HMO, wala kaming health card na ganyan. Uh-oh. So sabi namin, Lord, kaya niyo po eh. If you want to do this instantly, you can do it. You can heal her instantly.
1: Yeah.
0: But obviously, you have other plans. So Lord, if it is not your plan to heal her instantaneously, kayo po ang bahala sa bill. Kayo po ang bahala sa lahat ng mga gastusin at kung ano paman. Mm-hmm. Ate Marlene, nangayayat kami. Nakikita niyo yung mga pictures.
1: Alam po,
0: ano?
1: Sobrang payat ka noon. Kasi before that, nag-ano ka na eh, nag-gym.
0: Nag-gym. Oo. Kasi na-operahan din ako eh. So maraming mga health challenges na pinagdaanan. Mm. Pero iba na kapag anak mo yung may sakit talaga.
1: Wow.
0: Iba yung sakit at weight kapag mga magulang mo ang inaalagaan mo. Pero iba kapag yung anak mo na ang may sakit. Ano? Talagang titigil lahat. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Nagbawas kami ng mga engagement namin, ng mga commitment namin so that we can be the primary caregivers of Bea. Mm-hmm. And the Lord proved Himself really, really faithful.
1: Bumawi ang Lord.
0: Oh, alam mo, merong panahon doon, ano? Siguro pangalawa, pangatlong hospitalization. Nung magbabayad na kami, sabi sa akin nung head nurse, "Ma'am, bayad na po." Sabi ko, ha?
1: Sana all.
0: Baka naman yung mga PF lang ng doktor. Kasi yung ilang doktor, kakilala namin. Ma'am, hindi. Pati yung inyong hospital bills, bayad na po lahat. Wala na po kayong babayaran. Pwede na kayong umuwi. Lord. Ay, grabe. Ay. Sabi ko, nakakaiyak ang Panginoon. Ano? Talagang totoo siya sa kanyang pangako. That He will provide for the needs of His children. Mm-hmm. He is indeed our Good Shepherd. At saka napaka-sweet. Ang dami kong mga personal na mga patotoo nung panahon na si Bea ay nagkasakit. May time doon, habang natutulog si Bea at nagdi-devotion naman ako, sabi ko, ay, ballpen lang ang dala ko. Kasi usually I would journal, iba-ibang mga pentel pen yan, may mga colors, ganon, may mga stickers pa ako. Sabi ko, ay, ballpen lang at saka journal lang dala ko. Sana naman nadala ko yung aking markers. Alam mo, Ate Merlin, nung bandang hapon, may nagpadala sa amin care package. And the care package usually ibinibigay to doon sa may sakit, diba? Merong care package para sa akin.
1: Sa you mismo.
0: Oo, meron for Bea, tapos meron for me.
1: Grabe.
0: Alam mo kung ano yung laman ng care package? Merong tatlong marker, merong sticker,
1: grabe,
0: at merong devotional na binigay for me. Ay, naiyak ako talaga nun. Biruin mo sticker, naiyak ako. Kasi paalala yun sa akin na, alam ko, Maloy, kung anong pinagdaraanan mo. Alam ko, Maloy, kung anong makaka-encourage sa iyo. Kahit na hindi mahabang panalangin, yun lang sambit mo na, ay, sana may sticker. Naririnig ng Panginoon.
1: Wow.
0: Grabe. And of course, ano, Ate Merlene, because of that sickness, 8 months, ang daming mga nabago sa mga plano namin. Bea was supposed to graduate June of that year.
1: She
0: was
1: Miriam, di ba?
0: Hindi, sa Messiah na to. College na to.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ah, okay.
0: But she was not able to graduate together with her batchmates. Siyempre malungkot para sa kanya, lalo na makikita mo sa Facebook, ano, yung mga kasabayan na, mga nag-graduate, nagmamarcha ng ganyan. But we learned to really trust in God's perfect timing. The next year, she was able to graduate and she graduated with honors. Wow, all to the glory of God.
1: Grabe, diba?
0: Grabe, grabe, Ate Merlene. Yung picture na yan na nakikita niyo. Wow, ang payat.
1: Sobrang payat.
0: Grabe, ang payat.
1: Payat, ano?
0: Very memorable sa amin yung picture na yan dahil sa papuri concert yan eh. We went to the doctor first before we went to the concert para sabihin ng doktor, magaling ka na, okay ka na. Kasi kailangang operahan dapat yung anak namin. Hindi natuloy yung operation. 2 days before the operation, 2 separate doctors contacted me. Hindi magkakilala tong mga doktor na to.
1: Okay.
0: Sabi nila, we read about your daughter. Dahil nga dun sa mga post, ano, we read about your daughter. Why don't you try this medication? Pareho sila ng prescribed na medicine. And so we tried it.
1: Okay.
0: And then after 2 years, 2 days, the vomiting stopped. Hindi na kinakailangan na lagyan siya ng butas sa tiyan at doon na padadaanin yung kanyang pagkain. Pinagaling ng Panginoon.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Miracle talaga.
0: Miracle
1: diba?
0: Talaga. Ayan. Miracle
1: so,
0: talaga.
1: So, ito yung result ng yung openness nyo na ipag-pray si Bea. Hindi kayo nag-aalangan, anong nakakahiya o whatever, no? Pero yung honesty nyo na we are going through these challenges kahit na may nagsabi na, why, masyado kayong ano yun, sinabi mo kanina.
0: Oversharing.
1: Word, oversharing.
0: Oo.
1: I don't think you overshared. It was just right for us as your prayer warriors to know everything, the details of what you went through talaga. So yun po mga kaagapay, ano, ano man pinagdaanan ninyo ngayon, marami sa ating mga tagapakinig ay mayroong pinagdadaanan. Huwag po kayong mag-aalangan, magsabi sa inyo pong pinagdaanan dahil marami pong mga tao na gustong manalangin para sa inyo. Diba? At na-appreciate po namin, ako na-appreciate ko yung dati, hindi ko lang mabasa mga 3,000 yung mag-message sa ganyan-ganyan. So, tinago ko pa rin yun, no? Na nag-pray kay Kuya Clem. Pero, yun na nga sa ang sagot ng Panginoon, papahingahin ko na. Basta't ang consolation is, nakakota na siya. Parang sabi ng Lord, pahinga ka na, nakakota ka na. Diba? So, yun po ay pasalamat ko din sa Panginoon. At, yun mga testimonies natin. Ayan, so
0: yung character ng Panginoon ano, mas lalong nagiging totoong totoo kapag ito ay naranasan mo na. Of course, we know God because we read his word. Pero kapag pinadaan niya tayo doon sa apoy, kapag pinadaan niya tayo dito nga sa trials of many kinds, yung mga nababasa natin tungkol sa kanyang katangian, kung sino siya, nagiging napaka-personal na. At saka ang isang naging epekto sa aming buong pamilya, Ate Merlin, ano, nung pinagdaanan ng aking mga magulang, yung pagkakasakit ng aking anak at yung kanyang paggaling, nagkaroon ng espasyo para maging compassionate sa mga dumadaan sa sariling journey nila of grief, of pain. Dati, pagpupunta sa mga wakes, ano, minsan, dahil di natin alam yung sasabihin natin,
1: tama,
0: kung ano-ano yung sasabihin.
1: Oo.
0: But when we experience having 2 weeks, pagkatapos, when we experience being in the hospital for so long, isa sa mga natutunan ko dito yung kapangyarihan at yung effectiveness ng silent presence. Minsan ang kailangan lang ng mga taong may pinagdadaanan, yung nariyan ka lang, malaman nila na nariyan ka. Hindi natin kinakailangang magsalita, pero maging sensitive lang dun sa kanilang mga pangangailangan. Kasi minsan napaka-overwhelming yung ang daming mga advice at saka yung andaming mga sasabihin, ano, hindi naman mag-sink in sa atin. So, yung mga tao at mga kaibigan, pamilya na napaka-sensitive, yung dadalaw lang sila, tahimik lang, and then after that, can we pray for you? Merong permiso kung ano yung tulong na ibibigay nila. Napakalaking pagpapala nun.
1: So yun, importante po yung maingat tayo sa ating sasabihin, sa may pamilya na going through difficulties, tough times, may sakit, ang kanilang mahal sa buhay. And mayroon akong ano, Ate Maloy, may counselee ako, no? Hindi ko siya masyadong close, but parang na-meet ko siya mga 15 years ago. So ngayon ay namatay ang husband niya, last year yata. So parang ako ang ano niya, kausap, sabi niya, napapagod ako sa sinasabi ng mga tao sa akin, ganyan-ganyan, bakit ganun ang sabihin nila. So yun po ay, lalo siyang, habang nag-grieve siya, lalo siyang in pain kasi nalulugmok na nga siya, tapos yung mga comments sa mga tao sa kanya, sabi niya sa akin, they bombard me with the Bible. They bombard me with God's Word. Alam ko na po yun. Sana intindihin nila na nagluluksa ako. Huwag na nila akong advisa na ito ang sabi ng Panginoon, Caster, you care upon Him. Alam niya na yun. So yun siguro isang bagay na nais nating ibahagi sa ating mga tagapakinig. Maging maingat po tayo. Lalo na kung yung mga tao napaka-secretive sila, hindi sinasanay na malaman ang kung ano nangyari sa kanilang buhay. Kailangan po natin ay maging maingat sa sasabihin at maging gentle tayo. Tapos kung may ujok sa iyo ng Panginoon na ipadala na package katulad ng nangyari sa iyo na kailangan mo at that time.
0: Sticker.
1: Diba? Ang cute ni Lord.
0: Sticker at saka markers talaga. Grabe. Tatlong kulay.
1: Oh, wow.
0: Oo, tatlong kulay. Kasi yun yung pinag-pray ko eh. Sana may sticker ako. Sana may marker ako. Tapos dumating nung hapon.
1: Grabe, ay, grabe. Lord.
0: Naiyak ako nun. Naiyak talaga ako nun. Napaka-sweet ng Panginoon.
1: Ang cute niya, no? So, there could be times na parang... ano rin ang Panginoon eh, may sense of humor din siya, di ba? Sige anak, iyak nang iyak. Sige lang, mag-grieve ka lang, iyak ka lang ng iyak. Tapos bigla kang i-surprise ng gano'n ng Panginoon, di ba?
0: Tapos minsan, nung miss na miss ko ang nanay at tatay ko, minsan hinihingi ko sa Panginoon, Lord, papanaginipin mo naman ako. Gusto kong mapanaginipan sila ulit. Tapos recently, ito naman yung alaala ng Panginoon sa aking tatay. Kasi nga, di ba, pinamanahan kami ng farm, tagi-isang ektarya kami magkakapatid. Yung farm na napunta sa akin, marami yung puno ng mangga. Napakaraming puno ng mangga. May panahon, nung namatay ang nanay at tatay, parang yung mga puno, nagluksa din. Hindi sila namunga. And then after a time, no, namumunga na sila, pero pakonti-konti. Beginning of this year, nandun ako sa Faith Farm, pinag-pray ko talaga, Lord, may mga bulaklak. Maraming salamat sa mga bulaklak. Lord, turn the flowers into fruit. Sana po meron kaming magandang harvest this year.
1: Wow.
0: Pagkatapos na munga talaga, napakaraming mga mangga. Prinoblema ko.
1: Nakita ko nga eh. Hinihintay ko may darating sa akin.
0: Ang hirap. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko sa mga manggang
1: so,
0: ito?
1: Bradami, no?
0: Ang iba na ipangbigay doon sa mga malalapit. Uh-oh. Pero karamihan, ayun nga, we were able to sell. So sabi ko, grabe, grabe ang legacy ng aking tatay. Hanggang ngayon, ano, 8 years na siyang wala. Pero hanggang ngayon, yung itinanim niya, ayan, at napakikinabangan, naghahatid pa rin ang biyaya sa kanyang pamilya. So yung mga ganong reminders ba, na yung buhay nila, kahit wala na sila dito physically, nagpapatuloy. Gaya ng Kuya Clem, hindi ba? Nagpapatuloy ang ministry ng Back to the Bible. Andyan si Pastor Ken, ipinagpapatuloy at pinalalawak pa kung ano yung nasimulan ng kanyang tatay. So, nakakatuwa, even in our grief, season lang talaga yung grief.
1: Yeah.
0: It's but a season. And then the Lord will comfort us. Talagang the Lord is so close to the brokenhearted. Yung mga panahon na iyak-iyak, Lord, nami-miss ko sila, ganyan. Lord, hanggang kailan ba ito? Kapit lang tayo sa Panginoon. Tsaka Ate Merlin, isa pang natutunan ko dyan, ano, napaka-gracious ng Panginoon. We can pray ugly, angry prayers to the Lord. Hindi natin kinakailangang i-edit ang ating mga panalangin
1: sabihin
0: sa Kanya.
1: Sa kanya. Oo.
0: Kasi naiintindihan niya lahat. Kahit pa may galit, may pagtatampo, huwag lang tatalikod sa Diyos.
1: Tama.
0: Huwag tatalikod sa Diyos. Makipag-usap patuloy sa Kanya and release to the Lord all the pains that you cannot express to other people because the Lord is able to take it and the Lord is able to understand. He will not hold it against us. Di ba, Ate Merlin?
1: So, napakabuti po ng Panginoon na pinagdadaan. He allows us to go through those tough times sa buhay natin. Alam niyo yun, hindi naman tayo pinaglalaruan ng Panginoon. Ay, anuhin ko to, saktan ko to, para ganyan. Hindi po, mga kapatid, grabe ang purpose ng Lord. Na after that, as a widow, you know, I bloom, Ate Maloy, di ba?
0: Ay, tunay naman na blooming na blooming. Ang daming ang shooters.
1: Wrong choice of words. Nag-bloom ako sa ministry.
0: Si Ate Merlin po, ito, ligawin ito sa pagdadrive.
1: Pagdadrive.
0: Oo, naranasan ko ng maligaw. Ako yung nagdadrive. Makwento kasi. Makwentong pasahero. No, pupunta kami sa Las Piñas.
1: Inabot ng gabi.
0: Kung saan-saan kami napunta. So, ligawin ho siya sa pagdadrive, pero ligawin din. Kasi blooming.
1: Nag-bloom Ate Maloy last week. Nag-breakfast kami ni Dr. Joyce dyan sa likod. Bago mag-broadcast. Mayroong isang mama pumasok dun sa
0: ayan na
1: coffee
0: naman.
1: Shop. Katulad nung nangyari sa...
0: Nung birthday mo, 70th birthday.
1: Sabi niya, pinansin niya. Siyempre, yung pinansin niya yung scarf ko. I like your scarf. Ganyan. Tapos sabi ni Dr. Joyce, basta nagulat na lang ako. Thank you. I don't know you, sabi niya sa akin. I don't know you. Kasi batiin ko sana, listener ka ba sa kanyang ganyan? Hindi pala.
0: Blooming kasi.
1: Oo.
0: Oo. Ligawin nga.
1: Kanina sabi ni Bishop, Abante. Sabi, ilang taong ka na? Sabi ko, 73 po. Ay, wala ka pa sa ganun. Thank you, Bishop. Bila kami nagpicture.
0: Saan kayo nagkita?
1: Diyan na, after ng broadcast niya kanina.
0: Ah, si Bishop. Si Bishop. Abante.
1: Ayan, sabi ni Emmy Kasilan, Ate Maloy, good morning. Naalala ko po ang aming Pastor Roger Lopez. Dami po, nagpipray din po na gumaling po siya. Halos one year po siya nagstay sa hospital. Pero ang tugon po ni Lord ay kunin na siya ni God at makasama sa langit. Diba, Ate Maloy, pagka may mga... Sabi pa ni Alma Manansala, good morning po, Maloy and Ma'am Marilyn. Totoo po, napakasakit, mawalan ng magulang. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin ako pag nalala ko. Si nanay ko po, month of June siya namatay. 10 years ko po siya inalagaan. Kala ko mauuwi ko sa sinanay mula sa hospital, pero hindi ko na siya inabutang buhay. Sobrang sakit. Mm-hmm. O, diba?
0: O, meron pa dito, Ate Merlin. Mm-hmm. Ang sabi naman ni Dante Iceporna, iba po talaga ang mananampalataya. Kahit may pinagdadaanan, may wisdom po talaga na nanggagaling sa Panginoon. Mm-hmm. That is if we really fix our eyes right on Jesus. Kasi merong tendency ang mga problem, ang mga tribulation, ang mga trials, mm-hmm, na kunin yung attention natin. Mm-hmm. Nakapako tayo doon sa sakit, doon sa bill, doon sa mga pagsubok, sa challenges. But if we keep on fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, even if we go through very trying times, ayun, hindi nawawala ang pag-asa, hindi nawawala ang hope.
1: Ate Maloy, sabi ni Marilu Aspuria, Blessed Thursday po, kamamatay lang po ng nanay ko, June 8, last month, no?
0: Nakikiramay 90 years po. Old.
1: This coming July 25, birthday niya po. Sobrang nakakalungkot pa, wala na kaming nanay at tatay. Praise God po, binigay sa amin sila ng Panginoon dahil sa kanila ay nakilala namin ang Panginoong Jesus. Alam mo, Ate Maloy, kasi dito sa ating, kasama dito po sa ating notes, ano, na hindi na natin na-discuss, ay live with integrity, 'di ba? Kailangan po sa katulad nitong mga testimonies ng ating mga na listeners natin na ang parents sila ay sila po yung nagdala sa kanilang mga anak sa Panginoon. Alam niyo yon, while you are kasi Ate Maloy, I just praise God, no, my husband died and buhay pa rin ang kanyang boses hanggang ngayon, yung legacy niya. Kasi siyempre, alam natin na may namamatay na pinag-uusapan ang buhay niya, na hindi...
0: Pero hindi maganda, hindi yung maganda, pinag-uusapan.
1: Oo, yung ganun. So, yun po din ang ating ano, hindi pa huli ang lahat. Kailangan po magkaroon ng pagbabago sa buhay natin para kung kunin tayo ng Lord ay yung manatili sa kaisipan ng ating mga anak, mga apo, yun pong legacy, yung magandang buhay na ating pong pinamuhay. Kasi nga po, alam natin na minsan masakit din, para bang, ay namatay na, siyempre hindi natin masabi na buti na lang, parang nabawasan na, hindi gano'n, no? Hindi gano'n naman ang ibig kong sabihin, kundi kailangan din po talaga yung ating buhay ay maiiwan na maganda ang sasabihin ng tao. Yari, si Kuya Clem nag-counsel sa amin sa family, naayos yung family namin, yung ganun.
0: Sabi nga sa ano, at saka si Kuya Clem, ano, hanggang ngayon naririnig ko yung mga testimonies ng mga tao about him, yung kung papaano niya dinisciple yung mga solo moms.
1: Solo moms, sila Linda. Linda po, hi, grabe yun.
0: Hindi mga widows ito, pero sumakabilang bahay yung mga asawa. So, ibang klaseng hurts and pains din yun, ano. Pero grabe, sobrang empowered na ngayon ministering to other solo moms, hindi ba?
1: Ngayon, pastora na si Joanne. talaga. Oo. Grabe, di ko kanain noon.
0: Nakakatuwa talaga yon. And that was because nagtanim sa buhay nila ang Kuya Clem Guillermo. Sabi nga sa Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Wow. And the inheritance is not just money or material possessions. Kahit yung inheritance of a good name, inheritance of a deep faith, inheritance of a good example na pwedeng tularan hanggang sa kaapu-apuhan, hindi ba? Yan ay magandang na ipapamana at na ipupunla natin sa buhay ng ating mga pamilya. Ati Merlin, merong kailangan ng prayer dito. Si Cherry Villanueva Nadonga, mukhang kasama rin natin siya sa Lord Heal Our Land. Sabi niya, please po, pakisama po sa prayer ang anak ko na si Thammy, mag-undergo po siya anytime ng treatment. Timing po ang topic ninyo, widow po ako at naka-admit po ang aking anak sa ospital. Ang hirap na walang makatuwang, lalo na sa ganitong sitwasyon.
1: Anong pangalan ng anak niya?
0: Thammy. T-H-A-M-M-Y. Ang isa sa mga na-realize ko, Ate Merlin, ano, minsan ang pakiramdam nga natin, nag-iisa tayo. But if we are part of the family of God, we will never ever be alone. Diba? Kala natin tayo lang yung lumuluha. Si Ate Merlin, in her season of grief, naisip niya, i-gather ko kaya lahat ng mga widows.
1: Yeah.
0: And then, you come to realize, hindi pala ako nag-iisa. Noong nangungulila kami sa aming parents, isa sa mga ideas na binigay ng Panginoon, i-gather mo, Maloy, yung mga naulila ng taong ito at magsama-sama kayong magpasko. Kasi di ba isa yan dun sa challenging? How do you celebrate the first Christmas na meron kang empty chair?
1: Wow.
0: So, ginather namin unang Pasko. At doon, nag-iyakan lang. We comforted each other. So, we are never ever alone if we are part of the family of God.
1: Maganda po na yung atin pong karanasan, especially sa when it comes to illness, di ba? Hindi natin alam kung papagalingin ng Panginoon. Praise God, yung testimony ni Ate Maloy kay Bea, di ba? Yung kala nyo noon, grabe, Ate Maloy, 15 times yung sinabi mo, 15 times a day na nagbabamit si Bea. I cannot imagine.
0: Hindi ko rin ma-imagine na posible pala yun.
1: Grabe, no? And then,
0: grabe.
1: Tapos yung sabi ng ano na, ooperahan siya, lalagyan ng ano tawag
0: lalagyan ng peg.
1: Para dun,
0: doon papadaanin yung pagkain.
1: Salamat sa Lord dun sa dalawang doctors na nagbigay ng advice sa inyo. And I really praise God. Thank you, Bea. Nakikita ko siya. At siya ngayon, mga kapatid, ay naglilingkod sa Panginoon.
0: Nag-gain ng weight.
1: Nasa Philippine Bible Society siya. Anong work niya doon?
0: Ngayon, tumigil muna siya because she's preparing for the psychometrician board exam.
1: Right.
0: But naging bahagi po siya noong translation team para sa Children's Bible ng Philippine Bible Society. So, nakagraduate na po. Purihin ang Panginoon, nakagraduate na buhat sa kolehiyo, nakapagtrabaho for a year and a half, I think, ano, at ngayon preparing for the psychometrician board exam. Purihin ang Diyos.
1: Yeah, napakabuti ng Panginoon. At tuloy lang ang buhay, di ba, Ate Maloy?
0: Tuloy ang buhay.
1: The journey has been so tough sa akin, but yun nga ang praises ko sa Lord. Nung si Kuya Clem ay kinuha ng Lord, yung mga anak ko ay married na, si Ken at si Kathy, may kanya-kanya na silang pamilya, and of course, yung grandkids ko, si Kate, no?
0: Praise God!
1: Si Kate, nung maliit siya kasi sa amin siya tumira, lagi ko siyang sakay sa aking balikat. At ang unang verse na na-memorize si Kate noon ay Prayer of Jabez.
0: Wow.
1: Kasi mayroon kami malaking ano ng ano sa aming hagdan, yung naka-frame na malaking Prayer of Jabez. So, so pagka 3 years old, 4 years old, hindi parang marunong magbasa, pero pagka ano na unti-unti niya na-memorize hanggang yung pinakahuli ng verse, and God granted him what he requested. Ang lakas ng sigaw ni Kate doon. And true enough, mga kapatid, napaka-naive ni Kate nung she was only 3-4 years old, but that prayer has been fulfilled sa kanya, no? At salamat sa Lord, naging scholar siya ng UP, pinadala siya ng UP sa South Korea para sa kanya exchange student doon. So praise God na ang Diyos talaga ay very close sa atin pong mga nakakaranas ng mga pain sa buhay natin, huwag nating sayangan yung pain.
0: Mm-mm.
1: Sapagkat may purpose ang Lord doon, di ba, Ate Maloy?
0: Yes, mm-mm, yes. Ang nakita ko nga dito, yung ating pain, yung ating problema, be it a physical challenge, financial challenge, relational challenge, mm-hmm, it can be the Lord's platform,
1: mm-hmm,
0: to show His mercy, to show His power, and to make us whole again.
1: Mm-mm.
0: Imbitasyon palagi ang mga problema na dumarating sa ating buhay.
1: Mm-hmm.
0: Imbitasyon ng Panginoon upang tayo ay manampalataya sa Kanya. Imbitasyon ng Panginoon upang maranasan natin. Hindi lang yung alam.
1: Yeah.
0: Iba yung alam, mm-hmm, lang eh. Pero ito yung naranasan mo.
1: Talaga.
0: Experiential,
1: oh, oh, oh,
0: talaga.
1: Oh, oh.
0: At nagpapatibay yon ang ating pananampalataya, nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos, mm-hmm, at ugnayan sa isa't isa.
1: Mm-hmm.
0: After those trials that we went through, of course, hindi naman smooth sailing ang buhay. Ano?
1: At walang tigil ang trials. Ha?
0: Walang tigil ang trials.
1: Tuloy-tuloy pa rin. Anyway, Ate Maloy, ang bilis ng panahon natin. Mukhang, mm-hmm, may second chapter tayo. Katulad nung in-interview mo ako doon sa Light TV, kulang pa pala yung...
0: Bitin eh, 1.5 hours na to, kulang pa rin.
1: Kulang pa rin. Anyway, bago tayo magpatuloy, ang ano pala, magko-close sa atin sa panalangin si Ate Maloy, but I just want to encourage our listener, ano, doon po sa topic, how to treasure life when battling with illness. Sabi nga dito is rest in God.
0: Hmm.
1: Kasi worry and fear rob us of the daily treasures God wants to open us. Magiging anxious tayo, magiging fearful, pero ang sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Grabe ang Lord, diba? Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Grabe. Mm-hmm. Rest in the Lord, mga kaibigan. Mm-hmm. Daming pagsubok. So ngayon po, samahan natin si Ate Maloy sa closing prayer.
0: Sige po, tayo ay manalangin. Inaanyayahan tayo ng Diyos na ibigay sa Kanya at isuko sa Kanya ang lahat ng ating mga pinagdaraanan, ang lahat ng mga pasanin niya, mga pasanin natin. Those burdens are not meant for us to be carried on our own. Those are meant for us to surrender to the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti po ninyo. Napakabuti ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin upang magbaliktanaw, alalahanin yung mga panahon na itinawid ninyo kami sa mga seasons of grief ng aming buhay. At hanggang ngayon, kami ay nandito, nakatindig pa rin, nakapagpapatotoo ng inyong kabutihan at ng inyong katapatan. Panginoon, maraming salamat. Hindi perpekto ang buhay, pero kayo ay perpekto. Nagbabago-bago ang panahon ng aming buhay, ngunit kayo ay constant. You will always be faithful, you will always be good, you will always be true to your promises, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos, dahil kahit na may pinagdaraanan ng aming mga kapatid,
1: mm-hmm,
0: mayroon kaming kapatid dito, siya ay single mom, ang kanyang, mm-hmm, anak ay nasa ospital.
1: Yes,
0: Panginoon,
1: Lord,
0: gaya ng ipinaranas mo sa amin, iparamdam mo sa kanya na siya ay hindi nag-iisa,
1: mm-hmm,
0: hawak-hawak mo ang kanyang kamay at ang mga pangangailangan nila, ang mga gastusin sa ospital, ang kagalingan na kanyang hinahangad para sa kanyang anak. Panginoon, ito, mm-hmm, po ay inyong igawad at iparanas sa pamilya na Dongga. Panginoon, meron kaming mga kapatid dito, nalulumbay, nalulungkot, naaalala nila ang kanilang mga mahal sa buhay, mm-hmm, na pumanaw na.
1: Mm-hmm.
0: O Diyos, may you prove yourself to be the God who is close to the brokenhearted, the God of all comfort.
1: Yes,
0: Panginoon, meron pong mga kapatid na naririto. They are struggling financially. Mm-hmm. They do not know saan nila kukunin ang mga pambayad sa kanilang mga financial obligations, mm-hmm, sa kanilang mga pangangailangan. O Lord, we pray that you will prove yourself faithful, the good shepherd to those who trust in you.
1: Yes, Lord.
0: And in you, our good shepherd, we will not lack anything.
1: Mm-hmm.
0: O Lord, thank you because you are the God who is true, faithful, good, loving, merciful, sufficient, reliant, O Lord God, in all seasons of our lives. Maraming maraming salamat po. Alam ninyo ang mga iyak at mga dalangin ng aming puso. Alam po ninyo, Panginoon, kung ano yung aming naisin. Lord, kung ang sagot ninyo ay iba doon sa aming hinihingi, Panginoon, bigyan ninyo kami ng mas malalim na pananampalataya upang magtiwala na ang panahon ninyo, ang kaparaanan ninyo, ang mas mabuti kaysa sa kaya naming isipin. Teach us to trust you. Teach us, O Lord God, to trust that your ways and your thoughts are higher than what we can think of or ask. Salamat, O Diyos, sa iyong comfort na ibinigay at encouragement na ibinigay sa amin pong mga kaagapay at mga listeners ngayon. Thank you for being here and thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, amen. Amen.
1: Maraming maraming salamat sa atin pong mga kaagapay na nag-message sa atin. Dami po silang mga messages sa atin ngayon. And of course, I want to thank my dear friend, Ate Maloy Salumbides. Advance birthday greetings sa Monday, ang kanyang birthday.
0: Thank you.
1: Saan kaya tayo? Salamat din sa lahat ng mga staff natin dito po sa Paris Broadcasting Company. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako pong Ate Marlene Guillermo.
0: At ako naman si Maloy Malibu. Biran Salumbides.
1: God bless you again next week.
0: God bless you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
5: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: umuro na ba sa labas?
1: Pagdayaw kag pagpasalamat.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
1: Maulan na umaga po, mga kaibigan. Oo, umuulan na talaga sa labas. Pero salamat sa ating Panginoon dahil kagaya ng kanyang gaya ng ulan, ganun din po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Parang ulan, nag-overflow sa bawat isa sa atin. Kumusta ka, kaibigan? Medyo malamig ang panahon, no? Parang ang sarap matulog pag ganito yung weather natin. And meron niya pong announcement sa may bandang Sultan Kudarat, walang pasok ang private and public school dahil nga po sa epekto nitong mga pag-ulan na nararanasan natin. Actually, sa Jensen mula pa kaninang umaga. Pero ngayon parang ano lang, nagsimula yung ulan mga 10 a.m. na dito sa Corona del City. Pero ganun pa rin, mag-ingat-ingat po tayo, magdala po ng payong at siyempre ingatan din po natin yung health natin. Uminom ng maraming tubig at mag-vitamins. Kasi uso din po yung sakit, no? At pag maulan ang panahon, uso din yung dengue. Kaya mag-ingat-ingat po ang bawat isa. Welcome po dito sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Ini ang tion para dayawon, simbahon kag pasalamatan naton ang Ginoo. Kaupod ang inyo amiga hanggang alas 12 po ng tanghali, Miga Jen Robles Librado. At kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Shoutout po dyan kay Ate Jessica Tetonggenes. Nakikinig sa ating FB Live. Yun, naka-FB Live din po pala tayo. Kaya pwede po kayo dyan magpadala ng inyong comment, reaction, your praise report, your messages, your greetings. Kung wala po kayong data, pwede din po sa ating cellphone number 0963-180-1469. At pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag kalimutang i-like at i-share, kaibigan, ang ating FB page. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Maulan na umaga sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, at sa Jensen. I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan kahit na malamig ang panahon.

tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng inyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng taong.

11:21 ang ating oras, mga kaibigan. I hope ganun din yung prayer mo sa ating Panginoon. Gaya ng ulan, ibuhos niya ang kanyang banal na espiritu sa atin. Magbigay ng comfort, magbigay ng kalakasan na tayo po ay makapagpapatuloy sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Yan, gusto ko pong i-shout out si Ate Mitch and si Kuya Ariel Lumawig, nakikinig via car stereo. Hello po and happy driving. Ingat lamang po sa biyahe, Kuya Ariel and Ate Mitch. Kaga shout out man gali dira, no, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Sa mga kaopdana niya dira nga nagapamati sa Maynamnama, kay Ate Janet Esper Pasqua. Hello man dira sa imo nanay Lita, Pastor Jerry, kay Pastor Elijah Valdez, and also kay Mami Aida de Liomes. Kay Ate Fe, kay Ate Nelly, kay Kuya John. Now, patadira sa mga listeners sa may Namnama. Hello lang dira sa inyo. Kag sa may Barrio Tres, kay Kuya Jujin Lansegerita. Sa may Rotonda man, hello kay la Ate Gina. And Kuya Florencia Nawal. And hello man dira sa kay Bibi sa Horka family sa may Rotonda. And sa may Esperanza kay Ma'am Jane. Nagpamati man daw siya. Sa tanan pa nung mga tagpalamati natin diri sa Coronadal City, ano lang kamo ah, PM lang kamo kag padala nyo lang ang inyong mensahe para at least ma-acknowledge namon. Hello man gali dira kay Ate Dorlit Ambalgan. Ginatamyaw niya daw ang tanan nga nagapamati. Salamat sa imuman nga pagpamati. Always, Ate Dorlit, sa Cordova and Ambalgan family. Kay Texter 871, taga Norala sila. And hello sa mga taga Norala, shout out! Maayad-ayad gid nga aga sa inyo. Kay Ate Michi Tyson, ginatamyaw niya si Ma'am Loveline Bilbao. Pirmi man daw nagapamati. And kay Brother Tikboy sa may North Upi, Maguindanao. This time, tamyawan manggali naton ang mga nagasaulog sang ilang adlaw nga natawhan subong nga Hulyo 23. Sino ang mga kakilala niyo dira nga nagasaulog sang ilang birthday? And sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sang ilang anniversary, sige, ari ang birthday song and anniversary song para sa inyo.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan, July 23, 2026. Today gusto ko man tamyawon sa happy birthday si Joshua Neneng. Happy birthday, Joshua. Happy birthday man sa mama ni Andy, si Ate Rose, dira sa may namnama. And also, happy birthday man kahapon kay Andrea Homilia. Happy birthday, Andrea. And kay Sergio Paoya. Happy birthday man kay Ma'am Sharon Rose Noman. And kay Warren Kaingkoy, happy birthday. Kay Ma'am Laura Bell Malinaw. Kay Iris Jane Takot. And kay Jade Uyaw. Kahapon, belated happy birthday kay Girly Pututan. And kay Sis Ann Ferrer. Kay Ma'am Annalise Cabrido. And belated happy birthday din kay Pastora Emelien Pataksil. Sila yung mga friend ko sa FB na nagbo-birthday today. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po! Noon ang patuloy na magpahala po sa inyo. Pagpapalain po kayo ng good health, strength, wisdom, and sound mind. And I pray na mas mag-increase pa yung faith niyo po sa kanya. Yung pagkilala sa ating Diyos. Siyempre, huwag niyo pong kalimutang pasalamatan, papurihan siya sa lahat ng pagkakataon, lalo na ngayon na kayo po ay nagse-celebrate ng inyong birthday. Sige, bago tayo dadako sa ating verse of the day, mga kaibigan, dadako muna tayo sa ating question of the day. So looking back, can you identify a difficult experience that God eventually used for good in your life? Meron ba? Meron bang mga bagay or sitwasyon or time sa buhay mo na na-experience mo yung napakahirap? Siguro hindi mo maintindihan. Pero eventually, ginamit yun ng Panginoon para sa kabutihan or for His glory. Siguro, painful experience or yung disappointment mo or discouragement. Pero nakita mo ngayon yung hand ni Lord or kung paano siya nagmumove sa buhay mo. Sige, pwede mong i-share ang iyong testimony because we'd love to hear from you today. Ano po yung mga testimony mo? Kung paano mo na-experience yung faithfulness ni Lord? Pwede mong i-share, i-text, or i-PM? Paano ka tinulungan ng Panginoon? Your prayer request, your song request, no? Yung kanta na nagbigay sa'yo ng kalakasan para magpatuloy sa pag-serve kay Lord. Welcome na welcome po yan. Ipadala nyo lamang doon sa text line number natin. Sige, 11:33 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Ang Panginoon ang ating pastol. Hindi tayo magkukulang. Salamat sa ating Diyos. He's our great shepherd. Praise God. 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Yan. Gusto ko pong shout out si Ate Presi Bernardino. Hello, Ate Presi. Kamusta po? Salamat sa palagi ang pakikinig dito sa 1062 DXKI. At sa mga bago po nating followers, thank you so much sa inyong pag-follow sa ating FB page. Marami na din, no? Actually, kahapon sa aming staff devotion, sinabi ni Miga Joy sa bawat staff na i-share namin, kami mismo ang mag-share ng ating FB page. Salamat at yung mga friends natin ay nag-follow na din ng page. Hello po kay Sir Jester Matthew Valdez, kay Brandy Raven, and kay Ma'am Anita Urbano, kay Kuya Eddie. Ayan, thank you Kuya Eddie sa dayon niya pag-help diri sa ministeryo ng DXKI. Gainagin kuhaan ko ni Kuya Eddie sang Kamuti Tops. Ayan. Thank you, Kuya Eddie. Kag kay Ate Mai. Hello man kay Kuya Ernesto Belandres and kay Ma'am Grace Cuenco. Hello po. Thank you so much sa inyong pakikinig. Kay Kuya Jun Manalo, kay Sir Dennis Fuentes, kay Ma'am Ivy, kag kay Mami V. Hello, Mami V. Kumusta ka dira sa may isulan? Happy listening lang gadra sa mga friends natin sa isulan. Kaga gusto ko lang gali, no, i-announce sa mga may arasang friend and relatives dito sa Manila kung pwede ka mo maka-join sining FEBC Live Connect. Hashtag Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression with Dr. Joyce Go. So, sa mga interesado nga mag join sini August 15 Saturday from 8 AM to 12 noon dire sa events place 13th floor Philippine Bible Society Tower 890 United Nations Avenue Ermita Manila. So join us sa FEBC Live Connect this August 15. Sige, this time check 11:53. Ayun, dadako na po tayo sa ating discussion segment. Para po sa ating discussion segment, mga kaibigan, ito po yung tanong natin. How can we trust God when we don't understand what He is doing? Paano nga?

0: Africa.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12.

Banga at Tupi, may pinakamababang kaso ng malnutrisyon sa South Cotabato. Nakapagtala ng pinakamababang kaso ng malnutrisyon sa South Cotabato ang mga bayan ng Banga at Tupi mula Enero hanggang Marso taong 2025 ayon sa datos ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Ayon kay PSWDO Nutrition Officer 2 Noeline Dumadag, naging epektibo ang mga programang pangnutrisyon na ipinatupad ng dalawang bayan, katuwang ang mga sektor ng edukasyon at kalusugan. Anya, umabot sa mahigit 88,600 na preschoolers o mga batang 5 taong gulang pababa ang sumailalim sa Operation Timbang Plus taong 2025. Batay sa resulta ng pagsusuri, mahigit 1,520 na bata ang naitala na underweight, mahigit 2,870 naman ang may stunting o mabagal na paglaki, habang 420 naman ang kabilang sa mga wasted o kulang sa timbang. Samantala, nananatiling may pinakamataas na kaso ng malnutrisyon sa lalawigan ang bayan ng Lake Cebu na sinundan naman ng Tiboli. Ayon sa PSWDO, isa sa mga nakikitang dahilan nito ang pagiging geographically isolated and disadvantaged area o GIDA ng mga nasabing lugar na nagdudulot ng hamon sa kalusugan at nutrisyon. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng PSWDO sa mga lokal na pamahalaan, magulang at iba pang sektor na palakasin ang mga programang pangnutrisyon upang mapababa pa ang kaso ng malnutrisyon at matiyak ang mas malusog na kinabukasan ng mga bata sa buong lalawigan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alas 12:37 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maulan na tanghali po buong South Central Mindanao, lalo na dito sa Corona del City, where I think coolest Soxer Chen ay nakakaranas po ng maulan na panahon. Sa mga tagapakinig po natin, bagong mga tagapakinig, welcome po dito sa programang Listener's Touch ngayong Webes, Julio 23, 2026. Samahan niyo po ang inyong kaibigan, kay LT Migajen Robes Librado, hanggang alauna imedya ng hapon. Shout out sa mga nananghalian po ngayon. Ano po ba ang ating pananghalian? Anong mga ulam natin? So habang kayo ay nag-e-enjoy sa inyong pananghalian, gawin niyo lamang po kaming background. Ang inyong friendly voice of South Central Mindanao, ang 1062 DXKI. Dito po kami sa Barangay Morales, City of Coronadal. Kaya kung makabisita ka mo, hapit lang kamo dia. Para magkita man kita, no? And hello dira kay Kuya Ariel and Ate Mitch. Nagapamati habang nagabiyahe. And sino pa ang mga nagabiyahe sa buong? Si Pastor Malu. Farewell. Ayan. Kung nagabiyahe na siya, naka-tune in man sa DXKI. Hello man dira sa mga friends natin sa Tacorong City. Kay Mami Abe, Daddy Ray, kay Ate Isha, Kuya Joshua, and kay Amigo Jason Tonog. Hello Mandera, kay Ate Gina, Kuya Freddy, kay Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che, kay Mami, kay Ate Jovita Colliado, kagsatanan pa ng mga suki natin nga tagpalamati sa City of Tacorong. Sa Maisulan, sa President Quirino, sa Bagong Bayan, sa Lambayong. Hello po kay Nanay Parcela and kay Tatay Sunny Jones. Namiss naman natin sila, no? Kag hello mandira sa may Kulaman, sa National Family. And hello kay Kuya Ferdinand National. Kaga sila Brother Ken sa Bagong Bayan at sila nagapamati. Hello landra sa mga taga Bagong Bayan, taga Lambayong, Senator Ninoy Aquino, President Quirino, sa may Esperanza. Hello kay Tita Ging Maghanoy. I hope nang mabatian gihapon dira clear ang 1062 DXKI. Kag sa may North Cotabato, sa Maguindanao. Ayun, hello po sa mga taga Maguindanao. Sa may North Upi, Maguindanao. Tama ba? North Upi and South Upi, Maguindanao pa rin ba 'yon? Kandila Brother Tikboy. And dira sa may Dato Paglas, sa may Carmen, sa may Mlang. Shout out dira sa inyo, kag dira man sa may Davao del Sur, kila Ate Peace Cabrido, kay mami niya si Mami Milagros, kag dira man sa may Davao del Sur, kila Sir kay Kuya Janus Lakihon. Hello lang dira kay Kuya Janus. Minsan nag-tune in siya sa online streaming, si Kuya Janos. Sino po ba ang mga nakikinig via ano? Sino nagapamati? Nagsagol ng Tagalog kag hiligay nun. Sino nagapamati via online streaming? And feedback ka mo para at least ma-acknowledge man natin nang nagapamati galit ka mo via online streaming. Hello kay Ma'am Sprite Robby. Ang unang iyang name sa FB. And kay Sir Noel. Mga bagong ano natin ito. Bagong follower. Noel Garovillo.
And kay SJ Romero, kay Sir Jester Valdez, and kay Brother Jared Bigbig. Upod na dira nila Pastora Luningning. Later, mabatian nyo man si Pastora Luningning sa atin nga program Precious Moments. Hello, Pastora Luningning, Pastor Isok, kay Mama Dibora. Hello, mandira kay Ate Del and kay sa mama niya man, Del Gihapon. Sa Olarte family and sa Tomas family. 12:43 ang ating oras. Sige po, ito po ang mga karagdagang original Pinoy Christian music. Ito, Filipino version ng Safe. Ito talaga yung prayer din natin, no? Na safe lang tayo. Lalo na maulan ang panahon. And mula pa rin sa Victory Worship, ang awiting Awit ng Bayan. Dito lamang sa programang Listener's Touch 1062 DXKI. At susundan po ito ng kanta ng EPWM Music. Itong kantang Bugtong Tingmuha.

kasulatan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

Alauna 4 ang ating oras, mga kaibigan. Yan, napakinggan po natin ang awitin mula sa EBWM Music, Bugtong Tinguha. Yung awitin naman ng Victory Worship, Awit ng Bayan, a safe Tagalog version. Ngayong hapon, mga kaibigan, gusto ko pong i-share sa inyo devotional ko nung kahapon mula sa Matthew chapter 6 verse 34. Sabi dito, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." Matthew chapter 6 verse 34 mula sa New King James Version. So marami ngayong mga tao ang nag-worry about tomorrow, kung meron pa bang makain, meron pa bang mainom. Sa ibang bansa, ang wino-worry po nila kasi marami pong mga walang kuryente dahil sa sobrang init ng panahon. Dito naman sa atin, sobrang lakas ng ulan. Merong sunod-sunod na mga bagyo na na-experience. Even lindol, no? At maliban po dyan, marami po tayong mga iniisip sa government, sa family, sa ating paligid. Kaya masabi talaga natin na ang worry is one of the biggest battles people face today. But Jesus offers a better way. Ino-offer sa atin si Lord Jesus dahil siya mismo ang nagsabi nito sa kanyang salita sa Matthew chapter 6. Po ay hindi mag-worry about tomorrow. Manalig tayo sa Kanya. At sabi po, live one day at a time and trust God with tomorrow. So, amo na ang magiging topic natin sa buong. Okay, ang verse natin, Matthew 6, 34. "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing." Gin-highlight ko dira, do not worry. Hindi mabalaka. Kay balaan gid ni Lord Jesus nga prone gid sa aton nga mabalaka kita, no? Labi na sa mga panghitabo sa aton niya palibot, na mention ko man kagaina ang aton mga gina-worry sa aton niya life. So, madali lang sa aton niya mag-worry. Pero, may aras ang encouragement ang Ginoo halin sa iya nga mga pulong. So, ining pulong niya, "Do not worry about tomorrow," these words come from Jesus' Sermon on the Mount. At si Jesus mismo ang nagsalita nito sa mga ordinary people na ang kanilang mga concern, food, clothing, kanilang mga daily needs. Dito sa Matthew chapter 6, Jesus was not teaching irresponsibility or maging tamad na tayo. But He was teaching dependence on God. Kasi pag tayo po ay nag-worry, doon na nakafocus tayo sa problema. Doon tayo nakafocus sa mga bagay na hindi natin control. But tayo po ay ini-encourage to have faith. No, manalig tayo sa Diyos. Faith focuses on the God who is in control. So, friend, ito yung reminder
sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalig sa Diyos. Kumapit lamang tayo sa Kanya. Gaya ng awitin na ito mula sa Aesop 5, kumapit ka lang kaibigan. At magtiwala ka sa Kanya. Wala tayong ibang pagkatiwalaan, kundi si Jesus lamang. So kay Jesus, magtiwala. Dito lamang sa programang Listener's Touch. Ito po yung mga niline up natin na awitin para po sa inyo.

0: good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.
1: Yes, kay Lord lamang tayo magtitiwala. Habang tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, sundin natin yung Kanyang kalooban. Dahil doon po makita na totoo kang nananalig sa Diyos kung ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Gaya ng sinabi, di ba, sa John chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandment. Sundon din natin si Jesus. Labi na kung ano ang iyang kabubuton sa atin kinabuhi. Sometimes, hindi dali, no? Pero by God's grace, hindi niya naman tayo iniiwan, hindi niya naman tayo pinababayaan. Let's continue to trust God one day at a time. Pero ang pamangkot, why do people worry even when they know God is faithful? Bakit nga ba? ako may go, mangyig ko si Nino. Nga, kita gyapon nag-worry. Bisan, bala naman ato niya faithful si Lord. Wala, mangyig kabago ang Ginoo. Kay kita abi nag-focus kita dito sa mga nag-aabot niya problema, nag-aabot niya mga testing sa atin niya kabuhi. Balaan niyo bala nga ang worry amuni ang magkuha sa aton sa aton niya kalipay, sa aton niya peace, no? Worry steals today's peace. Many people are physically present today, but mentally living in tomorrow. Jesus reminds us that worrying cannot change the future. Sabi niya, tanong niya sa verse 27, which of you by worrying can add one cubit to his stature?

dira. Nga sa pag-uri niya, madagdagan ang iya nga kabuhi, madagdagan ang iya oras, madagdagan ang iya nga blessing. Diba wala? Kasi ang worry, amugid na ang magkuha sa aton, sang joy naton, sang peace naton, at the same time, sa aton niya pagsalig dira sa Ginoo. Kaya wala ka na nakafocus sa iya eh. Dito ka na nagafocus sa imong worry. So friend, instead of rehearsing your fears, start rehearsing God's promises. Sa tanan nyo mga nagapamati subong, remember that God's grace for tomorrow has not yet arrived. Because today's grace is enough for today. Gaya nga po ng prayer ni Jesus, the Lord's Prayer, di ba? Give us this day our daily bread. At na-remember nyo tong time nga sa Exodus? Diba? Enough lang gid for a day itong ginahatag ng mana sa ila. Kahit kung mag-save sila for another day, mabulok na gitong ilang pagkaon. So, amupod na sa atin niya kinabuy abyan. May ara gid enough nga grace si Lord. Kaya hindi ka magkabalaka. Salig ka lang gidra sa iya. And how can we practically trust God with our future? So, ang himuon natin, trust God one day at a time. No? So, saligan natin ang Ginoo one day at a time. Gaya ng kanta no, na one day at a time. Kasi si Lord talaga, praise God, wala talaga siyang katulad sa ating buhay. Kaya, sa iya lang gid kita nga magasalig. So, God really shows us the entire journey. Instead, He gives us enough light for the next step. Gaya ng sinabi sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ang lamp shows the next step. Hindi tong bugus gid nga dalan. Hindi man makita. Labi ng flashlight, di ba? May bilog ng flashlight. So, kung tudiin mo lang siya tudlo, dito lang po ang masanagan. Hindi tanan masanagan. So, amo po na ang atin niya pag tuod ra sa Ginoo. Faith means following God daily. Mag-rely dira sa Ginoo adlaw-adlaw. So, sa imo nga nagapamati subong, ano ang confidence natin about the future? So, isa lang gid ang sabat dira. Ang aton nga confidence ara dira sa Ginoo. Kay nga aman, Jesus holds our tomorrow. The reason we can trust the future is because we know the one who holds it. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. The plans to prosper you, the plans to not to harm you, and the plans to give you hope. And we know that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose." So friend, even when life seems uncertain, God is still working. Even when prayer seems delayed, God is still faithful. Even when we cannot see the future, God already sees it clearly. That's why, ang awhag ko sa inyo subong, saligan natin ang Ginoo. Sa iya lang gid kita magasalig, sa iya lang gid kita magaduol, kay wala kita sang iba nya dalangpanan, kundi ang Ginoo lang gid. Siya ang ato ang dalangpanan, ugwa nay lain pa igsuon. And the greatest reason we do not need to fear tomorrow is because of Jesus Christ. Through His death and the resurrection, Jesus secured our greatest future need, our salvation. If God has already taken care of our identity, of our eternity, we can trust Him with tomorrow. So today, umiara ka dira sang mga kabugaton, may mga worries ka dira abiyan. This is your time to come to Jesus. Palapit dira sa iya.
May ara sang enough grace si Lord Jesus para sa imo subong. Saligan mo siya, tuuhan mo siya abiyan, kagbatunon mo siya sa imong kinabuhi, isip imo Ginoo kag manluluwas. Kag ang promise niya, He will give us eternal life. He will give us salvation. He will give us forgiveness. And now, silingani, trust God for today's grace. Kasi every day, may aragid sang enough grace si Lord nga ihatag sa aton. And hayaan mo nga ang tomorrow nga ginaworry mo, ihatag mo ina sa iya. Siya ang imo saligan. Siya ang imo dalang panan. Kay siya ang nakabalo sa tanan. Kag siya pod, siling sa Isaiah 26 verse 3. Sa aton nga pagtapos subong. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Tagaan kita sang kalinaw sang aton Ginoo kay tungod siya ang aton dalang panan. Ini ang programa Listener's Touch, abiyan. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Sa liwat ginauhag ko kamo, kung kamo nagbaton kay Jesus Christ, isip imo Ginoo kag manluluwas, pwede ka mag-PM or mag-text diri sa aton nga text line number 0963180 1469, kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio or sa aton niya or sa akon niya FB, pwede man kamo mag-PM. Sige, amo ni ang programa Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Don't let tomorrow steal today's peace. Trust God one day at a time. God bless you and good afternoon.

nadaramang ika'y hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin nyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makapuputi sa inyo. Hebreo 13:17. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako pong muli si Jinky Bueno, ang muling magpapatotoo sa inyo dito sa Tanikalang Lagot, kung papaano ako lumago at mas piniling maglingkod na ng tuluyan sa ating Panginoong Hesus kabilang sa music ministry. Sa ganitong tagpo ko po pasisimulan ang lahat.
1: Ay, bakit ganun? Hindi ko na makita si Ate Cherry.
2: Uy, ang haba ng leeg mo. Sinong hinahanap mo?
1: Si Ate Cherry at yung friend ko.
2: Wag mo na silang hanapin. Nag-iba na ng oras ng service si Ate Cherry.
1: Ha? Huh? Ganun? Galit pa siya sa akin? Baka naman nagtampo siya pagtanggi ko noon sa tanong niya.
2: Ewan ko. Pero ang alam ko kasi, nag-aral na siya sa Bible School ni Pastor Bong. Kaya lumipat na siya ng SCED.
1: Ah, yun lang ba talagang kanyang dahilan? Itong si Aileen, minsan hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko pa o hindi. Di bali, paalis na rin naman ako. Ayoko na sa church na to. Ayoko rin talaga sa kanya noon pa. Feeling bida-bida kahit noon pa.

0: Hi, Jinky. Kamusta ka na? Ang tagal nating di nagkausap pa. Long time no chat.
1: Okay lang po, Kuya Mitch. Kayo po, kamusta?
0: Okay na okay. Ano nang balita sa'yo?
1: Andito pa rin sa Hong Kong, Kuya. Siya nga pala. Nakita ko yung friend ko at si Pastora Cherry. Siya na palang pastor dito sa church nyo?
0: Ah, talaga? Invite kita sa church namin, ha? May gawain kami sa Linggo.
1: Ha? Okay lang po ba?
0: Oo naman. Hindi ka naman ibang tao sa amin. Andon din ang iba mong kaibigan. Matutuwa yun pag nakita ka nila.

0: totoo nga ang sabi ni Mitch. Nagpunta ka, Jinky.
1: Opo, Pastora. Masaya po akong makita ka.
0: Lalo na ako. Ang tagal nating hindi nagkausap.
1: Oo nga po. Ang totoo nga po niyan, nahihiya ako sa inyo.
0: Yung nakaraan pa rin ba yung iniisip mo?
1: Eh, medyo po. Parang kenan lang nung kinaiingitan ko pa lang po kayo dahil sa una nating church.
0: Oo, tama ka. Hindi na tayo nagkita mula ng insidenteng na ikwento sa akin ni Eileen.
1: Eh, Pastora, ang totoo po niyan, kaya po ako pumunta ay para malinaw sa inyo ang lahat. Alam kong may masamang nangyari sa atin noon. At ang gusto ko po ay malinis ang pangalan ko. Hindi ko po chinichismis yung namamagitan sa atin about sa pera. Mali lang ang naiparating na balita ni Eileen.
0: Hay nako, matagal nang tapos yon. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nagkita na tayong muli at sana dito ka na rin umaten sa gawain namin. Salamat at sumama ka sa akin kumain sa labas ha, at nakapag-usap pa tayo.
1: Kung sakali, tatanggapin po ba ninyo ako?
0: Bakit naman hindi?

0: Ano ba yan? Nakakainis?
1: Ha? Bakit na naman ba?
0: Ano ka ba? Hindi mo ba nahalata? Masyado nang napapalapit yung marinette na yan kay Pastora Cherry.
1: Oo, minsan. Ang akala ko, ako lang nakakahalata. Pati pala ikaw.
0: Oo naman, no? Ay, may favoritism si Pastora.
1: Hindi na niya tayo pinapansin.
0: Hindi ko tuloy maiwasang hindi maingit sa babaeng yun.
1: Pero, alam mo, natatakot ako. Ibang klase ang discernment niya ni Pastore. Baka kung magalit siya sa atin na pinag-uusapan natin siya.
0: Hindi niya malalaman. May paraan para mapag-usapan natin siya na hindi niya nalalaman.
1: Ha? Paano?
0: May JC. At tatawagin natin siya rong Superwoman. Doon natin ilalabas mga saloobin natin. May mga kasamahan pa tayo sa church na ayaw din sa pamamalakad niya.
1: Sige, ikaw ang gumawa, ha?
2: Mitch?
3: Po, Pastora? Bakit po?
2: May gusto sana akong itanong sa'yo.
3: Ano po ba yun?
2: Yung magkakaibigang grupo nila, Jinky, hindi ba sila nagsimba?
3: Naku, napansin ko nga po eh.
2: Bakit may mga pagkakataong hindi sila nagsisimba? May problema ba sila sa akin o di kaya sa pananambahan natin?
3: Hindi ko po tiyak kung anong dahilan, Pastora. Pero siguro, may hindi lang po kayo pagkakaunawaan.
2: Ay, mga taong ito talaga. Hindi sila matatauhan, kundi pa mismo ako ang kakausap sa kanila.

0: Grabe! Hindi ko talaga akalaing may ganyan kayong experience sa kanya, Jinky.
1: Alam mo, sa totoo lang, yun talagang nararamdaman ko noon sa kanya. Kaya nga, promise nyo ah, atin-atin lang to ah.
2: Jinky, kayong lahat, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ako ba?
1: Hindi po, Pasora. Nagkakwentuhan lang po kami ng ibang bagay.
0: Opo. Nagkakamali po kayo ng hinala sa amin.
2: Kaya ba nagawa ninyong lumiban kahit pag-church?
1: Hindi naman po, Pasora. May biglaang lakad lang po kami ng pagkakataong yun.
2: Hindi ganun ang nararamdaman ko. Ano yung inireveal sa akin na tinatawag niyo raw ang pangalan ko at pinag-uusapan ninyo ako?
0: Hala, Pastora! Paano niyo po nalaman yun?
2: Nireveal sa akin yun ng Holy Spirit. Hindi ako makapaniwala na sasabihin ninyo sa akin ng mga bagay na yan behind my back.
0: Hindi namin binabanggit sa labas ang pangalan niya. Maniban lang sa GC namin.
1: Pastora, sorry po. Hindi po namin gustong gawin yun. Hindi lang po namin naiwasang magselos. Panay lang kasi si Marinette ang napapansin nyo.
2: Sana kinausap ninyo ako. Sinabi nyo sa akin ang lahat ng mga hinaing nyo.
1: Patawarin nyo na po kami, Pastora. Hindi po namin gustong gawin ito. Nadala lang po talaga kami ng inggit at pagtatampo. Hindi na po mauulit.

0: Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin to. Kung ano-anong message pinapasa niya sa ibang tao.
1: Kalma ka lang, Jinky. Baka naman hindi lang kayo nakakapag-usap na maayos. Kaya ganyan ang mga sinasabing paninira sa'yo.
0: Sa tagal na namin magkaibigan, Ate Inday, ngayon pa talaga? Marami nang nang-iwan sa akin kaibigan. Kung aalis man siya, hindi ako nangihinain na mawala rin siya bilang kaibigan ko. Kung may dungis man ako sa pagkatao ko, tiyak na mas malala pang dungis ang meron sa pagkatao niya.
1: Jinky, may ibig lang sigurong sabihin sa iyong Panginoon. May itinuturo siya sa iyo na dapat mong malaman.

0: Inday, may gusto sana ako sa iyong ipakiusap.
1: Ano po ba yun, Pastora?
0: Hindi ko alam kung anong mga pinagdaraanan ni Jinky. May napapabalitang problema siya sa trabaho, pati kaibigan niya. Tapos may mga pera siyang pagkakautang. Ano ba talagang nangyayari sa batang yan?
1: Baka po may mabigat lang na pinagdaraanan yung batang yan. Nasusulsulan pa ng mga kaibigan. Tapos problema sa anak, sa dating asawa, sa trabaho. Siguro, Pastora, kinakailangan lang niya ng gabay. Baka pakiramdam niya, mag-isa lang siya.
0: Inday, tulungan mo akong i-reach out natin si Jinky. Alam kong mabait siya. Siguro sinusubok at pinatatatag lang siya ng ating Panginoon sa mga plano ng Diyos para sa kanya. Kaya tulungan mo akong makumbinsi siya na magpalalim ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Isama natin siya sa prayer meeting natin sa lalong madaling panahon.

0: Sapat na ang magmahal sa Diyos mula sa malayo, mula sa ligtas na distansya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pasakop sa isang taong sa aking paningin minsan ring nakasakit sa akin. Ang mismong pastor na dapat sana'y gumagabay, ngunit minsan'y nakakapagpabigat ng loob ko. Pero sa kalagitnaan ang sinasabi ng talata, doon ko naunawaan. Hindi pala perpekto ang mga lingkod ng Diyos, pero sila'y tinawag pa rin ng Diyos. At ako, bilang anak niya, ay tinuturuan ng kababaang loob, hindi upang purihin ang tao, kundi upang matutong sumunod sa Diyos, kahit sa pamamagitan ng taong mahirap mahalin. Sa aking pagpapasakop, unti-unti akong pinalaya, mula sa hinanakit, mula sa pride, at mula sa maling pananaw. At sa bawat pagtalima, natutunan kong hindi ang pastor ang pinaglilingkuran ko, kundi ang Diyos na siyang nagtalaga sa kanya. Ang pagsunod sa leader na itinalaga ng Diyos ay pagsunod din sa Diyos na aking minamahal. Maranatha!
1: Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Hebreo 13:17.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tanikalalagot mula sa ikatlong padalang liham ni Jinky Bueno ng Abra. Binigyang buhay ni na
3: Janelle Briones,
4: Carlene de Guzman,
5: Rudette Bilbar Apolonio,
6: Roy Camo Gomez,
7: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat ni Nancy Nacario Lasarte, sa produksyon Jerry Piñolosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

Isa naman kamalipayan nga pag-abi-abi sa inyo, kag panamyaw sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. And of course, gina-acknowledge tang participation sang aton mga utod, mga abyan, padayon nga nagapangamuyo, kag nagasakdang sininga programa. Nagaagda kita sa inyo, mga palamangkutanon, mga palangamuyuan, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Dios, nagapasalamat kami sa imo sa sininga tinion, nga makatugya naman kami, bisan pa sang amon nga mga kabugatan. Kikadamo kami sa mga utod nga ginatilawan, bisan pa man Ginoo sa financial nga bahin, may mga kakulangan, ikaw Ginoo mga sugata, kag mga himunok sang ila mga kinahanglanon sa makatilingalagin nga pamaagi. May bansa mo nga nagasufrer tungod sa mga ginabatsyag na sa lawas, tungod ay hansang hamtong nagin nga mga pangidaron, o kung tungod man sang amon lifestyle. O Diyos, gamita ang mga bulong amon nga gina tumar adlaw-adlaw, bisan pa man ginong pagpahuway, pagkaon, ang healthy nga panghunahuna nga nabutang gidra sa imo. Amay may bansa amon nga ginasampian sang mga problema tungod sang relasyon sa mga paryente sa amon kaupod sa pag-alagad o kung sa simbahan, kag bisan pa sa amon panimalay, tagaay Ginoo sang kasulbaran. Kag bisan pa man Ginoo ang maghimo sang desisyon, tagaay sang kaalam kag pagtuytoy, ang pagwali sang pulong, gahom kag kasigla, kag sa amon tagpalamati, buksi pay no ino, malipayan kami nga mga baton kag magatuman sang pulong. Ang nagapangita kaluwasan, abrihiin niya kasing-kasing nga matuuhan niya ikaw kag mabaton si Jesus, ngaya sulong ang manluluwas. Amin nga man pagtugyan in Jesus' name. Amen. Mga utod, isa naman din ka section sang 1 Samuel chapter 20, kag magabasa kita sa verses 41 and 42. Padayunan nato ng aton pagtuon sininga nagasiling siya. David arose out of a place toward the south and fell on his face to the ground and bowed himself 3 times and they kissed one another and wept one with another until David exceeded. And Jonathan said unto David, go in peace, for as much as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, the Lord be between me and thee, between my seed and thy seed forever. And he arose and departed, and Jonathan went into the city. Utod 1 Samuel chapter 20, katapusan nga bahin, kasubos na di, no? Nga mga dinalan. Nga sa diin, hindi naging mapungga ni Jonathan, daw, kung naging ang niya amay nga si Saul, nga patsyon niya naging si David. Kung nagsiling sa kay David, siling niya, kung sa aton pa amigo, mabulaganay na lang kita. Kag ang Ginoo magasaksi sa imo kaliwatan, makabataan mo sa uli, sa akon kabataan sa uli. Kag of course, arang commitment sa ilang ang ila pag-abyanay, magapabilin tubtub pa sa masunod nga henerasyon sang ila kinabuhi. Abyan, kasubo, na may mga tinion na muna siling sang libro sa Ecclesiastes. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Kung sa aton pa mga utod, di, amo na malapit ka sa imo mga hinigugma sa imo amigo kag may tiniun gid nga biyaan mo sila o kun sila magabiya man sa imo. Hindi tungod sa mga problema kundi tungod sang circumstance nga nagademand sini. Ti amo ni abyan. Na gusto ko lang balay impress sa aton, man kisa nagalambot sa aton ang pangunahuna. I-connecta dayon sa aton nga pag-alagad subo nga tumuloon ni Ginoong Jesus. Inabalang mabatian ta sa masami nga kun kita magtugyan na sang aton kaugalingon sang Ginoo, nga wala na kita sang kabudlayan. Hindi kamo magpatis na. Ang piho amo ini nga sa tiun kita nagtugyan kag naga surrender sang aton kaugalingon abi sa kay Ginoong Hesus sa kaluwasan kag subong man sa pag-alagad una gid nga muna ginpatawad niya ang aton sala. Amen. Amo ginang piho ya, certain ina ya. Di bala siling sang Ginoo, I will forgive their sins kag ipanaso niya ini, and in exchange iya nga ihatag sa aton ang righteousness ni Kristo Hesus pagi sa pagto. Amo na nga kada tulok sa aton sang amay nga langit noon, kun kita nga mga tumulo o makasayop abi iakusar kita kag pasipalahan sang panulay sa tubangan sang aton amay nga langit noon, nagasiling ang aton amay nga langit noon, ang nakita nakon sa sina nga persona nga nagbaton kay Kristo amo ang pagkamatarong sang akon anak. Amen. Ginsuklob ina sa aton sa timpo mga utod nga nagtuo ang isa ka persona kag nagbaton kay Kristo nga iya manluluwas. Na ikaduha, ang aton kaluwasan wala na ginabawi. Amen? Kamagsiling ako sang kaluwasan, amo ini, ang kapatawaran sang mga sala, kag subong man ang paghilway sa aton sa tanan nga konsekwensya nga ginadulot sang sala.
kagamuin ang pagpahamulag sa presensya sang Diyos tubtob sa walay katubtuban. Amoy nang klaro dira, hindi na naiya ginabawi sang aton Amay nga langit nun. No, sa liwat ha, ang relationship lang naton sa Diyos among nagakasamaran kung sa mga pagkabagay pa nagakaguba. Pero kung sila nga bawion sang Ginoo ang tigulo nga ginhatag niya sa aton nga adapted na kita nga anak niya pagi kay Ginoong Jesus, wala inaabyan. Nawari pagin. Ang kamatuuran nga kung mapatay kita, piho nagidya ang himayang dayon. Kadamo-damo nga mga dinalan diri sa kasulatan, pero pila lang ang akon ikota by memory. For example, sa Pilipos, nagasiling siya ang pagkinabuhi sa akon, siling ni San Pablo, amo si Kristo, kagang pagkapatay, amo ang pagtaog. Nagsiling naman siya sa Lucas, sa katapusan ng mga kapitulo, ilabi na gito sa kawatan, yung subong adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa langit. No, kung sa aton, padre, suhunta na iyang lingwahe. Anong siling naman ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Kung madula na kita sa siningalawas, ato na kita sa Ginoo, kag kung matunaw na ining layang-layang ang naghambal sa iyang physical nga lawas, may ato kita iyang ginhimo ng lawas to sa Ginoo, na sa diin, why na tuya subject sa ginasiling naton kamatayon, kasakit, o kon kadulaan, mga kabiyana. We have that tabernacle. Amo na nga iyang gin-quote dito, prepared in heaven para sa aton. Amo na iyang certainty. Pero kung magsiling kita mga utod nga sa diin, nag-surrender na ako, pastor, sang akon kabugusan sa Ginoo, ginhatag ko na sa iya, ti ang balos ni, kamungayaan sa akon. Sa laabyan. Man ang mga bersikulo nga ginhatag ni San Pablo sa iya pagpaandam lamang sa mga Kristuhanon utod, kadamo, ikot na akon ang pila. Diri sa Galatia Kapitulo 6, Versikulo 12, ang katapusan na gasiling, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Di may, ang background sinadi amo ni, nga ang mga tumuluong ini nga hintil, ginapilit niya sang mga Hudiyo nga mag-agi sang ginasiling naton pag-circumcidar para makapabugal man sila eh. Nga ginsunod sining mga tumuluong nga hintil ang ritualis iya sa mga Hudiyo. Pero ano siling ni Apostol Pablo? Niya ang manami amo ini, bisan wala na ina nga mga outward nga klase sang ritualis. Niya pero amo ni, mag-antos kamo tungod sang cross ni Kristo Jesus. 2 Timothy 3:12, matagi dini. Niya huo, kag ang tanan nga magkinabuhi nga Dios noon sa kay Kristo Jesus, mag-antos sing paghingabot. Natanawan niya na bala, shall suffer persecution. Amo na abyan niya. Ang certain sa aton pagkinabuhi diri sa kalibutan. Of course, sa aton mga kinanglanon amo na nagapangamuyo kita ang Ginoo nagahimuno. Sa mga temptasyon sa aton kinabuhi ang Ginoo nagahatag sang kusog kaglulutsan. Sa aton mga kasubo ang Ginoo nagahatag sang paglipay. Sa iya mga pulong, sa balaan nga espiritu nga ari nagapuyo sa aton. Balukan mo gintawag sa libro sang Jan ang balaan nga espiritu nga amo ang manuglipay. Kag ang original nga pulong nagasiling malapit, malapit nga pagatawgo naton kag handa magbulig. Parakletos. Amo na ang abyan akon. Notiyan mo ning mga bagay nga sigurado gidiya. And perhaps ikaw gamiton man sang Ginoo nga mangin paglipay man, nagadala ka sang pulong, nagabisita ka sa mga nasub-an nimo nga utod o kun katupad dira, kag ang imo nga mere presence is just a big comfort to them that somebody cares for them. Amen. Amo ina. Supunan pagin naton mga utod sang pila ka mga bersikulo. Now, ang diri sa may Santiago Kapitulo 1 Versikulo 2. Nagahambal si Santiago. My brethren, count it all joy when you fall into diverse, ang sa aton King James is the word temptations, pero ang malapit sila din nga tinaga is the word trials. Kaya kung magsiling ikaw temptation, nagaguygoy ini sa imo sa pagpakasala, apang kung magsiling kaya pagtilaw, nagalid ini sa imo sa pagkaligon. Kagamuin ang gintumod sang Santiago Kapitulo 1, Versikulo 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ang butising ganon mga kauturan sang tinaga nga perfect is not nga wala na ikaw sang sala. Is not nga wala na ako sang kasawayan, kundi ang tinaga is the word hamtong. Hamtong nga kabalo na magtanaw sang maayo kag malain, hamtong nga may kapasidad na sa paghimo sang matarong nga mga butang, hamtong nga kabalo na magpraktis sang pagkabalaan nga amo ang bunga sang balaan nga espiritu. Amen. Hamtong nga kabalo na ikaw man mag-share sang imo natun-an kag na-personalize nga pulong sang Ginoo. Hindi bala? Amo na di mga utod,
And so bilang pangtakop sining aton nga pagtuon, subo nga tumuloo, hindi kita magkuha sinang konsepto nga sang nagsurrender na kita sang aton bugo sa Ginoo, sa masamay aton ini ginahambal, nga hayahay na gidya ang tanan sa aton. To the extent ganing iban nagadamgo na sang madamo ang mga pagkabutang kagahamungayaan sa sining kalibutan. Ang kamatuuran ini abyan ay, tandaan tagid, ang Ginoo nagpromise nga himun-an niya ang aton kinang lanon. Hindi bala? Amo na nga nagsiling siya pangamuyo kamo. Pangayo, panuktok, pangita kay kamo pagabuksan makakita kag pagasabton. Amo na yung provision sang Ginoo sa aton nga pihogid. But somehow, kun ang Ginoo magbugay sa aton sining mga pagkabutang, gamita na sa pag-alagad. Amen. Kagkabay pa nga hindi ina mangintunaan sang imo pagpabugal sa iban. Kagari pagin. Ngay kumparan mo nga bakod kag baskog imo pagtuo, amo na nga ginbless ka kag pagkatapos pakanubuan mong iban, masiling ka gantos kamo kay jutay og ang inyo nga pagtuo kag layo kamo sa Dios. Amo na abyan. If the Lord somehow will bless you, use that to bless others, to support the ministry. Kagamita inang mga financial o material nga pagpakamaay nga ginbugana sang Ginoo sa imo bilang testimony nga ang Dios nagasabat sang pangamuyo, nagahimuno sang kinanglanon kag nagagamit sa imo nga magpakamaayo sa iban. Amen. So anong aton nga mga leksyon? Tandaan naton, sa pagatubang ta sa mga kabudlayan, dangop kita sa Ginoo. Kag insindihon ta, kun hindi kita kahangop subong nga ginapaagi kita sang Ginoo sa mga pagtilaw, inatungod nga may mga purposes siya para nga maghamtong kita, magmabinungahon kita sa espirituhanon sa aton nga pag-alagad, mangin manaming aton kinabuhi, mangin blessing kita sa iban, maka-attract kita sa iban nga magtuo kay Ginoong Asos. And of course, amo ini, magamit niya kita nga mag-share man sang pulong sa Ginoo, not merely our experiences, but the Word of God sa mga tao nga wala pa kay Kristo. Amen. So pahikuta ang Ginoo sa imo kinabuhi. Kagabian kun way mo pa mabaton si Jesus, abrihin imo tagipusoon sa iya, batuna siya nga imo manluluwas kag amo nang dakod-dako nga pagpakamayo nga hindi na makuha nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Magapaalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope and you are with Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo. Nataran.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Manipay nga adlaw mga kuturan, kabiyanan nga nagapadayon sa pagsunod sa pagkumati sa ning aton program. Kumusta kamo? Kag tanawon bala naton diri sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 9 nga nagasiling, now when Jesus was risen early the first day of the week, siya nag-appear, siya napakita kay Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. Now, probably, amo ini ang ginhatag nga dako nga pribiliyo sa kay Mary Magdalene, nga siya amo ang nakakita una kag nakasaksi sang pagkabanhaus ni Ginoong Hesukristo tungod sang iya ginatawag naton, ina iya tawgon naton, unreserved dedication. Kag ayahan ang Ginoo naton nag-cast out sang 7 devils, kag nakita na saksihan ni Mary Magdalene, kag inaway sang paligoy-ligoy, nag-commit siya sang iya kogalingon sa kay Kristo Isos, sinang ginatawag naton na mapinadayunon nga pagpasalamat, no? Gratefulness nga nakita niya. Ti ano inibala ang ginatawag naton, much of the things nga we heard every Kwaresma, Holy Week, amo ini ang iya seven sayings, ang Esther, no, nagpagabanhaw niya, pag-antos niya. Apang pagkatapos wala sina nga before siya magkayab, no? Kayab ya, hindi lang kay ang resurrection, kundi ang iyang ascension, ang iyang pagkayab. Kag karami wala kun naton nga amo ini ang aton paglaom nga buhi, no, aton buhing paglaom nga nagkayab siya yaya gikan sa apakadto sa langit, nagbanhaw siya gikan sa mga patay. Wala sang iban nga nabanhaw, no, nga gilubong nga sa tatlo kadaw na banhaw sila si Ginoong Hesukristo lang gid. Wala na record, way gid na record ina kay kun tanong pangdon mo bala, no, sa pagpriskapa ni saton ang resurrection si Ginoo. Amo ini ang ginatawag naton the great certainty na makita naton ina sa naunang 1 kapitulo 3 bersikulo 2. Amo na pinakadako nga sure gid yaya nga nagkatabo nga ginatawag naton di open tomb, no, sama-sama amo na pabatian naton, nagapahayag ang bukas nga lulubngan, nagapahayag sang ginatawag naton sobra pa sa mga empty, sa mga bukas nga mga grave nga mga lulubngan. Kaya nga man ang Kristiyanismo must stand upon the certainty of the resurrection. Kay tuod na, no, ang pagkabanhaw ni Kristo nag-authenticate, no, o kung authenticated sang ginatawag naton ginprophesy, gintagna sa daan nga katipan. Ang iya nga pagkabanhaw nag-authenticated or authenticated the birth, early life, miracles and ministry of Jesus Christ. Kag ang iya pagid nga pagkabanhaw nag-authenticate man sang ginatawag naton ang mando ni Jesus sa iya mga disciples, sa iya nga mga disipulo, no. Kung aton pa iya tanapang nun, kita sa aton niya ang command sa Ginoo to discipleship. Kaya nga, only a resurrected Lord could unite a scattered group of believers and charge them, nga nagsiling siya, mga anak ko, feed my sheep. Yun ang mga kauturan, only the resurrected Lord nga makahugpong sang naglalakta nga mga grupo sang believers nga nagintangduan niya, nga nagsiling siya, pakanaan ninyo ang akon karnero. Only the resurrected Lord can fire nga makapainit kag makapakalayo sa isa ka kasing-kasing, sa isa kakalag nga mangin maayo kag dako ang iya pagalagdan, a greater service. So nakita naton mga kauturan ini nga mga butang, kag ang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo nag-authenticate sa ginatawag naton ang promisa ni Jesus sang kabuhi nga wala sang katapusan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Amulang gid ato ang nabanhaw gikan sa minatay, nag-authenticate sang promisa sang wala katapusan nga kabuhi. Amo na ginabasa sang Bible, no? Because I live, ye shall live also. Tungod kay nabanhaw ako, kamo mabanhaw man. Kundiin ako, didto man kamo. Kun buhi ako, mabuhi man kamo. Amo ining aton paglaom nga buhi. Ini ba ang universal testimony sang madamo nga mga tumuluo sa kay Ginoo Hesus Kristo, nag-authenticate si ini sang iya nga claim. Inang kabugatan, the burden of proof, nag-rest ini with the doubter. Dan hindi na kita mag-doubt. Amugan si Tomas, ginbansagan nga doubting Thomas. So ini makita naton diri, ano ang tanaw naton karon, no? Gitanaw naton ang Marcos 16 versikulo 9, ang pagkayab niya. Ano diri ang period when Christ ascended, no? Amo ang ascension. After the resurrection, ascension. After the Lord had spoken to them. Pagkatapos nga naghambal, iwala niya siya ng kayab dayon nga diretso gadog gasumpit gadaw jet plane pagkanto sa langit. Ang pagginpahayag niya pa, ginpakita niya pa, ginfeel niya pa. Ano ba hindi niyo kuha rin pagtanduga kay pa ko nakakuan sa ako namay kung sa aton pa, way pa ko naka-report sa duty sa ako namay. Hindi anay niyo pagtanduga. Grabe pala kung nakita gid naton kag nasaksihan ang iya nga pagkabanhaw sa mga testimony sa mga tao dog nagkuntitikit man sang aton lapagsalig sa iya. Amo ini, no? Tiyan mo na nga. Dumduman ginaton bala nga pagkatapos nga naghambal ang Ginoo naton. Amo na yung period si Kristo kun aton pa upbraided, no? Naghatag assurance, naghatag bala naglugpay kun sa aton pa sa iya mga disipulo nga siling niya baw ati dala na guro gin rebuke sila eh kung sa aton pa bala nga madalom-dalom nga paghambal sini sakit galing ani pulo nga rebuke proti ado amo na gid man eh kay ang mga disciples ni Ginoong Hesukristo no may ara bala unbelief sa ila. So Christ upbraided that his disciples for their unbelief. Hindi ka mo magkakulba, hindi ka mo magkalisang, hindi ka mo mangduha-duha. Amo na sa linggo kay ina nga ang Ginoo naton iya yan, no, ang burden and proof nag-rest ini with the doubter. Hindi kita magsagi doubt, patihan ta lang niya ang Ginoo naton. Ano ginambal niya nga sa Mateo 28:19 tubtob sa 20, sa Mateo 28:19-20, ano ginambal niya? Nga go ye into all the world. Nga sila dapat magwalis ang maayong balita. Ano ang maayong balita? Ang maayong balita nga si Kristo Jesus nag-antos sang aton mga sala. Nagpanginmatay siya tungod sang iya gugma sa aton kay gusto niya luwason kita sa aton mga sala. Siya ginlubong sa tatlo ka adlaw na banhaw para sa aton kay sila niya magabalik ako liwan. Ang Kristo nga nakita ninyo nga ini, amo man ang magabalik liwan. Dahil busa, maghanda kamo. Amo ini ang ginatawag na to, nga go ye into the world. They were to preach the gospel, ang maayong balita. Amo na ginambal na akong kaina. Not false doctrine, not human opinions, not ginatawag na to, mga Roman or Jewish ceremonies. Apang ang maayong balita, suited ini, no? Para ini, kag ayhan sa mga sirkumstansya sa tanan nga gakatabo sa mga kauturan, sa tanan nga magkatabo sa mga katauhan. Like the gospel is suited, I believe, to the circumstances of all. Gindisinyo ini for the benefits of all. Gindesign ini para sa kaayuhan sang tanan. Amo ining pagkayab sang Ginoong Hesukristo naton. Nga when Christ ascended, after nga ang si Kristo, ang Hesukristo, ang Ginoo nagpakigistorya sa ila. No, siya man nag comfort o kung siya man ang naglipay, no, ipinaagi sa iya promisa sang ginatawag nato.

0: gospel is suited to the circumstances of all, designed for the benefits of all. So diri nakita naton mga kauturan, diin bala kita nag-invest ang aton kabuhi. He comforted by the promise of a miraculous influence with which they should be invested. No, diri naton man sa puan bala ang manner, ikaduha diri sa Epeso kapitulo 4 versikulo 8. So ano ining manner sang iyang nga pagkayab, no, nga pag kadto sa kwan sa balik sa kalangitan, kag ayhan nabalaan naton ang tinutuyo sini sa Ephesians chapter 4 verse 8 aton ini talupang doon sa bersikulo 8 sang Epeso kapitulo 4 bersikulo 8 nga manami ini talupang doon sini diri, wherefore he saith when he ascended kayab pagkalangit on high, he led captivity captive and gave gifts unto them. Ano pala, medyo tayo kita din explanation. Ginahambal din ang word ng wherefore sa una. Because ang buhi nga Ginoo nagdistribuher sang iya grasya pinaagi sa pinakamataas ng gugma sa tagsa-tagsa ka membro sang lawas, and thus ginahimo niya ining fit to be his gifts for service to men. Ika kasi ng gugma niya nga regalo para sa aton, nga wherefore mo. The living Lord, you know, distribute his grace pinaagi by sovereign, pinakamataas mo, love to each member sang iyalawas, and makes them fit, FIT, to be his gifts for service to them sa mga katawan. Wherefore he said, when he ascended up on high, amo ini ang quotation nga ginkuwa man sang Salmo 68 versikulo 18, Psalm 68 verse 18. Ginatawag naton ini bala ang Psalm 68, no, di ba? Messianic Psalm, Salmo nga messianic, may messianic nga Salmo nga ini. Kun atong talupang doon, ano ini ang ginatawag nga the messianic psalm of victory, kadalag-an nga ang Dios naton worthy takos gadayawon, gadayawon ta gid siya tungod kay gin deliver niya kita, ginluwas niya kita gikan sa linaw sang sala. Siling diraw, he led captivity, ano kuno, captive. The inferences drawn sang ginatawag naton ang madinalagon, the triumphal return of the king, no, nga number one, the thought of victory, ang panguna-una sang kadalagan. And then number two, the bestowal of gifts. Kanami, no, gadala siya, amo na bala nga magtrabaho lang tamayo, magbatutom lang ta sa iya, ang Ginoo ya mahatag ni padya sa aton. So the captives are most probably the Old Testament saints dito sa hadis kung aton talupang doon din. Apang padaluman tayo iniblang aton ng pagtuon, nga ang pagbalik liwat sang aton Ginoong Hesus Kristo nga hari, amo ini ang panguna-una naton sang kadalagan. Kanami hindi bla? So the manner is this. He was received up into heaven. Kamusta kaya? Kung mag-abot ang Ginoon naton, why not mabalaan? Madala bala ikaw? Masapuan bala ikaw nga matutom? Nagakadlok? Kag nangin mabinungahon, antes siya magabalik liwan. Pastor Gideon Kahilig, ako cellphone number 0918-901-2178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesus Kristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: sakit? Gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstar.

0: computers.
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
0: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
0: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
0: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa Doctors Online, kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Webes. Ito po si Kayla Escalante. Kaagapay, alam naman natin na ang July ay Nutrition Month. Kaya po ang ating topic for today ay nutrition and the working adults. O yung mga ano dyan, mga kaagapay natin na nagtatrabaho na bagay ito sa atin, no? Yung paano nga ba natin makukuha pa rin yung tamang nutrisyon sa kabila ng kabisihan natin sa ating mga trabaho. Yan nga po ang ating topic for today. Kaya kaagapay, kung kayo po ay mayroong katanungan, ipadala mo na yan sa ating ongoing Facebook live streaming, dahil maya-maya ay sasamahan po tayo ng napakahusay na family physician and broadcaster at lagi po nating kaagapay dito sa Doctors Online na si Doc Mel Toquero. Kaya po, ipadala nyo na po ang inyong mga questions sa ating ongoing Facebook live streaming. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan sa radio via 702 DZAS AM band, maging sa ating mobile app, ang 702 DZAS mobile app, and of course sa ating Facebook live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube live streaming. Kaya aagapay, maraming kapamaraanan para tumuto, kaya samahan niyo po ako hanggang alas 3 at matuto po tayo sa usaping pangkalusugan. Muli po ang ating topic, nutrition and the working adults. Tayo din po pala, kaagapay, ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello po sa mga kaagapay natin dyan. At i-share mo na rin, kaagapay, ang ating episode for today para matuto rin yung iba pa nating mga kaagapay. At sa puntong ito, tayo po ay dadako na sa Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, ikaw nga po ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Kayla Escalante. At ang ating topic, nutrition and the working adults. Para po bigyan tayo ng sapat na kaalaman tungkol po sa ating paksa ngayong Webes ng hapon, ay makakasama po natin live via Zoom ang ating palaging ng kaagapay dito sa Doctors Online, ang mahusay na family physician and broadcaster, si Dr. Mel Toquero. Good afternoon po, Doc Mel.
3: Good afternoon, Dr. Akila. Ang sarap banggitin ng Dr. Akila. Parang ano itong napaka ganda ng introduction mo, pero sabi ko parang gusto ko ng hindi na magsalita kasi ang ganda-ganda ng boses. Pero okay lang. Nabanggit mo nga yung ating kanina, no, yung ating topic. Na? Kasi sa isang household, kung tutusin natin, ang nagtatrabaho, karaniwan, kung hindi isa, ay dalawa. Mm-mm. So, napaka-importante na dapat alagaan natin ang kanilang kalusugan, mm-hmm, sapagkat kapag sila ay nagkasakit, walang kikitain. So, kaya naisip ko na ang nutrition ay dapat din sa ating mga nagtatrabaho. Sa mga nagtatrabaho ay kailangan nating mga strategies na dapat i-balance ang kanilang kinakain, bukod sa i-balance din yung cost ng pagkain, yung time constraints at saka yung physical

0: Ay, hindi, ito sabo lang ito ng plato. Ah, wait lang ha. Lalagyan ako ng konti. Kwanto, potatoes, tapos may ano to, may octopus sa likod. Tapos gulay.
1: Wow.
0: So, yan yung kwanto. Nilagay ko nandito para makita ninyo na napaka-healthy ng ganyang pagkain. Okay. Yung food pyramid, alam na alam na natin yan. Lagi natin napag-uusapan kasi kaya ginawang pyramid, malabo yung aking pagkakalagay sa likod. Yung pinaka-top nito, ito yung mga fats. Yung pinaka-bottom nito, ito yung mga cereals. At saka nasa gitna, yung good fats at saka yung vegetables.
1: Mm-mm.
0: Sa nutrition yan. Okay?
1: Okay, photo.
0: Pakipindot mga... Okay. Sa workplace, gawain din namin bilang occupational doctors ang magpaliwanag sa mga nagtatrabaho kung ano ang dapat na kanilang babaunin o bibilihin sa mga kantin nila.
1: Mm-mm.
0: Sa mga malalaki kasing kumpanya, nagpo-provide sila ng kantin kung saan makakabili kayo ng mas murang pagkain, kaya lang ina-advise namin yung mga kusinero, kusinera doon, na dapat healthy cooking ang ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang reklamo ng aming mga workers, ay wala ho tayong mapili doon, dok, puro pan eh. Puro minudo, puro adobo, puro yung mga rich in fats
1: mm-hmm.
0: and oils, which are not healthy for people with high cholesterol and hypertension. Bukod doon, mataas din ang mga salt content na.
1: Okay.
0: So, ano ang mga solutions natin dyan? Especially yung mayroong mga shifting ng trabaho. Yung mga night shift, may day shift, may yung three, yung mga work na nag-i-entail ng tatlong shift sa buong maghapon. 8 hours divided. Yung 24 hours, dinidivide ng 3 shifts. So in changing the shifting, nagkakaroon tayo ng pagbabago kasi nababago din yung ating tinatawag na circadian rhythm. Yung circadian rhythm, ito yung pagtaas pababa ng mga cortisol level, ng iba't ibang hormones na nakasanayan na natin na tumataas during sleep or bumababa during wakefulness.
1: Mm.
0: So ang advisable ng pag-change, pagbabago ng shifting ay dapat mga every month para magkaroon ng adjustment. Pero karaniwan, ang napapansin ko, I think every 2 weeks ang pag-change ng shifting sa ibang workplaces. So, ganito, pagka nandun tayo sa kwansa, ang mga empleyado, ang kadalasan, engage pa sila sa pag... Sabi ko, dapat hindi na kayo kakakain ng mga masyadong mga sweets kasi yung risk factors ng diabetes in the family, siguradong lilitaw yan kapag nagkataon na tumanda tayo, yung nagkaroon tayo ng edad. And then, yung pagdating ng ang mga blood pressure natin ay tumataas, dapat ang salt natin ay limited.
1: Mm.
0: Ang mga fats, kapag mataas ang cholesterol, dapat pili-pili natin yung ating ginagamit sa pagluto katulad ng virgin olive oil. Ang olive oil kasi, ang tinuturo ko nga dito sa aking mga pasyente, lalo na dun sa factory, ay lutuin muna ang gulay sa pamamagitan ng sariling katas o kaya konting tubig. And then ilagay na yung mga condiments na, yung pandagdag sa pang katulad ng bawang, ng sibuyas,
1: mm-hmm.
0: habang sinisimmer doon sa juice ng vegetables. And then pag namatay na yung apoy, pag pinatay na, luto na yung vegetable, doon palang idadagdag yung canola o kaya yung olive oil.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kapag ito ay nag-boil, nawawala yung pagiging good cholesterol nito kasi nagkakaroon ng saturation ng mga bonds, yung mga chemical bonds na nagpapahaba ng chain ng fatty acids ay nasasaturate yun. Nagkakaroon sila ng solidification. So ang labas nila ay bad cholesterol.
1: Mm.
0: Yun yung masusi kong ipinaliliwanag sa pamamagitan ng yung tamang pag-prepare ng pagkain. Dapat, mas maganda nga kung mga makaka-afford tayo ng on a daily basis, kakain tayo ng vegetables na salad, hindi na niluluto.
1: Mm-mm.
0: Nilalagyan na lang ng pampalasa, salt, and olive oil. Pero yung mayonnaise o kaya yung ano pa ba, yung mga dressing na nabibili natin in sa iba't ibang grocery, ito ay puno rin ng bad kind of cholesterol. Lalo na yung mayonnaise.
1: Mm-mm.
0: Ang isa pang substitute natin sa mga snacks naman, kasi diba meron tayong 15-minute break sa mga nasa call center, ang gagawin nila pag break, bababa at magsisindi ng yosi. Sabi ko, hindi dapat ganon. Kumain na lang kayo kaya matulog o kaya mag-snack kayo ng itlog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang itlog ay wala halos ng calories, lang carbohydrates pala. Punong-puno siya ng high-grade protein, which is albumin, and then yung yolk naman ito ay punong-puno ng multivitamins. Meron siyang iron, meron din siyang B-complex. It has lots of vitamins. Contrary to doon sa mga paniniwala na kung ang itlog daw ay dapat alisin yung pula. Sabi ko, hindi kailangan kasama ang pula. Kasi meron man siyang content ng fats. Meron din siyang content ng hydrolyzer ng fat. Meron siyang pangtunaw o para
1: balance
0: ang fat
1: po
0: ay hindi maging emulsifier.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Natural emulsifier na nandoon sa egg.
1: Mm-hmm.
0: So, pagdating ng snacks, ang kadalasan kasi, ang kinakain nila yung mga crackers. Yung crackers na very popular na ang tingin ko doon ay talagang naging malinamnam dahil punong-puno ng mantika. Yung lard ay solid fat at room temperature, pero pag ininit niya yan, magiging liquid, dadaloy, bababa sila doon sa ilalim ng grill kapag gumagamit kayo ng oven. So, doon sa ako naman, sa mga panggabi, madalas talagang umiinom sila ng coffee. Ang coffee ay nakakagising sa kanila at nagsisilbing para hindi sila na antukin sa lalong-lalo na yung mga nasa call center o mga
1: graveyard.
0: May mga companies na nag-serve sa mga iba't ibang timeline ng mundo.
1: Mm-mm.
0: Yung mga outsourcing company na ang kanilang siniservisan ay sa kabilang hemisphere.
1: Mm-mm.
0: Na kapag gabi tayo, araw sa kanila. So dito ay nagbabago yung circadian rhythm natin na nagkakaroon ng effect doon sa adrenal gland para mas dumami yung secretion ng cortisol. Ang cortisol ay isang klase ng steroid na pupundos para mag-increase yung ating inflammatory reaction. Kaya atin pong sinasabi na dapat merong acclimatization bago mag-indulge siya. Mga few days din na matutulog kayo ng husto bago kayo lumipat sa isang shift from another. So, yung shifting is a very important thing to consider kapag kayo ay nagpre-prepare ng inyong nutrition. So, dapat paggabi, mas madami kayong kinakain na nakakabusog. Yung hindi kayo gugutumin kasi pag gutom kayo, mas mahina ang inyong takbo ng skills ninyo. Lalong-lalo na yung mga manufacturing na nag-handle ng mga machineries. Nakakatakot kapag inaantok ka tapos meron ka palang binabantayan na tumatakbong makina. Conveyor, for example, sa mga manufacturing ng mga dalata o mga yung mga noodles, yaan ay kuminsan 24 hours sila nagtatrabaho dahil hinahabol nila yung mga demands ng kanilang distributors. Ayun. Yan yung patungkol naman doon sa mga sa education, sa mga teachers. Ang karaniwan, ang mga teachers natin ay masyadong stressed, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na ang mga bata ini-inspection. Bago pumasok sa gate, meron ng parang ano, papunta ka ng mall, may metal detector. So, sa mga teachers, hindi lang sila nagtatrabaho during the time na nandun sila sa school. Nagtatrabaho din sila sa gabi kasi nag-prepare sila ng lesson plan. So, sa pag-prepare ng lesson plan, mapipilitan silang uminom ng coffee. Ang most coffee that I recommend ay yung walang creamer kasi ang creamer na hindi man dairy, meron din siyang fats. Ang fats na nito ay nanggaling sa coconut.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung benefits ng coffee, for example, yung brewed coffee, napakarami niya ng antioxidants. Ang dami niyang mga polyphenols na nagsiserve as antioxidants para harangin yung mga free radicals na napuproduce ng katawan para atakihin yung iba't ibang organs ng ating katawan at mag-create ng disease. So yan ang role ng coffee. Kaya lang, ang epekto naman nito kapag nakaka 3 or 4 cups tayo ng coffee, ang iba nakakatulog, ang iba hindi nakakatulog.
1: Mm-mm.
0: Ang common na effect ng coffee sa atin, sa mga nagtatrabaho, ay ihi ng ihi. So punta ng punta sa toilet, which is good for me kasi ang sabi ko, hindi dapat kayo nag-stay very long sitting. Mm-hmm. Yung 20-20-20-20 rule dapat ating in-observe both for the physical health ng ating mga legs at saka ng balakang, kundi dun din sa kwan, sa health ng ating mata. Na ipapahinga natin kung tayo ay nakaharap sa computer, kung tayo ay mga nasa mga opisina, tutok sa computer, dapat every 20 minutes tumatayo kayo for 20 seconds at titingin kayo sa malayo or kuklose kayo ng mata sa loob ng 20 seconds and then ang distance ay 20 meters or 20 feet. Yun yung tinatawag nating 20-20-20-20 rule na dapat pinafollow natin in our work. Places.
1: Yun
0: Kayla,
1: po.
0: Hindi ka na nagsalita.
1: Salamat po, Doc, sa mga tips na yan and information po tungkol nga po dito sa ating topic. At Doc, ilan na po yung mga kaagapay natin na nagpadala ng kanilang questions. Kaya po i-diretso na po natin sa ating Q&A. Ito po, Doc, sakto po. Nabanggit po ninyo kanina yung mga BPO po natin. Ako po ay isang call center agent and night shift. Madalas po fast food lang yung kinakain ko. Paano po ba ako makakakain ng mas healthy kahit po baliktad yung aking body clock?
0: Nabanggit natin yan sa ating discussion. Yung fast foods kasi hindi naman natin pinamasama ito once in a while. Ang fast food kaya fast food kasi mabilisan ang luto nito, fried, and then ini-stack nila para maging crispy or iinitin sa microwave.
1: Mm-mm.
0: You know, nung araw, ay paulit-ulit na nagle-lecture sa amin yung tinaguraan naming father of diabetes and endocrinology. Ang sinasabi niya, sa lahat na appliances sa bahay, ang huwag niyong ilagay ay ang microwave. Sabi ko, bakit kaya? Yung kasing fats especially, or even yung water especially, pagka sinabject sa high intensity heat na napuproduce ng microwave, ay napuproduce sa mga free radicals na pag ating na-intake, ay sisirain yung ating mga tissues slowly. Kaya pala yun ang sinabi niya sa amin. Instead of micro, you know, gusto kong bigyan kayo na example. Meron akong, kasi ako nag-work din ako na daily basis, Monday to Friday.
1: Mm-hmm.
0: Nagbabaon ako ng sarili kong pagkain. Ang ginagawa ko yung steam. May steamer instead of microwave. para maging mainit yung kakainin mo sa pamantasan. Mayroon na bibiling mga gadget na ngayon na kuminsan isasaksak mo lang sa mabilisan, iinit agad sa pamamagitan ng steam. So yung steam is more healthy than the microwaving. Yun. Kayla. Yun ang sagot ko sa ating call center agent.
1: Salamat po. Dok, ito po, factory worker and minimum wage earner. Halos 200 pesos lang po yung budget ko sa pagkain kada araw. Paano po mabubuo ang masustansyang pagkain sa budget daw po na limited lang?
0: Limited ang budget, napakadali nan. Bibili kayo ng maraming beans. Yung kinikilo na beans, iba't ibang kulay. That's the substitute for meat. Lentils ang mura din yan, pagkain ng mga Indians yan. Yan yung mga sources ng pagkain natin na napakamurang bilhin. Lagyan ng isang pirasong, siguro isang tipak na pork, para maglasa lang yung sabaw. Sapat na ho yun. Ang magagastos nyo doon, isang rice. Hindi pa aabotin siguro ng 50 pesos kung babaonin ninyo yung nilutong beans. Tapos yung kulay na galing sa palengke, yung mga sayote, yung upo, yung ayan, kalabasa pa na yun. Itong pinaguri ang substitute for rice kasi kwan siya tong nabibilang siya bilang mayaman sa carbohydrates, kaya yung squash pwedeng substitute sa kaningan. And then kung mahal ang rice ay hindi yung kwan yung kamote o kaya kamoteng kahoy, bibihira naman ang nagbibili nun. It is budget nakakapagtipid tayo ng ating budget sa pagkain sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang pagkain na substitute sa mamahaling karne at mamahaling isda. Pero nakukuha natin yung sapat na nutrition. Ang isa pang halimbawa yung itlog. Pwede tayong kumain ng dalawa hanggang tatlong piraso ng itlog sa maghapon. Ginagawa ko yan. yung boiled egg, haluan mo lang ng ketchup at saka konting salt. That is good enough. Complete na yung nutrition mo doon. Kasi mayroon ka ng vegetables, mayroon kang protein, may carbohydrates, and sapat na tubig. So it's very easy. Ang hindi ko conforme yung itlog na maalat. Kasi lalo na yung mga hypertensive, iniiwasan natin na pakainin sila ng maalat. Although it is palatable, malinamnam kasi maalat nga, lalo pa kapag may kamatis. Pero yung iba't ibang pagkain na binabanggit ko, yung carrots, for example, kung mahal ito, pwede namang kaputo lang. Ang pinakamura talagang pwede natin dalhin ay yung papaya na hilaw at saka yung sayote. Ito ay mga sources ng vitamins. Yun nga palang, Kwan, isa pang gusto kong i-emphasize, dapat hindi natin na miss yung micronutrients. Ang micronutrients, ito pa yung mga minerals and vitamins na pwedeng ang panggalingan ay pagkain mismo.
1: Mm-mm.
0: Yung pagkain na rich in yung mga nuts natin na umurahin, yung peanuts na hindi dapat niluluto sa mantika kundi nilalaga. O kaya niluluto na walang oil. These are very good source of nutrition, of protein. Huwag na nating isabay doon yung kasoy kasi medyo mahal yung kasoy doon. Pagka nabasa mo yung mga nutrition facts tungkol sa yung Mediterranean diet, ang dami-daming nuts nilang sinasuggest pero ubod ng mahal.
1: Opo.
0: Ubod ng mahal yung mga walnuts, yung hazelnuts. Pero meron tayong substitute. Yung pili nuts, medyo mahal na nga rin yun. Pero yung peanuts, mais, ay napakamura ho niyan. Kaya pwedeng ikompleto natin ang ating pagkain sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga peanuts.
1: Okay po. Salamat po, Doc. Nako, napakarami pa po nating gusto sanang i-discuss, no, Doc, dito po sa ating topic. Pero sa pagtatapos po natin, Doc, baka po may mga additional pa po kayong reminders para po sa ating mga kagapay tungkol po dito sa ating topic.
0: Okay, dito po sa sa mga workers natin, ang isang pinaka-common na dahilan ng pag-gain ng weight ay yung trabaho kasi natin dahil nakatutok tayo, paminsan nakakalimot tayo na tumayo, pumunta sa CR. So yung energy talaga, nagiging masyadong mababa ang expenditure. Mm-hmm. Pero hindi naman nagbabago yung intake natin. Ang resulta ay yung pag-gain ng maraming timbang. So, may mga companies na away sila dyan. Kaya, inaalaw nila ang empleyado na mag-exercise even on the chair. Meron mga exercises na pwedeng gawin on the chair for at least 10 or 15 minutes. And then, walk around in a place na medyo malaki. And then, kasi ang suma total kapag tama naman yung nutrition, pero walang activity, walang physical activity, pwedeng mag-pull ang dugo sa ilalim sa mga legs natin at mag-produce ng yung tinatawag natin dermatosis, yung stasis dermatitis, o yun yung pangangatin ng mga binte dahil sa hindi dumadalo yung dugo. Pwede rin magkaroon tayo ng venous insufficiency na tinatawag. Ang manifestation naman ito, ang mag-aampa at saka masakit ang binte pagdating ng gabi. So yun yung dapat na ating isipin bukod sa ating nutrition, yung physical activity talaga.
1: Yun, maraming salamat po. Doc Mel, at baka na lang po meron po tayong mga kaagapay na nais pong mag-reach out sa inyo, eh paano po ba nila kayo makokontakt?
0: Pwede po kayong pumunta sa aking naka-website naman yung aking pangalan. Nasa Google. And then, meron din akong Viber, 0917-795-0475 at 0917-556-5075. Meron din yung WhatsApp, my Telegram. Ang dami na. Sige po, abantayan ko yung mga comments on ninyo. Abangan natin, Dr. Raquel.
1: Salamat po, Doc Mel, na makaagapay po namin ulit kayo dito sa Doctors Online. God bless you, sir. Doc.
0: God bless, God bless.
1: Kaagapay atin nga pong nakausap si Doc Mel Tokero, ang ating laging kaagapay dito sa Doctors Online. At sa puntong ito ay dako po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, sa Diyos ako'y magtitiwala. Mula po sa Mga Awit, Kabanata 50, Talata 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Hindi iiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang ganap nating pagtitiwala. Ito'y nangangahulugan ng kahandaang maghintay sa pagkilos ng Diyos at ang pag-asang sapat ang Kanyang kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Iyan ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya. Kairaming sumuko gayong abot kamay na ang tagumpay dahil nainip sa pagkilos ng Diyos. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang ating pagpapasalamat at katapatan. Bilangin natin ang mga pagpapalang nasa atin na sa halip na yung mga bagay na wala pa. Ang pagiging mapagpasalamat ay lumilikha sa atin ng panloob na kagalakang hindi nakabase sa external circumstances. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, samantalang ang kawalan nito ay lumilikha ng takot at pangamba. tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ni Doc Mel na amin pong nakaagapay dito sa aming programa. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging pagpapala po sa aming mga kaagapay. Salamat din po sa paalala na sa iyo lamang po kami magtiwala. Salamat po na hindi po ninyo ipinapahiya o iniiwan yung mga taong nagtitiwala sa inyo. Kaya minsan pa, Panginoon, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po magtiwala, na sa iyo lamang po ang aming focus, Panginoon. At tulungan niyo rin po kami, Lord, na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron po kami. Salamat, Lord, sa maraming pagpapalang palagi po ninyong ipinagkakaloob sa amin. Hindi po namin deserve ang mga ito, and yet ang inyong biyaya, ang inyong grace ay lagi pong sapat sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, na sa'yo po namin ipinagkakatiwala ang mga kaagapay naming may karamdaman. Nawa po, Panginoon, maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa'yo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Oral Nutrition Supplement. Ito ay mga specially formulated na inumin o pagkain na nagbibigay ng dagdag na calories, protein, vitamins at minerals para sa mga taong hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon sa regular na pagkain. Muli ang ating Glosaryo Medico. Oral Nutrition Supplement.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, isa po muling anunsyo na lalapit na po ang FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle. Isa po itong mental wellness forum on bullying and depression. Kasama po ang ating kaagapay dito po sa Heartline ng Dr. Si Dr. Joyce Piapgo. Gaganapin po ito sa August 15, Sabado po iyan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Para po sa iba pang informasyon, bisitahin lamang po ang Facebook page ng FEBC Philippines, o kaya naman ay makipag-ugnayan sa mga numerong 0947-333-5605, o kaya naman ay 0927-778-6909. Muli po ang Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle sa August 15, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Magkita-kita po tayo dyan, mga kaagapay. At sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Phil Lagtapon, kay Benjo Morano, kay Nathaniel Peralta, kay Angelica Joyce Calayag, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site, maging ang ating intern. Salamat po sa inyo, kaagapay, na tumutok po dito sa ating programa, and of course kay Doc Mel na ating nakaagapay. Inyo nga pong napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
4: Bye. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
7: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
8: Mga dapat tandaan bago bumili ng isang bagay. Kailangan ng husay ng bawat tao para ma-maximize ang kanilang budget. Ang pamimili ay kailangan din ng pagsusuri para makasiguro sa tamang presyo. Narito ang ilang tips upang maging isang matalino at mahusay na mamimili. Tanungin ang sarili kung kailangan talaga ang produktong ito. Tandaan na hindi dahil sale ay dapat nabilhin. Maglista lang ng dapat bilhin. Kasya ba ang pera mo? May matitira pa bang pera para sa ibang kailangan? Pag-isipang mabuti ang kailangang katangian sa bibilhing produkto. Humanap ng pinakamurang produkto na angkop sa kailangan mo. Tignan kung ang produkto ay angkop sa iyo, halimbawa sa damit, dahil maaring hindi mo na ito maibabalik. Tandaan na ang pagiging matalino sa pamimili ay hindi lang nagiging makabuluhan dahil sa tamang paggamit ng ating pera. Mas importante ay natuto tayo na maipagtanggol ang ating sarili sa mga mandarayang negosyante.
9: Impormasyong hatid ng Trade and Industry Information

Gabriel Baliano from Dulos for Christ World Harvest Ministries. Salamat man sa tanan nga mga pastors nga nag-mobilize kag sa tanan nga mga kauturan nga nagtambong kag mga nagdala sang mga kalag nga kung diin naka-receive sang kaluwasan ni Kristo. Thank you DXKI sa pag-air sang aton nga To God Be the Glory. Ari naman kita sa aton nga regular nga programa kada Huwebes sa hapon diri sa 1062 DXKI ang aton nga Friendly Voice of South Central Mindanao Precious Moments where we are learning the importance of spending time with God. Ako ang inyo makaupod in 45 minutes hasta alas 3:45 sa hapon, Pastora Ning Lumasag. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Harrison Lumasag from Grace Testament Global Ministries Incorporated, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal, na nag-aabi-abi sa aton tanan kag nagapangamuyo nga kita ara sa presensya sang aton buhi nga Ginoo kag maintindihan naton ang importance ang vitality sang aton nga pag-spend time sa Ginoo. Sa aton nga pag-umpisa abiyan updi ako sa pagpamati sa sini nga ambahanon.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Ramirez.

sa tananamon nga mga abyan kaginigugma sa nga nagapamati sining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi diri sa DYVS 1233 sa lisuan sang inyo mga radio. Ginapasalamatan gid nato ng Ginoo sang iya mga kaayo kagkatutom sa aton tanan nga sa pihak sa gihapon sang nagakanabo sa sining aton nga pungsod o sining nga kalibutan apang makapadayon kita sa pagwali sang iya pulong kang malabutan kamudira sang kamatuoran sang pulong sang Dios paagi sa ning radio station. Gani ginapasalamatan gid naton ang Ginoo kay bisan pa ginatamyaw naton sang maayo nga kaadlawan or happy birthday sa tanan nga naga-celebrate sang ilang nga birthday sini nga adlaw or kahapon kag buwas. So gani nga dalayawon gid ang Ginoo kay bisan pa man sang naga-celebrate man sang ilang nga wedding anniversary. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Ginoo san pa sa mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi. Gani sa sining aga buot ko kamo agdahon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo diri makita ang aton palatukuran sa dinalan sang kasulatan diri makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17 nagasiling ang pulong sa Ginoo but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of knowing of whom thou hast learned them and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kabay ang Diyos magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa, amo ining laygay ni Timoteo or ni Paul sa kay Timothy. No, nga si Timothy, makita naton nga isa siya sang mga anak ni Apostle Paul sa pagtuo. Sa aton pa, gingamit si Apostle Paul nga mangin alagad sang Dios sa pihak nga si Timothy ang iya anay lula, isa ka matutom nga Kristohanon kag ang iya nanay, no? Amuman matutom nga si nga Kristohanon ang iya lula si Lois. The grandmother and Timothy and Eunice's mother ang iyang iloy nga si Eunice. So gani nga makita natun dira kung ano ang kaimportante sang balaan nga kasulatan. Amuna nga may mga gina basa kita sa Facebook nga tani ibalik na ang pagwali sang pulong sang Dios sa mga students naton, sa mga kabataan tungod sa subong nga nagakanabo nga ang minor karon nga kon makapatay makahimo sang krimen indi mapreso. Mga utod ini tanan mga buhat ina sang tawo nga mga layin aton nga maproteksyonan ang aton mga minor nga mga kabataan subong. Pero ang balaan nga kasulatan nagatudlo kon ano ang number one nga bagay butang nga dapat talupang doon nga makabalhin sang kabuhi sang mga kabataan karon. Amo ina nga malaka nga mga kabataan nga naga-involve sang kaangay sina nga mga hitabo kun ara sila nagdako sa simbahan kagang ila ginikanan mga Kristohanon. Kay nga aman kaangay kay Timothy nga siling sang balaan niya kasulatan halin sang bata pa siya. Ano siling ni Paul, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of knowing whom thou hast learned them. Nga natun-an niya sa iya lula, natun-an niya sa iya nga nanay. So amo ina mga hinigugma, kay ang layi karon nga ginapasar sang aton government, makatalagam nga sa diin wala na sang natawag nga rights ang mga parents para sa pag nurture sang ila kabataan. Ang Bible yan nagasiling, train up a child in the way that he should go. Hanason ini nga mga kabataan. Kay nga aman,
ang purpose na siling sa Book of Proverbs. Nga sa ulihi, hindi sila mag-antos, hindi sila mag-suffer, kundi may maayo sila nga kauswagan or palabuton. Kag sa ila pagdako, hindi nila ina malimtan. Pangkaroon, anong nagkakatabo, mga utod sa aton mga minors, nga mga kabataan, problema muna siling nirisal, ang paglaom sang pungsod ta, amo ang aton kabataan, amo ang mga youth. Pero ano subong ang ginaatubang sang aton pungsod, kag sa iban nga mga lugar ang problema karon ang mga pamatanon. Kay wala na sa natawag panahon kag tsimpo, kulang na respect sa parents, kulang na pagdumdum sa Ginoo. Amo ina nga ang pulong sang Dios importante. That's why the basis of scriptural education, kinanglano naton ang natawag scriptural education. Amo na ang scripture from the Greek word grape, means literally means written from the sacred book, regarded as given by inspiration. Oh, di ba? Ang word nga inspiration, so amo ining ginatawag nga God breath, ginhawa sang Dios. So sa aton pa ang pulong sang Dios, hindi nila lahog-lahog ang Bible, ginatawag ini holy book. Amo nang masubo karon nga bisan pa gani ang aton mga leaders kung magdaog sila sa ila campaign nga mangin leader na halin sa mayor hasta magpresidente, ginapaano sila magsa during sang ila oath taking, ginapauyat sila sang Bible. Pero after sina anong nagkakatabo, say wala na part sa ila leadership, bisan pa ang senate naton karon, di ba? Ano karon ang aton nga gobyerno kagamo kay nga aman tungod ang nagaluntad subong ang mga leadership, hindi na based upon what the Bible says or ano nang ginahambal sang Bible, wala na part kundi nga ang kaalam sang tao na lang amo ang nangara kag nagaguide sa tao. Kag wala nang Dios, mga hinigugma mo na ang Pilipinas, the only Christian nation in the Far East. Pero anong nakakatabo? Ang Biblia, laka na lang, dutay na lang ang nagalumdum sini, nagakilala sini, that the Bible is the holy word of God. Oh? Kaya muna mga hinigugma nga sa diin, ginahambal diri, ginaremind ni Apostle Paul si Timothy, remember siling niya dira, nga ang ano natunan mo, nga mga bagay sini, nga mga kamatuulan, sinyahalin sang imo pagkabalik, and from that a child thou hast known the holy scriptures which are able to make them wise unto salvation through faith. Tamo na, kung nga si Timothy na ano siya nangin galamiton, nangin pastor sa balay, sa iya balay, nga sa diin naglabot sang iban nga mga katawhan bangod sang guidance, sang motivation, sang pulong sang Ginoo sa iya. So that's why una din nga makita naton the sufficiency of the scriptures in verse 14 to 15. So ara, sufficient for what? For conversion. Amo na nga ang libro nga sa diin maka-convert sa tao, nga ang tao isa ka makasasala, ang tao wala sang direksyon ang iya kabuhi, ang tao ara sa natawa gahom sang kadudulman, pero tungod sang pulong sang Dios, kun iya ina, kun iwali ina sa iya, kag iya patigatalo pang don, maangkon niya ang kapawa sang iya kabuhi. Kay siling gani sang Book of Romans, faith commit by hearing, and hearing by the word of God. That's why it is sufficient for conversion to those who are converted in Christ. Hindi niya conversion sa isa ka reliyon. Oh, kay kung na-convert ka lang sa isa ka reliyon, wala changes sa kabuhi sa tao. Pero kung ang imo isa ka pamatanon, itudluan siya, pamatian niya ang pulong sa Ginoo. Oh, ano matabo sa iya? Maangkon niya ang conversion, kaginaka conversion sa kay Kristo Jesus. Say, masiling sa balaan niya kasulat, which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ alone. Oh, nga magkabutang siya sang iya pagtuo kay Kristo lang gid. Say, tamo na nga bisan anhon himo sang layi sang aton mga congressmen, sang aton senate, ano ga katabo subong? Problema gadugang lang. No, bisan lang eskwelahan subong, hindi na gani safety ang kabuhi sa mga estudyante. Pila na bala ka estudyante nga naghimo sang krimen sina? Sang una, ang kun ang eskwelahan daw secured ka na because ang mga teachers, second parents ina sila, di ba? Oh, may right sila sa pagdisipline, may right sila sa pagtudlo, pagsaway. Pero ano garon di kakatabo? Nga ang bata, no? Maano lang, mahabuyan sa isa kamalain, istorya sa ginikanan,
or may ara ginatawag bagay nga daw ginasa or madisiplina siya, say report siya sa parents, ang parents ma-report dayon sa school or sa ahensya sang gatong gobyerno or sa pulis. Tamo na, so apang mga hinigugma ang pulong sang Dios gari, the scripture is very sufficient for conversion. Ikaduwa, the scripture is sufficient for what? For correction. May correction. Ano sa sabalan nga kasulatan? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. For doctrine, profitable for doctrine, for reproof. For what? For correction. Tamo na, diri kaya amo ni nagakorehir sa aton prong bata bala. Bisan anhon mo, ano nga mga curriculum nga ginatudlo sang DepEd, wala na gani ang GRMC subong. Di ba? Pero sang unaya, makita ni mo, may fear ang bata sa teacher, sa parents, may respect. Diba, subong, anong katabo? Because tungod sa natawag nga mga laws ang aton government nga kulang man sang implementation, nga bisan pa ang mga lawmakers naton amuman ang mga violators gani. Pero ang Bible nagahatag sa aton sa ginatawag correction. Is profitable for correction, mga inigogma. Amuning power sang pulong sa Ginoo nga dapat naton talupang doon, mga inigogma. And then, for conviction. Hindi lang for correction, for their salvation, kundi siya pagit, for conviction. Amuning makapatandog, kag na pamatud-an na ina sang madamo, nga mga tao, nga ang ila kabuhi, makasiling ka, hindi na mapuslanon, hindi na profitable, kag tama na kamiserable, pero sang panahon nga sa diin ginpamatian nilang pulong sang Dios, ginpamatian nilang walis ang pastor, mga inigugmano na tabo, na convict sila. Diba? So bisan gani may ara na mga balita, may mga priso nga nagpastor na pagwa nila kagdamo gina. Ang amon upod si Pastor Tolimao may jail ministry, damo sang na walihan na tudluan dira sa prisuan nga subong gani iban pastor na. Kagsubong pagwa nila, matutom na sa pag-alagad sa Ginoo. Because ang scriptures, nagahatag ini conviction. So, nagahakonvict ini sa tao, amo na ka-sufficient prong aton gobyerno. Wala nila ini makita nga mga resulta, nga tani subong ang needs ang aton mga schools, needs ang aton government, needs ang aton mga agency, mga hinigugma, amo ang pulong sa Ginoo. Nga matudlo, kagmawali ini. Say? So, the significance of the scriptures. Magsin kita, the quality of being important or the quality of being notable, worth, or influence. Imagine mo sina, kung ano ini kamapuslanon kag-importante ang pulong sang Diyos. Sining sang Bible, all scriptures is given by inspiration of God. Mga inigugma. So, muna ka-importante? Important for salvation, di ba? Importante ini sa kaluwasan, ang pulong sang Ginoo. Kay nga aman, si nagatudlo ini ang gospel na nungod kay Jesus Christ. He is Christ, our Savior, kag siya lang gid, kag wala na sang iban. So important ini sa aton nga service, sa pagpangalagad. Nga ang kabataan mamotivate sa simbahan, lain ang ila kabuhi, lain ang ila motivation. Kaya nga aman, ara sila na connect sa pag-alagad sa Diyos. Labi na gid ang ila parents, mga faithful nga mga parents sa pag-alagad, kag ara ang ilang connection sa pag-alagad o members ang isa ka church nga nagatudlo ka nagawali sang pulong sang Diyos. May Sunday school sila, may worship sila. Amo ni kamalahalon mga inigog makakikatatlo, important for steadfastness nga mapalig-on ang kabataan ngay nga aman madamo sang kabataan karon nga nagakommit suicide in times ang ila problema. Wala na sila sang strength, wala sila sang natawag nga encouragement, reminders para nga sa diin makarecover sila sa mga ginahandol nila kaginaatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. Gani abyan ka mga hinigogma. Parents, kung ikaw nagapamati subong, talupang dunin mo. Nga sa din, kamalahalon kaimportante ang pulong sang Diyos sa kabuhi sang aton kabataan sa aton panimalay. Kay amo ini ang importante. Siling pa sang isa ka presidente sang Amerika, si George Washington. It is impossible to govern the world without God and Bible. Gani abyan mga hinigogma. Samtang may tion kag panahon pa. Talupang doon ato ng Ginoo sa aton kabuhi, labi na gid
ang pulong sa Diyos. Salamat kid sa inyong pagpamati, ang inyong abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa atong tanan.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan, alas 4:01.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

Isa ka maulan nga Huwebes sang hapon dira sa imo abyan. Kumusta? May mga lugar nga ginabaha na. Epekto sang habagat nga ginapabakod sang bagyo. May tropical depression abisubong. Mamadasig nga nagagiho ining si Bagyong Quiapo. Pero dito ni siya sa Babaw, sa may Luzon area, aminhan, katundan sang Philippine Sea, siblangan sang Northern Luzon, ining si Bagyong Quiapo. Sunod sa pag-asa, kita ni kagina alas 10 ang aga sa kalayoon nga 830 kilometros, sidlangan sang Northern Luzon. Mabaskog nga hangin nga 45 km per hour lapit sa sentro kag pagbaskog kutob 55 km kada oras. Hinay ang iagiho mga 25 km per hour. So may mabaskog nga hangin tubtob 400 km salin sa sentro sang bagyo. Gani may mga lugar agin paidalom na sa signal number 1, particular ang Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, aton na Monster Station dito sa Isabela, signal number 1 man sila dito pag-pray naton. Apayaw, Abra, Kagalinga. Sakop man sang signal number 1 ang sidlangan kag sentro nga bahin sang Mountain Province, sa Paracelis, Natunin, Barlig, Sadanga, Buntok, Besaw kag Sasagada. Sa sidlangan kag sentro nga bahin sang Ifugao. Signal number 1 man dito. Pati Ilocos Norte, aminhan nga bahin sang Ilocos Sur. Aminhan nga bahin sang Aurora. Pati sidlangan o aminhan nga bahin man sang Quirino. Kakopya po na sang aton nga station DZMR. And aminhan nga bahin sang Nueva Vizcaya. Muna ang ginpaidalom sa signal number 1. Dari sa aton, ang nag-aapekto is habagat. Bagyo sa aton nga side kay dito man sa Luzon gid ang baskog, pero experience naton ang epekto sang habagat, kaya lawig-lawig ang ulan kag nagtuga na inis ang mga pagbaha sa mga lugar nga samiman naga-experience ang kagibaha. So halin aga na ning paning ulan no hasta subo nga hapon. Dili sa aton ga inday-inday lang, pero dito sa iban nga lugar kusog, nag yellow warning na. So, sa may Maguindanao del Norte, Cotabato City, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, Davao Occidental, Lanao del Sur, kag Sarangani. Sabihin kong yellow warning, heavy rainfall. Ano dara ang tulay sa may malapatan sa Sapu Masla Bridge, ang portion na rumpag duman. Ina-try naman kay Uda sang DPWH, pero kung amuni nga sige-sige ulan, hindi na lang anay mag-biyahi pakadto dito abiyan kung may plano ka. Sa aton nga mga muluyo dara, doble halong. Mga taga-Sarangani, mananom na kamuda ah. Sa inyo mga bukid, mag-tree growing activity kaya initiative ang aton nga LGU. Hagunda ang mga umuluyo nga kunon daliwat sang kahoy ang inyo mga bukid. Lube. So, mga kahoy, gid nga makahold sang tubig ulan. So, halos kalbo naman abi ang mga kabukiran dara. Panawagan sa aton iyang mga umuluyo dara sa mga kabukiran,
gasaka sa bukid, kag mamutol kahoy, yung tatinyo na na. Tigid ang epekto sina, no? Damo na kabuhi ang nagkalautas at yung mga kabataan, sinting ang mga kabataan, labot sa inyong mga hinimuan, sila ang nag-suffer man. Ang Langgid Initiative, sang mga pumuluyo, kagsang gobyerno, para sa mga efforts para ma-rehabilitate man ang aton mga kabukiran, agod may magpugong sang tubig nga hindi magpadaos-dos tanan diri sa dalom. Alas 4:08 ang aton takna, diri kita na sa aton nga action line mga public service announcement. Idulong sa aton ni Miga Jen. Line.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may aras ang scheduled power interruption sa July 24 from 9 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, bugos nga purok Muslim kag barangay hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, Sitio Paraiso sang purok Cambodian sang Banga. Maapektuhan man from 8 a.m. to 4 p.m. ang bugos nga coverage area sang feeder 15-2, partikular ang City of Coronadal, BIR Jensen Drive, Nia, kag portion sang Barangay Santo Niño, lakip man ang portion sang Barangay Nupanggasinan. Kag bugos man nya coverage area sang feeder 15-3, partikular ang portion sang Barangay Santo Niño, portion sang Barangay GPS, kag Barangay Zone 2. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang Philippine Military Academy o PMA may ara sang paghihwaton nga PMA entrance examination sa July 25 to 26 sa nagkalain-lain nga testing centers sa Iligan City, partikular sa Iligan City National High School, Genwood Street, Corner Rojas Avenue, Barangay Mahayahay, Iligan City, sa Kabakan Municipal Gymnasium, Kabakan North, Cotabato, sa 6th Infantry Division, Philippine Army Gymnasium Camp, Siongco, Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao, sa Tacorong City Cultural and Sports Center, Tacorong Sultan Kudarat, sa West Mincom Gymnasium, Camp Navarro, Upper Calarian, Zamboanga City, sa Jose Rizal Memorial State University, Dipolog Campus, Dipolog City, sa Pagadian City, Covered Court, Plaza, Luz, Pagadian City, sa Claret School of Lamitan, Rizal Avenue, Lamitan City, Basilan, kag sa Gymnasium, Lagao National High School, Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City. Ang requirements, 2 valid ID, PSA birth certificate, Form 137 or 138, ang college grades will not be accepted. 2 pieces ang 2x2 ID picture, white background, pencil, number 2, Mongol, attire, plain white t-shirt, long pants, kag close shoes. Para sa dugang impormasyon, please contact 0917-122-3734.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato pinaagi sa Public Employment Service Office in partnership with the Department of Labor and Employment and Department of Migrant Workers, ginaimbitahan ang tanan ng mga job seekers sa one-day job fair in line sa celebration sang Tinalak Festival sa July 27, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Ang venue sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Para sa mga job seekers, hindi nyo kalimtan nga magdala sang damo nga mga resume, valid IDs, kag iban pa nga mga dokumento kaparehas ang biodata, transcript of records, certificate of eligibility, certificates of training, kag diploma.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Tres minutos makaligad ang alas 4 sang hapon. Dugang naton nga public service announcement related sa iConnect or Life Connect, I mean. FEBC Life Connect. May yara kita sa igapatigayon nga
0: action.
2: Pinapamatian ko na ring post sa or ginabuksan ko diri ang posang aton nga FB page FEBC Philippines, no, about this FEBC Life Connect Mental Health Wellness Forum, yan, on bullying and depression. Si Dr. Joyce Piap Go, isa ka counselor ang makaupod para istoryahan ang mental health. An important step toward breaking the cycle of hurt and building communities marked by compassion and hope. Istoryahan man ang issue sang bullying and depression. So, pwede ka mo ka-register for free sa tinyurl.com/FEBC Break the Cycle. Sa August 15 ni siya, Sabado, 8 a.m. to 12 noon sa The Events Place, 13th floor, Philippine Bible Society Tower, United Nations Avenue, Ermita, Manila. Yan, basi may kilala ka mo da, or sa mga listeners natin online, yara sa Luzon, don't miss the chance na makatuon and be ministered. Alas 4:15. Hello dira kay Pastora Dina Gakayan. Kita ni Pastor Van Dolph. Pagulang din naghapit si Pastor Van.
3: Balita kag iban pa.
2: Mayad-ayad nga pagpamati kay si Smitch Mandera. Always managa tune in dari sa DXKI. Mga COG friends naton. Hello man kay Sis Bevelyn sa Hilahos Funticha family. Sa aton nga asa ka pa segment, aton inspirasyon pang hapon, istoryahan naton. Paano ba atubangon ang conflict? Diba? Mga maka-conflict gid ta ba? Pero paano atubangon ang conflict? So, ari pamatii si Pastor Jebo sa aton asa ka pa segment sa perspektibo sang Biblia.
4: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
5: Ang conflict

0: na yan. O paraan din ito para pansamantalang pahupain ang damdamin at hindi ayusin ang mga isyung pumupukaw sa damdamin. May mga magsasabing, eh kaya naman kami nag-aaway niyan eh dahil lahat ng ginagawa ko eh kinakagalit niyan. Tapos yung kabilang partido pa lang iniisip ay ganito. Eh kaya naman kami nag-aaway niyan dahil kung ano yung kinakagalit ko, eh yun pa ang ginagawa. O sino ngayon ang tama? Maaring pareho, di ba? Pero dahil hindi nag-uusap at hindi inaayos ang issue, ay habang buhay na lang na magkakaganyan. Ang tingin mo eh siya ang may problema at ang tingin naman niya eh ikaw may problema. Eh paano na? Ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 26, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw, naggalit pa rin kayo. Ang verse na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aalis ng galit, kundi maging sa pagharap sa mga bagay na nagdudulot ng galit. Kasi ang totoo niyan, kahit alisin mo ang galit mo ngayong araw, kapag na-trigger ka na naman ng unresolved conflicts nyo kinabukasan, eh magsisimula na naman ang bakbakan. Habang pinatatagal natin ang pag-resolve sa mga issue, ay lalo nating pinagkakait sa ating sarili ang benepisyong dulot ng relasyon. Magiging past-oriented tayo at hindi na potential-oriented. Yun bang sa halip na makita ang magagandang pwede mangyari, eh puro limitasyon na naiisip. Magiging pain-oriented tayo sa halip na possibility-oriented. Yun bang kapag nakikita ninyo isa't isa, eh puro bitterness na lang. Hindi na naiisip na kung magkakasundo, eh malayo pa'y mararating. Ilapit mo sa Diyos ang iyong pusong pagod na sa pakikibaka. Kaya kang paghilumin ng Diyos. May magagawa siya. Huwag mo nang isiping dapat yung kagalit mo ang mauna. Kung pinapatnubayan ka ng Diyos, ikaw na ang humakbang patungo sa pagkakasundo. Makikita mo na kapag ang Diyos ang kumilos, ang puso mo ay lalayang lubos. Asa ka pa, ha?
1: Balita kag-iban pa.
2: Madamong asalamat, Pastor Jebo. Tandaan naton na we are called to be peacemakers. Alas 4:20, kadasig sang oras, din nakita sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Hulyo 23, 2026, sa aton balitaan dili sa Balita Kag Iban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
3: You. Headline.

0: Sa balita lokal, kaso sang teenage pregnancy sa Coronadal nagnubo apang padayon nga isa kahangkat sa syudad. LPMC nagpatigayon sang inspeksyon sa airport road project sa Surala. LGU Gensa nagpaathag may kaangtanan sa pagbalhin sa mga pwesto sa palengke general. Pagbaha na eksperyensyar sa pila ka lugar sa Glan, Sarangani. Mga balay din nalubog sa tubig baha. Magnitude 5 nga linog nagtayog sa kadagatan sang Sarangani, Davao Occidental. 5 ka high-powered firearms kag 3 ka IED na kumpiskar sa Maguindanao del Sur. 5 ka BARM provinces may 50 milyones pesos kada isa para sa public service projects. 8 anyos nga grade 3 pupil ginbawian sang kabuhi matapos ginsakit sang iya classmate sa Davao City. Pagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagnubo ang tala sang kaso sang teenage pregnancy

sa syudad sang Coronadal, halin 2022, Tubtub 2025, sunod sa City Population Office. Apang nagapabilin ini nga isa kadako nga hangkat para sa lokal nga gobyerno. Base sa record sang opisina, halin sa 497 ka kaso sang 2022, nagnubo ini sa 390 ka kaso sang 2025 nga nagakahulugan sang 21.5% nga pagnubo. Suno kay City Population Officer Janet De Monteverde, bisan nagnubo ang tala sang mga kaso, kinahanglan gihapon ang mas malaparon nga paggiya, edukasyon kag kooperasyon sang pamilya, eskwelahan kag komunidad, agud mapunggan ang temprano nga pagbuntis sa mga pamatanon nga babayi. Sa record sang City Population Office, mga 85-90% sang kaso sang teenage pregnancy sa syudad ang ginlakipan sang mga pamatanon nga nagaedad 16-19 anyos. Sang 2025, nakarecord man ang opisina sang 48 kakaso sang pagbuntis sang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo. Ang pinakabata nga natala sa syudad amo ang 12 anyos nga pamatanon nga nagapakita sang kinahanglanon sang mas mabaskog nga mga programa kag intervensyon agod maproteksyonan ang kayuhan kag wasdamlag sang mga kabataan.

Nagpatigayon sang on-site inspection ang Local Project Monitoring Committee o LPMC sa padayon nga construction sang airport road project nga maga-konektar sa Barangay Libertad kag Barangay Sentrala sa Banwa sang Surala. Tinutuyo sang inspeksyon nga mamonitor ang kasamtangan nga progreso sang proyekto, mapabilin ang transparency kag accountability sa implementasyon sini, kag masiguro na maaksyonan dayon ang bisan ano nga issue o kon problema nga mahimo makaapekto sa construction. Kadungan sang inspeksyon ginbisita man sang LPMC ang ginatukod nga finance building kag nagpatigayon sang pagsinapol upod sa mga barangay kapitan nanungod sa mga gintalana nga resettlement issues. Settlement sites. Suno sa LPMC magahimo inisang isa ka inspection report na nagalakip sa mga obserbasyon, natukiban kag mga rekomendasyon agod mapauswag pa ang implementasyon sang airport road project kag masiguro nga ini mapatuman suno sa ginplano kag gintalana nga pagsulundan.

nagpatigayon sang live press briefing ang LGU Jensen agud sabto ng mga pamangkot kag kabalaka sang mga manugbaligya kag publiko na hanungod sa temporaryo nga pagbalhin sang mga pwesto sa palengke general. Pinpangunahan ang briefing ni City Councilor Richard Atendido kag City Administrator Shandy Teresa Pestanyo. Ginpresentar naman ni Engineer Mylene Gekosala ang traffic management plan nga ipatuman samtang ginapadayon ang proyekto. Sa open forum, ginpaathag ni Pestanyo ang proseso sang relokasyon, mga patakaran kag temporaryo nga mga lugar nga pagabalhinan sang mga tindero paagi sa official nga market map. Ginpaklaro man sini nga ang proyekto sa ka public private partnership kag indi ini privatization sang pampubliko nga merkado. Ginpasiguro man ni Councilor Atendido nga wala ginabaligya o kon ginapribado ang palengke general. Samtang ginsabat ni Attorney Francisco Gakal ang mga pamangkot, may kaangtanan sa legal kag proseso nga aspeto sang proyekto halin sa mga vendor kag media. Gin siguro nanday Market Supervisor 3 Paulito Makilang kag City Administrator Estanyo nga ang tanan nga lehitimo nga stallholders kag tenants may yara sang ginpalan ang apwesto sa mga relocation areas. Ginauhag sang mga otoridad o sang mga opisyal ang mga tindero kag publiko nga magbinuligay kag magsalig lamang sa opisyal nga mga anunsyo para sa mga bag-o nga impormasyon na hanungod sa pagbalhin sa mga pwesto sa palengke.

0: bangod sa wala untat nga mga pag-ulan sa kabukiran nga bahin Sanglan. Nagawas ang suba nga nagpabaha sa mga kabalayan sa Purok Pulambog, Barangay Datal, Bukay. Ano sa video sang lokal nga pumuluyo, nagsulod na sa mga kabalayan ang dalom nga baha nga naglabot sa bintana. Nagpaandam sa mga otoridad o nagpaandam ang mga otoridad nga posible pa magsaka ang tubig kung padayon ang pag-ulan tub-tub gabi. Nalagayan man ang nag-star sa ubos nga dapit nga mabinantayon kag mag preparar sa posible nga pagbakwit. Natala ang magnitude 5.0 nga linog sa kadagatan sang Sarangani, Davao Occidental, Miyerkules sang hapon suno sa PHIVOLCS. Suno sa PHIVOLCS ang linog isa ka aftershock halin sa magnitude 7.8 nga pagtayog nga nag-igo sa Sarangani sa tong Hunyo 8 kag magnitude 6.5 nga linog nga natala sa kadagatan sang Davao Occidental sang Hunyo 26. Natumod ang sentro sang pagtayog sa kalayoon 11 kilometros katundan sang Sarangani Island sa Banua sang Sarangani. Tectonic ang ginhalinan sini nga may kadalumon 10 kilometros. Nakumpiskar ang 5 ka high-powered firearms kag 3 ka improvised explosive devices o IEDs sang mga otoridad sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay Dogengen, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, Martes nga adlaw. Suno sa kapulisan, nagpatigayon ang mga operatiba sang operasyon na Godi Patuman ang warrant of arrest batok sa isa ka wanted nga suspek apang nakapalagyo ini sa tion sang pag-abot sa mga otoridad. Sa ginpatigayon nga pagpangita sa Ilapuloy-an, na-recover ang mga armas sa ginapatihan nga mga eksplosibo. Inarestar man ang asawa sang suspek bangod sa inatudlo nga pagtipig o kung pagpanag-iya sang nasambit nga mga kagamitan. Sa ulihi, nadakpan man sa mga otoridad ang wanted nga suspek paagi sa ginpatigayon nga manhunt operation. Ang duha ka suspek yara na sa kustudiya sang kapulisan kag mga tubang sa nagakaigo nga kasong kriminal. Dakip ang ginapatihan nga pagbayolar sa nagapabilin nga makasugoan na hanungod sa illegal nga pagpanag-iya sang armas kag explosives. Balita! Magkatuwang nga ginpanagtag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Bangsamoro Chief Minister Abdurauf Makakuwa ang duha ka separar nga fund grants nga may kabugusan nga balor nga 50 million pesos para sa nagkalain-lain nga mga programa sa 5 ka provincial governments sang autonomous region. Ini sa seremonya nga ginpatigayon sa Camp Siongco dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, Miyerkules sang aga. Ang 20 million pesos sa nasambit nga balor ginpain para sa mga disaster kag relief operations, kag ang 30 million pesos naman para sa Bangsamoro tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers program o B2PAD program sang regional government na ginapalapta sa bulig sang lokal na gobyerno sang autonomous region. Mismo ang 5 ka gobernador sa BARM, si Tukaw Mastura sang Maguindanao del Norte, Ali Midtimbang sang Maguindanao del Sur, Mamintal Adjong Jr. sang Lanao del Sur, Mujib Hataman sang Basilan kag Ismail Ali sang Tawi-Tawi ang ginhatagan sang presidente kag ni Chief Minister Makakuha sang symbolic replica checks nga nakapagkit ang kantidad sang pondo sa seremonya ginhiwat sa Camp Siongco Miyerkules sang aga. Pabulig sang presidente kag ni Chief Minister Makakuha sanday Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kag Minister Jordan Bayam sa pag Tigayon sang symbolic fund turnover sa lima ka provincial governor sa Camp Siongco kung sa diin nakabase ang headquarters sang 6th Infantry Division sang Philippine Army. Sa ulihing balita, ginbawian sang kabuhi ang 8 anyos nga grade 3 pupil matapos ginreport nga nakaagom sang grabe nga pagpanakit nga ginapatihan ginhimo sang tatlo niya kalalaki nga classmate sa sulod sang isa ka eskwelahan sa Davao City. Ginpabutyag sang pamilya nga gin sumbag suno pa ang biktima sa dung Biyernes. Matapos magreklamo sang grabe nga pagpalanakit sang ulo, gindala ini sa Southern Philippine Medical Center. Sa ginpatigayon nga CT scan na diskubre nga may blood clot sa ulo sang bata. Kasan sa gilayon nga pag-atipan sang doktor, wala na ini nasalbar pa. Nagapangasubo ang pamilya sang biktima kag nagapanawagan sang hustisya para sa natabo sa ila anak. Samtang nagpahayag sang pangasubo ang Davao City Police Office sa pamilya kagin pa siguro nga patigayon sila sang investigasyon agod mahibaluan ang bugos nga kamatuoran sa likod sang insidente. Mayadto ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tuk lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI. Sunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: At walang naiulat na nasaktan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Kaugnay pa rin ng usaping depensa at seguridad, nagpulong ngayong Huwebes sa Maynila sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Swedish Defense Minister Paul Johnson upang talakayin ang mas malawak na kooperasyon sa depensa. Ani Teodoro, kabilang sa mga posibleng pag-usapan ang pagbili ng Gripen fighter jets ng Sweden para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Gayunman, sinabi niyang nakadepende pa rin ito sa pondong ilalaan ng pamahalaan at sa kakayahang mapanatili ang maintenance ng mga eroplano. Bukod sa Gripen, pinag-aaralan din ng Pilipinas ang iba pang fighter aircraft kabilang ang F-16 ng Amerika, Rafale ng France, Eurofighter Typhoon at KF-21 Borame ng South Korea. Dagdag ni Teodoro, mahalagang makabili ng sapat na bilang ng mga fighter jet upang maging epektibo ang depensa ng bansa.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Posible namang umupa ng mga conference rooms sa Philippine International Convention Center o PICC ang Senado para sa pagdinig ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ginagamit na ngayon ng ilang committee room ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil dito, sinabi niyang maaaring sa PICC na idaos ang ilang budget at committee hearings. Simula sa July 27, sabay na isasagawa ng Senado ang impeachment trial at ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang nakatakda naman ng committee at budget hearings tuwing Huwebes at Biyernes. Aminado ang Senate President na magiging hamon ang tight schedule, ngunit tiniyak na sisimulan ang budget hearings sa lalong madaling panahon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Itinalaga si Lieutenant General Michael Lohico bilang bagong superintendent ng Philippine Military Academy kapalit ni Vice Admiral Cesar Bernard Valencia. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinangunahan ni AFP Chief General Antonio Navarrete ang turnover of command at retirement ceremony na ginanap sa 4th General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City. Si Logico ay miyembro ng PMA Maalab Class of 1993 at huling nagsilbing commander ng Philippine Army Training and Doctrine Command. Humawak din siya ng iba't ibang posisyon na may kaugnayan sa military training, pagbuo ng mga doktrina, joint exercises at special operations. Tiwala si Navarrete na sa pamuno ni Lieutenant General Logico, magpapatuloy ang PMA sa paghubog ng mga opisyal na may kakayahan, magandang asal at matibay na pagmamahal sa bayan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Humihingi naman ang Department of Agriculture ng 250 billion pesos na budget para sa 2027 para mapalakas ang produksyon ng pagkain at matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas mataas ito kaysa sa 215 o 215 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Anya gagamitin ang pondo para sa makinarya, irigasyon, cold storage at iba pang proyektong magpapataas ng ani at magpapababa ng presyo ng pagkain. Sinabi rin ni Chu Laurel na lumago ng 2.6% ang sektor ng agrikultura at pangisdaan noong 2025. Ngunit aminado siyang marami pa rin hamon tulad ng kakulangan sa irigasyon at epekto ng climate change. Dagdag niya, kailangan ang tuloy-tuloy na pamumuhunan upang matiyak ang sapat na pagkain at mas mataas na kita ng mga magsasaka at mangingisda.
2: Ulat Panahon.
1: Bahagyang lumakas ang bagyong Quiapo habang kumikilos pa hilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas, silangan ng Northern Luzon. Gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon gaya ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Talinga, eastern at central portion ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern portions ng Ilocos Sur, Aurora at Quirino at ang northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Ito ang dahilan kung bakit nararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa ilang bahagi ng Luzon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.75, Canadian dollar, 43.85, Singaporean dollar, 47.85, at sa Saudi Riyal, 16.45.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Kawikaan 21:21. Ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan.
2: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang tamang oras, alas 4:43 ng hapon.
3: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita, alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
5: For 61 years, 1062 DXKI FEBC Radio has faithfully shared the hope, truth, and love of Jesus Christ across South Central Mindanao. Through every song, every message, and every prayer, we continue our mission of communicating Christ to the world until all have heard. As it is written in Romans chapter 10 verse 14, how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Thank you for standing with us in faith. This is your partner in hope, 1062 DXKI FEBC Radio, the friendly voice of South Central Mindanao. Until

0: mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay sa gikingon ko na siya ang Dios nga mahan. Dili buot nga ang tanan mga wala, kundili ang tanan mahibalik ngadto kaniya. Apan igsun, usbon ko, hinaot nga niya nang tanan mutubag ka karon dayon, mintras may panahon ka pa. Ayaw na paabuta ang katapusan, masin mawad-an kag kahigayunan. Karon na mismo ang kahigayunan. Musa dawata si Jesucristo, isip imong kaugalingong Dios ug manluluwas, pinaagi si imong paggampo. Dalagun ng Dios sa ulit katapusan sa mga pulong, din hinalamang sa kutob mga kahigalan ng kaigsonan ng atong panaguban, tungod kaya walang kita ikong oras o panahon. Magampo kita. Dalagun ka o Dios, din yung mga takna, salamat na usab sa iyong mga pulong. Salamat tungod kay nagapadayan ka sa pagmaymay o sa pagmando sa matag-usa ka na mo may tungod na iyong butanga. Tabangi kami o Dios nga mga nga magmasinundanon na ini. Tabangi o hatagi kami kaligon aron kami magmaisugon sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong gugmag grasya sa matag-usa ka na mo. O Dios nga mga akong giduol kanimo ni ini mga orasa ang among makaigsunang ananagatubang sa mga suliran, kagulanan sa ilang kahimtang, tungod sa mga panghitabo sa ilang pamilya, mayon man sa ilang panginang lanon. Tabangis law Dios nga mahan ang kalipay nagikan kanimo ilang maangkon pinagi sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Dios, ihatag kanila ang mapainom sa anong espiritu o aron pinagi niya na mailan sa uban nga anay Kristo sa ilang kinabuhi. Tabangi og sangkapi sa law Dios ilang panginahanglan aron dili kini makababag sa ilang pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo, hinaot ka kining mga magampo og pangamuyo na hiuyon sa imong kabubuton. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa webes nga edisyon sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11, and I will be reading from verses 13 to 4 to 15 nga nagasiling. 2 Corinthians 11 13 to 15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Kabay gid ang Ginoo magadugang sang iya pagpakamaayo upon the reading of his word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sang kabuhi nga nanginamon kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. Nagapangayo gid kami sang kapatawaran sa amon mga kasaypanan. Nagapangayo man kami sang imo pagtinlo sang amon mga kahiguan. Agud nga maangko namon ang imo mga pagpakamaayo through your word. I also pray, O Father in heaven, sa amon mga kauturan nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray sa kay Nanay Marina Lahilahay, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Nanay Noemi Quirino, even man sa kay Tatay Dolfo. I also pray even sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Mami Raflor Erbon, even sa kay Manang Marlin Morunaga. Ikaw gid ang magapakamaayo, and even we also pray sa mga kauturan namon nga naga-desire sa kaluwasan sa mga members of their own family. I pray nga ikaw gid ang magapakamaayo, ikaw gid sa gihapon ang magahatag sang imo gid nga intervention. I pray sa kay Pastor Mary Therese Ubahid, sa kay Ma'am Elena Dagaman also, even man sa kay Ma'am Marietta Dilag. We pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magabukas ang amon pauna-una sa amon tigipusuan, nagod nga maintindihan gid namon ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, amen. So, sa liwat, no, maayong adlaw kag welcome liwat, no, sa Webes nga edisyon sa aton nga programa ang Salmo. Ang aton pagpamalandungan sa sining adlaw is about, no, ang aton topic is transformers, no. Nga a transformer ini pastor, no. It is because ako na aton lang tawo, no. Subong especially diri sa aton pungsod Pilipinas, we are bombarded sa mga katauhan nga kung mamahati kita sa ila, pero kung hindi naton sila kilala, though masiling kita, though kamatarong man, no? Because they are quoting verses of the Bible, they are speaking nga kung why kakabalo nga puro lang kabutigan, dumapati man ikaw, no? Kag kung aton lang taon, amunay siya ang characteristics ng mga ginatawag naton nga mga scammers gidya, no? Because ining mga traidor, ining mga manuginto, kasubong bala ni Judas, no? Wala gidya kabalo ang iban niya nga mga apostles. Nga si Judas, suya magaluib kay Jesus. Ang pananawan sa mga iban nga disipulo sa kay Judas, no? So, imagine, dusi sila. Ini ang unsi, wala gidya idea nga si Judas, scammer sa sulod nila. So kung natin lang tawon, ang traidor in the outside, ang traidor inside. Kag no one sa mga co-disciples ni Judas may idea nga si Judas amo ang magabitray, amo ang magatraidor sa ila master nga mo si Jesus Christ. No? So, for this reason, no? Uso nga daan subong, no? Kung natin lang tawon, kung mamati ka, budo puro highly opinionated, no? But kung hindi kita maka-decipher, no? Nagabaton kita sa mga information ng mga indiya mo, puro, no? Kaglunsay mga kabutigan ini. And for this reason today, kabaygid nga, ang Ginoo maghahatag sa aton sang kaalam in such a way nga ma-identify naton, no? kagin identify sila ni Apostle Paul, sila hindi rin ni Apostle Paul, na for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, bodo mga follower gidya ni Jesus, no? And no marvel, no? Hindi ka magkataka, hindi ka magkatingala, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. No? So again, hindi lang ni, no? Ako na aton liya lang taon subong, masalingit ito mo kaluluoy gidya sa Pilipinas. No? Pero don't you worry. Mayara kita Diyos nga labing gamhanan, and He is still in control. No? Manabat, may accountability. Ining mga katauhan will give account of their deeds. So, ang pinaka-importante tani, no? We will give account sa Bima Judgment. Hindi lang na mag-give account sa Great White Throne Judgment. Amo na nga mas importante gid mga kaabyanan, no? Nga na ang kun gidya naton ang kaluwasan, no? Gintuuhan gidya naton ang finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, no? So that ang iya, no? Ang imo kag akon mga kasaypanan ginhugasan pinaagi sa mili nga dugo sang aton manluluwas dito sa cross ng Kalbaryo. Pero ini nga minsay, this is why nga ginatagaan kita sang mga inside information so that nga hindi kita malamangan kag hindi kita magiging instruments of Satan himself. Wala nagakahulugan nga believer ikaw, hindi ikaw magamit sang aton kaaway, magamit siya pakagyapon, no? Yes, hindi na kita niya mapossess, pero ma-obsess niya kita. Oh. Hindi bala na madamo kita kilala nga mga believer sila, no? Pero anong ila function? Nagapagamit sila sa aton kaaway nga si Satanas. Kag ang masubo pa, no? Madamo sa mga alagad sang Ginoo nga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, and therefore we need to be aware, no? Kay base wala kita kabalo ang aton panguna-una, no? Na influensyahan na sang aton kaaway, no? Naga-subscribe kita sa mga kabutigan kag kasubong sang kadam-an, nagasunod-sunod kita sa mga misinformation, sa mga disinformation, kag even ang aton persona, wala na kita nagatindog sa kamaturan. So therefore today, we will be dealing about these transformers. No? So ano bala, and I am talking about sang sining mga katauhan nga mga sumulunod sang aton kaaway nga si Satanas, pero ang ilang mga dagway, ang ilang daw karakter kasubong sa mga apostles, no? So number one, gid, we need to describe them. They are deceivers. Amuning ginambal diri. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, no? So they are deceivers, manuginto sila. Nadumduman ko ni ang warning ni Apostle Paul sa kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, no? 1-5, nagasiling, "This know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So this is why, siling ni Apostle Paul, kag-ari na kita sa sininga mga panagun. Kung hindi kita nagalantaw sa kamaturan, nagapamati isang kamaturan, mangin biktima kita sang sining mga deceivers. Kag-amunang nasubuan ta, may mga katauhan, they call themselves Christians, pero nagasunod-sunod man sa kabutigan sang sining mga katauhan. So they are deceivers, number one. But by the way, abyan, basi dugay ka na yan nagapamati sang sining aton broadcast, pero basi hasta subong, wala mo pa yaging kilala ang imo kaugalingon nga ikaw makasasalat. Wala mo pa ini na hinulsulan, kag wala pa ikaw nagbutang sang imo pagtuo sa ginhuman ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo. Gani abyan ginaagda na kung ikaw nga unta, mamalandungan ni mo ini nga kamaturan, nga ikaw nagakinanglan sang manuluwas nga siling sang Romans 3:23, ang tanan nagpakasala, kag nawadan sang himaya sang Diyos. Pero pasalamat kita, may Roma 6:23 nga nagasiling, ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan? So please, no, kilalahan imo ko galingon nga ipa makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala. Kag agdaha si Kristo Jesus nga imo mangin Dios kag personal nga manluluwas. Tuuhi siya, patihi siya, no? Siling sang John 1:12, but as many as receive him, to them give he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Again, siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So I hope and I pray nga before maghuman ang aton nga broadcast for the day, nahimo mo ini nga desisyon. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Okay, so balik kita. So Transformers, number one, they are deceivers. But by the way, nag-break kita kagi na, no? Kag nagapangagda kita nga unta, no? Na maangko natun, tuuan natun si Jesus, nga atun Diyos, kag personal nga maluluwas, no? Kag basi mamangkot ka ti, Pastor, kay natuuan ko na si Jesus, ano ang nagakadapat ko ngayon para mangin mapinuslanon ako, no? Abiyan pangita dira within your community, sang isa ka Bible-believing church, no? Kag isugid dira sa alagad sang Ginoo, kung paano gingamit ang ininga broadcast, no, ang Facebook Live, ang Radyo DYBS, ang Radyo DXKI, no, kag mag-alagad ka sa Ginoo, no, upod sa sina nga iglesia, kag magtubo ikaw upod sa ila, no, and another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban, no, kay Jesus. So Transformers, gin-describe sila ni Apostle Paul as they are deceivers. Number two, they are also darkness. So, hindi lang sila deceiver, they are darkness. So, nung ambal dere, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So, nagapakuno-kuno nga angel of light, but really, they are not that light, but they are of darkness. Delikado mga kauturan ko sa Ginoo, no? This is why nga halong gid kita, no? Sila isang Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So they are workers. They are deceivers, deceitful workers, and they transform themselves into the apostles of Christ. But they are also workers of darkness. They are not of the light. They are just transformers, no? Nagapakuno-kuno lang. This is why nagambal kita kagina. Grabe ang deception ni Judas. Wala gidya kabalo ang unsi. Wala gidya kabalo ang mga kababayenan nga nagaupod-upod sa ila. Ang nabalaan lang nila, sang masilingit nati, si Apostle John sa The Gospel of John nga may mga refleksyon na siya. Kahit di, kunato lang daon, ang pagsulat ni John, reflective na niya, wala siya na-rate sang amuyad itong nagkakalatabo. Kuti may mga analysis na, may mga conclusion na si John, no? Kay wala lang yan si John nagpahayag sang narrative, nag-reflect siya sang nagakalatabo, no? The fact is, kung inyo na dumduman, si Judas, nagkumod siya, no? Yan to balang babae nga nagbuka sang alabaster box, kan nagambal si Judas, buka nugon sang perfume, tani na baligya pa ni, isa katuig nga swildo ni, kaginhatag sa mga pigado, no? Ginambal to yan ni John, no? Kay si Judas, siya ang nagakapyot sang kwarta, kagkawatan siya. So, balik kita, no? Sa deception, balik kita sa darkness. Hindi bala, siling sa aton mga katigulangan, ang mga kawatan, butigon. Kag ang mga butigon, kawatan. And sometimes, ikaw kag ako, nagiging guilty of this offense against God Himself. We are also deceivers. So, hindi mo pag ikabigon ang imo kaugalingon nga immune ka sang sini nga scheme sang aton kaaway, no? Because from time to time ikaw kag ako nangin galamiton man sang aton kaaway nga si Satanas, no? In one way or another nagiging scammer man kita, manuginto kita, no? So this is why halong gid kita, sa aton nga mga ginahimo, because we will give account oh, unto our God. Maginulsul na kita nga daan. Kag itugyan gid naton ang aton panguna-una, ang aton tagipusoon sa Ginoo. You know, ang mga mapait, kag mga masingkal nga mga statement ni Jesus, hindi iya sa mga makasasala, kuti sa mga religious people. No? Nagapakuno-kuno, but they are deceivers. Nagapakuno-kuno, and they are of darkness. And that's number two. Huh? And then number three, they are also depraved. Huh? Nga naghambal kita depraved, sila hindi rin sa verse 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works. So, mga kauturan, mga kaabiyanan, these transformers, these mga traidor, these nga mga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, they are depraved. They are not of righteousness. They are not of the Lord Jesus Christ. Pero gapakuno-kuno sila. No? Kaguna ito na dumduman. Di bala? Coming judgment day, may maghambal sila. No? Sige, Lord, Lord, hindi bala nag-preach kami sa imo? Nag-heal kami sa imo ngalan? Gintabog namon ang mga panulay sa imo ngalan? Ano nga ba ni Jesus? Depart from me, for I do not know you. So, masakit ini, especially sa aton nga mga manugwali. Madamo sa mga manugwali, madamo sa mga, kung aton lang taon, they are ministering, Lord, nag-prophesy kami in your name. Lord, nagpangayo kami in your name. Lord, ano nga ba ni Jesus again? Depart from me, I do not know you. And Jesus is not talking about those masaling kita mga sinful people, but Jesus is talking about religious people. Ah, so basi religious lang kita, but the righteousness of Christ wala natun ma-embrace, wala na input sa imo kag sa akon nga kay hindi matuod nga kita nangin tumuluo ni Kristo Jesus. Hindi nangin matuod that we are adopted children of our Father in heaven. We are just deceiving our own selves. So, this is a warning to all. Because base, in one way or another, nangin galamiton kita sang atong kaaway na si Satanas. Well, I hope and I pray that let us confess our sins before Him, because He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But in the meantime, I pray nga kabaygid mangin sincere kita sa aton pagpangalagad sa Ginoo in such a way nga hindi kita maging kasubong kag mangin galamiton lamang sang aton kaaway nga si Satanas. No? Because ang mga galamiton ni Satanas, they appear as ministers also of Christ, but they are deceivers. They are of darkness and they are depraved. No? So therefore today, I hope and I pray, no? Let us make ourselves right with God. No? Revisit sang imo, sang altar, sang imo tagipusoon. No? Ilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Pangayo sang kapatawaran sa atong Ginoo. Pinuhusuliin ni nga mga sala. And rededicate yourself to God. Madali na lang magakariliwan ang atong naluluwas sa si Kristo Jesus. Kag magpakighusay kita tanan. Oh, I hope and I pray na hindi kita maisipan sa itong ginhambal ni Jesus, depart from me, wala ako makakilala sa inyo. So, that is our lesson for today. Transformers, amo ini mga traidor in the latter times, and they are deceivers, they are of darkness, and they are depraved. wala nagkakaulugan nga lagad ka sa Ginoo, hindi ka nagiging scammer. Di kabalo kita sa mga scammer ni. They appear sincere, pero ang ilang motibo gali hindi amo. But they are gali mga instruments of Satan himself. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa mga lessons nga mo na learn from your word. All that I pray, nga kami, nga mga tumuluo ni Kristo Jesus, ipahayag na mo ng mensahe sang kaluwasan sa bugos ng mga katawahan nga amon malambutan. And as you bless us with the blessings of salvation, may our lives will also be a blessing to others, especially those persons nga wala pa nakakilala sa kay Jesus, nga ila Diyos kag personal nga manluluwas. I even pray, O Father in heaven, as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ and the coming rapture, may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Adyan, utod, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mo ng mga pamangkot, mayara ka mo ng mga comments, or mayara ka mo ng mga prayer requests, you can reach me at my phone number 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang pag-aralan ng salita ng Diyos. At atin pong tinatalakay ang kalusugan ng ating relationship sa Panginoon. Alam po ninyo, talagang isa sa mga bagay na kailangan nating babantayan ay yung kalusugan ng relasyon sa ating Diyos. No? Kasi alam naman natin na lahat ng uri ng relasyon ay dumaraan po sa iba't ibang mga challenges at paminsan po galing sa malusog at maayos na relasyon sa pamamagitan po ng iba't ibang karanasan, problema ng mga pinagdadaanan, o kung anumang mga bagay na maaaring makaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos, yung kalusugan nito ay naaapektuhan. Ngayon, siyempre, kung apektado po at hindi malusog ang relasyon, batid naman natin na pag ang relationship po ay hindi healthy, yung pong limitation nito ay talagang madarama. Kaya napakahalaga na talagang pagtuunan yung kalusugan ng relasyon. Meron pong ilang instances sa Bible na kung saan pinakita yung possible deterioration ng ating relationship sa Diyos. Ang isa po ay sa Book of Revelation. If you remember, ang Book of Revelation po sa mga unang bahagi nito, first three chapters, ang ginawa po ng Panginoon dito ay in-evaluate yung tinatawag na seven churches of Asia. Now, yung mga seven churches po na ito ay napaka-importanting makuhaan ng aral dahil sa pamamagitan po ng pag-evaluate ng Panginoon sa kanila nung panahong iyon, tayo po ay nagkakaroon ng idea, kaisipan. Ano ba ang hinahanap ng Panginoon? Ano ba ang evaluation na ibibigay ng Diyos? At pagkakataon ito para tayo po ay lumikha ng pagbabago kung kinakailangan, o kaya naman lalong pag-igtingin ang mga tamang bagay na binigyan ng kapurihan or acknowledgement ng ating Panginoon. Ganun ka-importante yun eh. Kumbaga sa exam, para bang may nauna nang nag-exam sa atin at ngayon sinasabi sa atin, eto mga lalabas, eto dapat niyong pag-igihan. So ganun kahalaga po yun. So para sa atin ay hindi lang po ito for the purpose of informing us na merong ganong evaluation na nangyari, but for the purpose of transforming and reforming us. Ibig sabihin po ay matuto tayo mula dito at yung pagkatuto na yon ay huhubog sa ating pananampalataya, sa ating sariling journey of faith. Very interesting kasi if you go to Revelation chapter 2 verse 2 to verse 3, binigay po ang commendation o yung papuri doon po sa church in Ephesus. At napakagandang mga papuri dahil sinabi nga doon that they were serving. It was a serving church. Naglilingkod po sila at talagang ginagamit ang kanilang kaloob para sa ating Panginoon, which is very good. Pangalawa, hindi lang sila naglilingkod, they were also sacrificing. Magkaibang level yun eh. Iba ho kasi yung tayo ay merong paglilingkod. Iba rin po yung merong sacrifice as we serve, no? Kasi sometimes may mga hangganan eh, yung ating paglilingkod na ginagawa. But in their case, they were really showing that they are obedient to the Lord and they want to glorify Him. And then thirdly, they were steadfast. Ibig sabihin po nito na nanatili silang tapat sa katuruan ng Panginoon. In fact, if you read Revelation chapter 2 verse 2 and 3, makikita mo na isa po sa hinangaan doon ay yung kanilang kakayahan na i-identify yung pong mga false teachings at kung papaano nilang inilantad ito. At the same time, kung papaano po nilang hiniwalayan o inilayo ang kanilang sarili sa mga maling katuruan. Now, siguro po isipin natin, so far so good, maayos, maganda. Yun nga lang, pagdating sa verse 4 ay sinabi po roon, but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Sa ibang salin po ang ginamit ay you have forsaken your first love. Now, maganda po yung rendition sa New Living Translation, you don't love me or each other as you did at first, dahil itong pagkakalahad na ito ay nagpapakita na hindi naman talaga nawala ang pag-ibig nila sa Diyos. Yun nga lang, yung antas ng pag-ibig na ito nagbago. Iba ho kasi yung nawala yung pag-ibig, iba rin ho yung nagbago yung antas, no, ng pag-ibig na iyon. At kagaya po ng aking sinabi, sa anumang relasyon, yun po ang babantayan natin, because there is always that tendency na yung antas ng pag-ibig ay nagbabago. And for so many reasons. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanila, look back at how far you have fallen. No? Baliktanawan nyo kung gaano nakalayo ang inyong ibinagsak simula noon. And then sabi sa kanila, you have to repeat the things you did at first. And then sabi niya, you have to repent. Pagsisihan nyo yung mga kasalanan na siyang naging dahilan kung bakit kayo ay nalayo at nag-diminish yung pag-ibig sa Panginoon. So mapapaisip po tayo, ano nga ba yung mga bagay na nagdudulot ng pag-diminish ng ating relationship sa ating Panginoon? Ano po yung nagdudulot ng kawalan ng kalusugan ng ating ugnayan sa ating Panginoon? So napakagandang tingnan, ano? Napakagandang suriin, pag-aralan, napakagandang maunawaan ito dahil, again, paminsan po, pag sinabi kasi nating maalab sa Panginoon, naglilingkod sa ating Diyos, may magandang kaugnayan sa Panginoon. Sad to say, oftentimes when we use these words, it is a description of new believers, no? Yung mga bagong mananampalataya, na para bang yung alab is a fitting description for new believers. Pero pag matagal na, yun naman yung unti-unting nawawala. Well, maaaring hindi naman palaging ganon at hindi naman lahat ganoon. Pero I guess majority po ay ganun nga ang nangyayari. Kaya binibigyan tayo ng ganyang babala at the same time paalaala. Alam po natin that a relationship can go into challenges, di ho ba? Halimbawa, siguro napakadaling sabihing mahal natin ang Panginoon at mag-commit sa Kanya pag wala tayong problema. Eh alam naman natin na sa buhay na ito, no, we will face challenges, there will be difficulties. May mga pagdadaanan po tayo and sometimes itong mga pinagdadaanan ito ay bumabago sa atin in two ways, no? Sabi nga ng isang author, if the response is wrong, no, kung mali po ang pagtugon natin sa mga problema, the relationship can develop bitterness, no, because of the problems. Kung tama naman ang ating pagtugon sa problema, instead of bitterness, we can develop betterment, improvement sa sitwasyon. Ibig sabihin, tayo po ay lalago, magiging maayos ang ating ugnayan sa ating Panginoon at lalo pang bubuti yung ating kaugnayan sa Diyos. Yun nga lang, mahalagang tandaan na hindi po dahil humarap sa problema, otomatiko na maganda na yung resulta. Kasi nga, kagaya po ng aking nabanggit, yung response natin is very important. Diyan po nakasalalay. Kaya pag mali po ang ating tugon or response, well, obviously, yung pong magiging result o bunga will not be the same. Kaya halimbawa, merong tatlo na dumaan sa pare-parehas na problema, you would notice na yung resulta ng problema sa tatlong dumaan may be different. Hindi pare-parehas ang magiging kalalabasan. At ang rason po doon ay dahil iba-iba nga tayo ng pagtugon. So yung problems ay isa. And then, if you remember, yung pong parable of the sower, yung sinabi doon na nahulog sa dawagan or sa English translation po yung thorny ground o sa ilang mas modernong salin yung pong matinik. At pinaliwanag po doon na yung dawag o yung sumusukol, parang malalim yung dawag. Das nung sinabi kong sumusukol, parang malalim din ano. Pero ang ibig sabihin po niyan medyo nagsiksikan dahil po sa mga ibang halaman. Alam naman natin, pag tayo po ay nagtatanim, paminsan po mas mabilis tumubo yung hindi natin tinanim ng mga damo, di ba? Ang bilis tumubo, tapos yung tanim natin, yun ang hirap na hirap. At ang sinasabi po doon ay yung dawag o yung mga sumusukol na yan, they eat up space and sometimes it makes it difficult for the plant to grow. At pinaliwanag po yan, ano ba yung dawag na yon? Ano ba yung nangyayari na yon? According to the explanation, ang sabi po roon, the busyness of life and the lure of wealth. Yan po ang ginamit na paliwanag. Ibig sabihin, sa dami ho ng kaabalahan, kawalan ng panahon. No? Not that we don't have time, but we don't prioritize God. So pag dumating po yung mga competing distractions, yung mga nag-aagaw-agaw sa ating atensyon, sa ating buhay, sa ating focus, so usually ito yung mga bagay na unti-unti nagpapalayo ng ating kalooban sa Panginoon. Kaya nga nakakatakot isipin, di ba? Na paminsan para bang ang tingin natin sa Christian life, everything is okay, maayos lang lahat, okay lang lahat. But again, if we are not careful, possibly po na pag napabayaan natin yung ugnayan sa Panginoon, nandun yung desire. Gusto mo naman no? Lumago. Gusto mong magbigay ng panahon. Kaya lang, hindi mo naaalis yung mga hadlang. Naalala ko yung sinabi ng isang author, si John Maxwell. Sabi niya, meron tayong ever-expanding to-do list. Diba? Yung to-do list, yung mga gusto nating gawin, tapusin, gusto nating ma-accomplish, parami ng parami. Parami ng parami. At totoo naman yun, talagang dumadami ng dumadami. Ang problema nga lang, sabi niya, dahil limitado naman yung ating oras, yung ating resources, and syempre maging yung attention natin, hindi naman pwedeng i-divide ng husto. Ang sabi ni John Maxwell, kung dagdag lang tayo ng dagdag ng gagawin, thinking na dahil meron tayong idinagdag na gagawin, we will become better, ang reality daw po, the opposite will be true. Hindi tayo magiging effective, mas lalo ho tayong magiging ineffective. Bakit? Because of the many competing distractions or priorities in our lives. Lalong dumami yung pagkakaabalahan. So ang kanyang suggestion is create another list, isa pang listahan. Ano naman yon? The stop doing list. Kasi di ba minsan pag bagong taon lalo na no, yung mga tinatawag na New Year's resolution. Bakit nga ba napakahirap gawin? Paminsan naman, kaya mo naman talaga inilista yon dahil sinasabi mo importante. Kaya karamihan po, exercise is important. Ito pa, importante ito. So lista rito, lista roon, dagdag dito, dagdag. Bakit hindi natin magawa-gawa? Kasi nga, ang problem po is that we have too many things that we want to do. Ngayon, pag hindi po tayo gumawa ng tinatawag na stop doing list and we have an ever-increasing to-do list, eh, definitely talagang magiging ineffective because our attention, our time, our focus will be divided. So hindi natin maibigay yung best, di ho ba? Kaya nga sabi doon sa parable of the sower, it's a good reminder na ang hinahanap ng Panginoon ay yung bunga, hindi lang yung interest. Kasi yung parable of the sower, yan po nakarinig ng salita ng Diyos yan eh. Interesado in other words. Maaaring nakasimba, nakagbabasa ng Bible. So hindi issue ito na ng kagustuhan. Ang problema rito, although gusto, yung tinatawag na life structure is not ready for obedience. Ano ba yung life structure? Ito po yung masasabi nating priorities natin sa buhay na ito. Kaya pag hindi natin inayos yan, kahit gusto nating sumunod sa ating Panginoon, nahihirapan tayo. At ang reason po na nahihirapan tayo, kagaya po ng aking nabanggit, dahil in the first place, may kagustuhan, kaya lang, yun nga, dahil limited naman talaga yung ating oras, lakas, atensyon na pwedeng ibigay, so mag-aagawan lang yan ng space sa ating buhay. Kaya paminsan,

not realizing na yung dinagdag natin will create complications and competitions in terms of priorities, no, sa ating buhay. Kaya paminsan magugulat ka, dati namang naglilingkod, dati namang okay ang spiritual life, bakit nagkaroon ng deterioration, di namang gumawa ng kasalanan? Well, that may be true, kaya lang yun nga, we weaken our faith, not necessarily because of sin, although talagang isa yan sa malaking culprit, ano, ika nga, so to speak, pero mahalagang maunawaan na yung ating mga ginagawang commitment left and right, yung ating mga ginagawang pagtatalaga ng ating sarili sa kung ano-ano mga bagay, ito po ay umaapekto rin. Kaya dapat talagang i-consider yan eh. And then dagdag pa natin, of course, yung natural human tendency to become negligent and complacent. Isa pa ito eh. Ang problema kasi rito sa complacency, sa negligence, di ba? Minsan, naalala ko tuloy, no? Meron po akong binigyan ng yung devotional, no? Daily devotion na babasahin. And nung binigay ko doon sa tao na yon, sabi niya, he was so excited. In fact, the next time na nagkita kami, nag-apologize pa sa akin. Sabi ko, ba't ka naman nag-apologize, kapatid? At ang sabi sa akin, eh kasi pastor, ano eh, nagandahan ako. So, binasa ko yung para kinabukasan, the following day, eh, pang isang linggo, binasa ko lahat sa isang araw. Nag-advance ako. Sabi ko, ba? At humihingi ka pa ng tawad dahil nag-advance reading ka. Kaka wala naman problema yan. Maganda nga yan dahil nagbabasa ka. Kaya lang, alam naman natin that the opposite is also true. Sometimes, alam nyo ba, ito ha, ewan ko kung naranasan nyo to, pero kahit po sa devotion, may bumabali. O kaya may umuutang. O paano yun? Yung bang tipong, Lord, hindi ako naka-devotion ngayon, bukas dodoblehin ko, promise. Anak ko. Ay pagkaganyan, paminsan po, mapapansin natin, may mga legitimate reasons, maaari, pero sometimes po mga kapatid, if that becomes a habit, then it will render our relationship with God unhealthy. Totoo yun. Kaya kinakailangan talaga na titingnan natin, kumusta ba yung ugnayan ko sa aking Panginoon? Ano bang lagay? Am I still growing in my relationship with God? Kasi ang totoo po talaga, dahil nga relasyon to sa Panginoon, eh, kinakailangan bantayan, ingatan. Sa parable of the sower, if you remember, yung isa po doon, yung nahulog sa mabato. Ang sabi roon, ito naman yung mga tao na they receive the word with joy. Aba, may kagalakan nilang tinanggap ang salita. So they were happy, they rejoiced because of the word. And then later on, inexplain, ano pong naging reason, ano nangyari? Sabi roon, pag dumating ang problema, ayan na. Sila po ay unti-unti nagkakaroon ng paglayo. Bakit po? Because of the problems that they encounter in life. Paminsan po kasi hindi natin kayang i-handle yung mga challenges. In fact, if you read carefully, hindi lang po problem ang tinatalakay doon eh. Problems because of the word. So problemang bunga ng salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, nausig ka o nagka-problema ka because you try to obey the word. At alam naman natin na kaya po nagkakaroon ng mga challenges dahil kadalasan po, yung values and principles ng salita ng Diyos ay taliwas doon po sa mga prinsipyo at values ng mundong ito. So sometimes as we strive to uphold yung teachings ng Panginoon, ang nagiging epekto naman nito, may mga sumasalungat, hindi natutuwa, naaapektuhan negatively because of our obedience. So we have to check this, we have to correct this. Dahil kung ang hangarin po natin is to please the Lord again, kailangan po maintenance ng relationship. In fact, sometimes ang kailangan pa nga natin eh, sabi nga doon sa Psalms, di ba? Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Siyasatin mo ako, Panginoon. Paminsan, yung check-up na yan, spiritual check-up is very essential. Dahil yan po ang naglalantad. Parang paminsan, di ba, pag, kahit sa physical check-up, alam natin yan eh. Meron po akong mga kakilala, hindi lang ho isa ito, no? At ang philosophy po nila o kaisipan, huwag tayo magpa-check-up kasi baka malaman natin na may sakit tayo. Aba, kakaiba, no? Ayaw malaman yung may sakit.

0: Kasi paminsan ho, wala namang nararamdaman. Pero pagka nag-laboratory na, kapag may x-ray na, MRI, nako, iba ang resulta. Yung akala mo wala dahil tantsa-tantsa lang eh, no? Feeling-feeling lang kung may sakit o wala eh. Tapos pagka dumaan sa proper laboratory or check-up, then we realize there's something wrong. Kaya magandang practice yun eh. Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Baka meron na akong inaalagaan sa aking buhay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Baka meron na akong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Baka meron akong mga kasanayan na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Yan. Napakaganda nun, ano? Kasi ibig sabihin, mga kapatid, ang idea po noon is something may be acceptable to us. But then again, the bigger question is it acceptable to the Lord? Yan ang mabigat na tanong eh. Baka sa atin, akala natin okay. Meron nga nagsabi na paminsan po, kaya tayo nagkakaproblema sa Christian life because what is unacceptable to the Lord, we treat as acceptable. What has no place in our relationship with God, we consider as norms. Ginagawa nating bahagi ng ating buhay at para bang sinasabi natin, normal lang yan, parte yan ng buhay. Again, when we do that, nilalagay po natin sa alanganin yung kalusugan ng ating ugnayan sa ating Panginoon. So, it is important that we constantly evaluate yung ugnayan natin sa Panginoon sapagkat paminsan-minsan po nakakalimutan natin na what we have is a relationship with God. And because it is a relationship, it needs maintenance. Kailangan po maging diligent tayo sa pagsisiyasat, pagbabantay to ensure that it is healthy. Kaya magandang pag-usapan, pag-aralan ito dahil paminsan, we try to do things, ministry or things that glorify the Lord with a very unhealthy relationship with the Lord. Yung gusto nating may magawa para sa Panginoon and we try to do it using our faith or relationship with God na very unhealthy. So in the end, yung result is undesirable. Bakit? Kasi hindi po dinisenyo para gamitan ng pananampalatayang walang kalusugan eh. So yun ang kailangan natin pag-isipan. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pinag-aralan sa pagkakataong ito. Dito ho tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisay.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Sa patuloy na pagiging influencer natin sa mundong ito, tayo po ay pinagpala or being blessed means tayo ay indulged by God because of Christ. Tayo ay fully satisfied dahil kay Kristo na obtain natin ang kapayapaan sa umagitan ni Kristo. So yung mga mananampalataya is more than fulfilled than if he had all the world as his possessions. Alam natin, sa mundo ng social media, pinapakita nila ang kanilang achievement, ang kanilang mga kayamanan. Pero para sa atin na tayo'y tinawag being blessed, dapat hindi yun ang ating focus bilang mga mananampalataya. Sabi nga po sa Matthew 16 verse 26, "What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their souls?" Mark 8:36, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Dahil nakikita sa atin yung contentment, fulfillment, despite of poverty at yung mga physical suffering, tayo ngayon ay nagiging influencer sa kanila being salt and light. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 10, "Sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything." Even sa ating buhay, nakikita nila yung kanilang lack of spiritual security. Despite po na ang mga tao ay nakuha na nila ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 17, "You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked." So tayo, magiging bahagi sa kanilang buhay, impluensyan sila para makita nila na hindi pag-acquire ng wealth or lahat ng bagay ang makapagbibigay sa kanila ng satisfaction. So ang mga believers, tayong mananampalataya, must interact with this world para yung corruption and darkness, para tayo ay maging salt and light sa mundong ito. Katulad ng salt is derived from the earth, so lahat tayo nang galing din po sa earth or sa lupa. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 1, "Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa." Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ngunit gayon din naman po, nung tayo ay pinalaya na ni Kristo sa kasalanan at sa kamatayan, dahil sa magitan ng kautusan ng Espiritu, sabi sa Romans 8:2, tayo po ay pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. At dahil doon, tayo ngayon ay preservative in the decaying world around us. Pero kung nawala na yung ating savor or yung nawala na yung alat at yung liwanag natin, hindi na tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Likewise naman, tayo bilang mga ilaw, dahil si Kristo ang ilaw ng mundo, sabi sa John 8:12, tayo naman po, we reflect yung Christ's light. Ibig sabihin, "Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sabi nga sa Matthew 5:16. Someday naman din po, matatapos na rin po ang corruption, ang kasamaan ng mundong ito. Pero pansamantala, tayo ang maging ilaw ng sanlibutan, as in na nagtatanggal ng corruption, nagpapaalis ng mga error sa ating kinagagalawan. Sana po tayo ay mag-act as a salt and light para makapag-influence tayo sa mundong ating kinagagalawan. Salamat po. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Sa ating nakarang episode, pinabulaanan natin ang kumakalat na mga katuruan na ang pinanggalingan ng kayamanang ginto ni Solomon ay ang Pilipinas. Ayon sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Inaakala kasi ng mga nagtuturo nito na ang ating bansa ang tinutukoy na Ophir sa Biblia. Subalit, may mga scholar na naniniwala na ito ay matatagpuan sa Southeastern Africa because it's the largest gold-producing region. Ayon naman sa Filipino-American historian na si Kirby Arroyo, despite the widespread interest in the land of Ophir during the age of explorations and colonization, to this very day, there is no definitive conclusion that was ever reached as to where Ophir was actually located. There is no definitive conclusion as to where Ophir was actually located. Kaya hindi dapat ipagpilitan o panindigan na ang Pilipinas nga ang Ophir. E mas malamang pa nga, batay sa mga ebidensya, na hindi sa bansa natin matatagpuan ang Ophir. Walang pinangahawakan na matibay na ebidensya ang mga nagtuturo na dito nga ang Ophir. Ang nakakalungkot, nagagamit pa ang katuruan ng Ophir sa panliligaw sa mga tao mula sa relihiyon hanggang sa politika. Maaring itinatanong ninyo, ano naman ang masama kung maniwala tayo na ang Pilipinas nga ang Ophir? Sa totoo lang, malaya naman tayo maniwala kung ano ang gusto nating paniwalaan. E kahit mali nga ang paniniwala, kung gusto natin itong paniwalaan, malaya tayong maniwala dito. Subalit, sabi nga, we are entitled to our own opinions but not to our own facts. We are entitled to our own opinions but not to our own facts. Dapat may batayan ang ating paniniwala. Ayon kay Arroyo, if I were to be honest, the truth remains that we simply do not yet have enough evidence to accurately pinpoint the exact location of this legendary biblical kingdom. Kaya bakit natin itataya ang ating pananampalataya sa isang katuruan na wala namang matibay na batayan? Ayon pa kay Arroyo, Ophir continues to captivate the fascination and arouse such passionate convictions. And let's be honest, somewhat blind faith of people into the modern day, well into the age of social media, when misinformation and disinformation continue to be rampant and exploited around the world. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi pulag na pananampalataya. Blind faith is not biblical faith. if your faith is blind, it's not really faith in the biblical sense. Nang tanungin ang Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos, ang sagot niya sa Matthew chapter 22 verses 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo. Ayon kay J.P. Moreland sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, The Role of Reason in the Life of the Soul, God is worthy of being loved with every single facet of human personality, not simply with one or two aspects of our nature. Note carefully that Jesus included an intellectual love for God with the mind. What it means to love God intellectually is to be prepared to stand up for God's truth and honor when they are challenged, and to do so with carefully thought out answers. Pananagutan natin na ibigin ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip natin. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. At lalago tayo sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus kung tayo ay lalago sa kaalaman patungkol sa Kanya. Keep in mind that ideas have consequences, and such speculations will not help us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At the very least, it distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Speculations distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ayon kina R. Kent Hughes and Brian Chappell sa kanilang 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit commentary, essential to a health-giving spiritual diet is a rejection of junk food, here described as godless myths and old wives' tales. The trash that was coming from the false teachers was godless in that it was radically opposed to what is sacred. In calling it old wives' tales, Paul issued a sarcastic insult seen frequently in Greek philosophical polemics. They would believe anything. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Sayang lang ang oras natin sa mga walang saysay na katuruan. Mas makakabuti na gamitin natin ang ating lakas at panahon sa pagsunod sa Diyos. Ayon nga sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya maganda na pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod natin sa halip ng mga haka-haka na katulad ng katuruan ng Ofir, na ang Ofir daw ay Pilipinas, sa halip ng mga haka-haka na hindi naman makakabuti sa ating buhay espiritual. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺
1: し、mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 9, verse 23. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatang po nating Be a Disciple. Be a Disciple. Alam niyo, napakaganda ng tema po na ito sapagkat ito pong passage na ito at yung ating pong pagbubulay ay magpapaalala po sa atin na ang katotohanan na bago po tayo makapag-disciple, dapat po tayo muna ay masiguradong isang tunay na disipulo. Sabi nga po nila, hindi mo maibibigay kung ano ang wala ka. Hindi mo rin maituturo ang hindi mo pa natututunan. At hindi mo rin maipapasa ang hindi mo pa nararanasan. Sabi nga, you cannot reproduce what you have never become. Kaya nga po, napakaganda nito pong pagbubulay natin sapagkat ito po yung magpapaalala po sa atin na bago tayo makapagdisipulo, tayo po muna ay maging isang tunay na disipulo ng Diyos. Sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23, no, basahin ko naman po sa wikang Ingles. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang konteksto po ng verse na ito ay napakahalaga, no? Bago po sabihin ni Jesus ang mga salitang ito na nabasa po natin sa Luke 9:23, tinanong po muna niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi po ni Jesus, ang tanong po niya sa kanyang mga alagad, who do you say I am? At sumagot po si Peter, syempre, you are the Messiah. Pagkatapos po noon, sinabi po agad ni Jesus na siya ay magdurusa, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. At pagkatapos po noon ay sinabi po niya ang mga kataga sa Luke chapter 9 verse 23 na parabang sinasabi po niya sa kanyang mga alagad, gusto niyo po talagang sumunod sa akin? At sinasabi ng Panginoon, may halaga ha, may sakripisyo at may pagsusuko. Kasi sa totoo lang po, hindi naman sinabi ni Jesus na follow me kapag ka-convenient ang sitwasyon. Hindi rin po sinabi ng Panginoon na follow me ha, kapag may blessing lang. Ang sinabi po ni Jesus, if anyone would come after me, kung sino man o kahit sino ang gustong sumunod sa akin, merong kondisyon. At ngayon po, yan po yung titingnan po natin, no? At ito pong mga share ko po sa inyo, ito po yung mga truth na sasagot to sa tanong na how can a person be a disciple? Paano nga bang isang tao ay magiging isang tunay na disipulo? According po dun sa Luke chapter 9 verse 23. Number one, a discipline denies himself. A disciple denies himself. Sabi po doon sa ating pong verse, no, whoever wants to be my disciple must deny himself. Alam niyo po, maraming minsan ay mali ang pagkakaunawa sa mga salitang ito, no. Hindi po ibig sabihin ng deny yourself ay bawal ka nang maging masaya, bawal mo nang kainin ang gusto mong kainin, bawal ka nang maging fan ng mga Korean boy band, or hindi naman sinabing deny yourself ay hindi mo na pwedeng gawin yung mga hobbies mo, yung mga coping abilities mo, no? Hindi po 'yon ang ibig sabihin po ng deny yourself. Ang ibig sabihin po ng deny yourself ay ititigil na po natin na ang sarili po ang siyang nasusunod sa ating buhay. Ang mangyayari po ay si Jesus na po ang masusunod sa ating pong buhay. Yung po ang ibig sabihin ng denying one's self, no? Si Kristo na ang magiging hari ng buhay natin. Sa madaling salita po, from my will to your will, Lord. No? So yun po, no? Mula sa kagustuhan natin, pupunta na po tayo dun sa kagustuhan ng Diyos. Pero alam nyo, ito po yung pinakamahirap gawin. Bakit? Natural po sa tao ang unahin ng sarili. Gusto natin tayong masusunod lagi. Gusto natin tayong masusunod sa pamilya, sa trabaho, sa ministry. And even sa simbahan, no? Minsan gusto natin tayo ang masusunod. Pero sinabi nga po ni Jesus, kung gusto mo maging disciple, eh huwag mong unahin ang iyong sarili, no? Ang ibig sabihin po nung salitang deny, no? Pag tinignan po natin sa Greek word, ang ibig sabihin po noon ay to completely disown, to renounce, or to refuse association with oneself. Ibig sabihin po, talaga pong itatanggi natin ang ating mga sarili at ang ating pahalagahan ay ang kalooban ng Diyos. Di ba ganyan naman po yung sinabi din sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Offer yourselves as a living sacrifice. At ganyan din po yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5, that we must have the same mindset as Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, ang tanong po sa atin, sino na po ba ang nasusunod sa buhay natin? Si Jesus na ba? O baka po tayo pa rin ang nasusunod sa ating mga sarili? Kaya nga po dapat ang tanong natin, Lord, ano nga po ba talaga ang gusto mo sa aking buhay? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, no? There must be a dying to self before there can be a living unto God. Kailangan mumunang may mamatay sa sarili po natin at yun po yung ating mga kagustuhan para po mabuhay ang Diyos sa atin. So number one, a disciple, no, sabi nga po dun sa ating pinag-aaralan, ay denies himself, no, itinatanggi ang kanyang sarili at si Kristo na ang nasusunod sa buhay niya. Number two, a disciple takes up his cross daily. Sabi nga po dun sa verse po na pinag-aaralan po natin, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily, no, sa Luke 9:23. Pansinin po ninyo yung mga katagang take up his cross daily. Alam nyo po, nung panahon po ni Jesus, ang cross po ay hindi po simbolo o isang alahas. Hindi po ito dekorasyon o at hindi po ito logo, no? Ang cross po nung panahon ni Jesus ay simbolo ng kamatayan. Kapag ka po merong isang taong may pasan ng cross noon, alam ng lahat na siya po ay papunta sa lugar ng execution. Ibig sabihin po ni Jesus, nang sinabi po niyang take up your cross daily, ang disciple po ay araw-araw na sinusuko ang buhay niya sa Diyos. Pansinin po natin yung salitang ginamit, daily, no? Araw-araw. Hindi lang po tuwing Sunday, hindi lang po tuwing may revival, hindi lang po sa mga panahon na tayo ay nakaka-experience ng kagipitan, saka po natin isinusuko ang ating buhay sa Diyos. Kung hindi po ang pagsusuko ng buhay sa Diyos ay araw-araw. Every morning, every decision, every struggle, tayo po ay nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, yan po yung isang napakahalagang makita po natin, ano? Na ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon hindi lang po isang event. Ito po ay isang lifestyle. Kaya nga po, maaari natin sabihin na hindi po sapat ang isang emotional encounter lang. Ang kailangan po natin ay araw-araw na surrender. Okay po? So a disciple, no, sabi nga, takes up his cross daily. Ibig sabihin po, araw-araw dapat sinusuko ang buhay sa Panginoon. And the number three, a disciple follows Jesus completely. Sabi po dun sa verse, no, and follow me. Ito po ang pinakasentro ng discipleship. Hindi po niya sinabi ni Jesus na admire me, hindi rin po niya sinabing study me, kundi ang sinabi po ng Panginoon ay follow me. Alam niyo po, itong dalawang salita na ito is dalawang simpleng salita. Pero napakalalim po ng pakahulugan. Alam niyo po yung salitang follow, no? Pag tinignan po natin yan sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay tumutukoy po yan sa pagsunod sa yapak ng isang estudyante sa kanyang guro hanggang sa siya ay maging katulad na ng kanyang guro, no? So ang ibig sabihin po, ang Christian life, ang discipleship ay hindi lang po tungkol sa information. Ito po ay tungkol sa transformation. Kumbaga, ito po yung idea ng apprentice eh. Halimbawa po, ang isa pong apprentice ay natututo hindi lamang po sa pakikinig, kundi po siya ay natututo sa panonood at paggaya sa kanyang master. Ganon din po ang discipleship. Ang layunin po natin ay maging katulad si Jesus. Tinitingnan po natin ang kanyang buhay at ito naman po ay nakikita sa atin. No po? Kaya nga po sabi ni Dwight L. Moody, no, sa kanyang quotation, "Your walk talks and your talk talks, but your walk talks louder than your talk talks." Ibig sabihin, mas malakas po ang gawa kaysa sa ating mga salita. So ipakita po natin sa ating mga gawa na talagang tayo po ay isang disipulong sumusunod sa Panginoon. So mga kapatid, patuloy po nating i-deny, no? Kung gusto po natin maging isang disciple, i-deny ang ating mga sarili at sundin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Let us take up His cross daily. Sumunod po tayo, isuko ang ating buhay sa Panginoon araw-araw at tayo po ay sumunod sa Kanya completely. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz sa lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Excuse me, ma'am.
6: Yes, officer?
5: Did you know this is a one-way street?
6: Yes, I did. Yes.
5: You knew you were driving the wrong way.
6: Well, yes, actually, yes, I did. I'm kind of in a hurry.
5: Driver's and license, please. I need your license, please. I'm going to have to write you a citation.
6: You're giving me a ticket?
5: It's the law, ma'am. This is a one-way street.
6: But this is the first time I've ever done it.
5: I'm sorry, ma'am, but you...
7: Lots of people expect God to let them off the hook, too.
8: Mm-hmm. What? You're not going to let me into heaven? Oh. Oh, come on, God. I've done lots of good things.
7: Yeah, but the good never outweighs the bad.
8: No. God says even if you do one thing wrong, you're guilty.
7: And we've all done at least one thing wrong.
8: Mm-hmm. Titus chapter 3 says there's only one way to heaven.
7: And if you haven't guessed by now, being good isn't the way.
8: Mm-hmm. Fortunately, you've got a choice and you can read what it is in Titus 3.
7: You'll find the only way to heaven is through Jesus.
8: A thought from the pages of Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
9: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
9: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
10: I didn't have anyone that looked like me in my family, said Jeremy Morrison. I was that blonde-haired kid who stood out in a family full of brown-haired people. Well, a DNA test and a photo revealed the truth to Jeremy.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang istasyon sang DXKI ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao signing on sa adlaw nga ini sang Biyernes July 24 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast na para sa aton nga istasyon. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag welcome kaayo ang inyong mga shout out kag mga mensahe no diri sa aton program sa mga nagapamati sa ilang mga radyo. Ang aton nga cellphone number kung may ara ka mo importante nga mensahe 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469 na muna ng aton nga official nga cellphone number no. Ayan, kag ang aton nga Facebook page is 1062DXKI-FEBC Radio. Unang aton nga official FB page. So, search nyo lang, like, follow, and share na ang aton nga Facebook page. Ayan, good morning gid sa mga nagpuro pangapi na sa oras kay ni. Kag naga sako-sako na sa aton nga mga hilikoton subong aaga no. Alas 5 ang aton nga sign on time kag naga-sign off ang istasyon sang DXKI alas 9 sang gabi. Monday to Saturday. Kung Sunday 5 to 9 in the morning lang. Okay, may aga sa mga nagapainit-init sang ilang mga tiyan, mga negosyante naton nga nag-aabri na sang ilang mga negosyo, mga palangabuhian aga pa. Kag sa mga empleyado, estudyante, mga kabataan, no? Kahapon na daw may nag-advisory kahapon, no? Mga udto na daw bandang wala klase kay tungod gani sang wala untat nga sige nga pag-ulan, no? Pero subong daw nagkorokalma naman. Ayan, good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Maying agagid, no? Kag muman sa mga suki naton, yung mga tagpalamati. Kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, stay blessed and stay safe everyone. Blessed morning and God bless us all. Kay Sister Josephine Andoy Diva Villalobos. Good morning. Amo man kay Sir Vic Lagora, kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sister Annabel Hanyola Bandada, kay Ma'am Nancy Barrientos Para, kag sa Sinaon Family. Now, may aga sa inyo da sa Lambuntong. Kay Joanne, ay Helen, ay Piring, good morning sa inyo. Ayan, so may agagid no sa mga nagpamati, hindi lang sa ilang mga radyo kundi nga online via our streaming sa aton nga website no, ang www.febc.ph. Kag syempre ang mga nakasubaybay sa aton nga page. Ayan, naka FB live kita subong aga. May aga kay Tristan Wyatt Gulay. May aga sa imo dira, Brother Tristan. Ayan. Kag sa mga nagabiyahe, no? Halongid kita sa aton nga mga pagpanglakaton. Kag sa mga nagadrive. Ayan. Dubli halongid, no? Kaya ang panahon subong maulan, no? Madanlog ang dalan. Kag ang visibility. Pektado. So, pasigahagin ang mga suga ninyo dira, no? Mga salakyan nga wala sang taillight, baon na lang. No? Hindi nyo gid pagkalimting, dapat nagasiga ng inyong taillight kaya hindi ka mo kitaon, kayo,
sa mga nagasunod sa inyo, especially kung mga drudlag ko ng salakyan. Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Ayan. Good morning sa inyo, dara sa dumadalig, no? Okay, kag... So far, mutong aton greeting sa Clemente family, no? Kay Pastora Jean, nabaton ko ang inyong prayer concern. Okay, kag happy birthday sa mga celebrators naton. Hindi natin malimtan dapat ini, no? Ang mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan, subong adlaw, July 24. Kag amuman, congrats sa mga nag-hiwat sa ilang mga anniversaries, no? Most especially ang wedding anniversary. Subong adlaw. Yari ang aton nga pagpangharana sa mga nag-celebrar sa ilang kadlawan ang aton nga birthday song. Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayon ta sa aton nga program kag batian ninyo no ang aton nga Portals of Prayer kag siyempre ang aton pangharana sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan. Good morning kay Sister Gemini Ong Ante kag maman kay Toto Catherine Basilisco Sakatani. Good morning kay Miga Nurse Combatir Nabales kag kay Brother Doy, maying aga sa inyo dara no sa Kipalbig. Kay Budak no. Nag-like si Budak. Kiera Osho, maying aga no. Maying aga sa inyo dara ni Gigi kag kay Michael. Ayan, kay Boy. Good morning kay si Pinky Ortiz Estrella Aurelio. Sir niya, good morning Pastor Alex kag sa tanang nagapamati. Please greet happy birthday kay Pastor Winson Taborada Keyon. Salamat. And happy birthday no kay Pastor Winson sang Southern Cathedral of Faith. And good morning sa inyo dira. Kag maing aga kay Brother Dencio Fuentes. Ayan, good morning siling niya. Ayan, maing aga gid no sa inyo tanan kag medyo naghulaw ng ulan, so I believe ba si nami naman ang sidla sang adlaw subong. No? Dala ato sang bagyo no. Ang aton nga mga pagulan-ulan. Okay, kag siyempre masubo lang kay sa iban, may mga ibang area nga na ano gin, na bahaan gin. Kag makusog ang buslo, buylo sang tubig sa mga waterways. Kag muna, no? Sa mga munang ation, medyo delikado. Kag bawa, basi mag-awas, no? Kag siyempre ang mga salakyan. So halong-halong gid sa mga paglusong man sa baha no kay may dalaman nga balatian ina ng leptospirosis isa na no. So halong gid kung nakalusong-lusong kita sa baha pagabot sa balay bao pag ano gid panghugas gid panghabon sang inyong mga tiil. Ayan, so at this point kadto kita sa aton nga meditation and ang aton nga palatukuran is found in Matthew chapter 6 sa unaton from verse 28 hasta sa 34 no. Matthew chapter 6 28 to 34. Kag nga nagapalibog gid kamo kun sa diin kamo makuha sang inyo bayo. Talupang da ninyo kun paano nagatubo ang mga bulak bisan diin. Wala sila nagapangabudlay o kung nagahimo sang ilabayo sa pagkamatuod bisan ang bantog kag manggaranon nga hari nga si Solomon, ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahom sang bisan isa lang sa sining mga bulak. Kung ginapatahom sang Diyos sa mga hilamon nga buhi subong, pero sa ulihi malaya kag tutdan man lang, hindi bala nga mas labi pagid nga pabayuan niya kamo? Kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo kaunon. Kung ano ang inyo kaunon kag imnon. Kag kung ano ang inyo bayuon. Amo ina ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Pero nakahibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Diyos, kag ang pagtuman sa iya kabubuton, kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Gani hindi kamo magpalibog parte sa buwas, kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 6, 28 to 34. Kag naistoryahan man naton ini kahapon.
Ang aton nga key verse is found in Matthew chapter 6 verse 33. Namo na kami memorize ni. But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Okay, kag isa sa mga pinakadako nga problema naton, amo ning ginatawag nga worry. Ang pagpalibog. Sino man ba lang nga tao ang wala ga worry, no? Normal gid na siya, no? Sa aton nga kinabuhi. Kag ginaddress ini ni Kristo. May ara siya sang teaching about worry or sa aton nga term subong is anxiety. Ginaddress niya ni sa iyang Sermon on the Mount. Kag ginadescribe ni Jesus kung ano ang ginharian sang Ginoo. And throughout the sermon, may ara sang contrast. Kung ano ang mga values sa kingdom sang Ginoo kaysa compared sa mga values sa kalibutan. So instead of focusing sa outward appearance, no, sa dutanon bla na, kinalibutanon nga manggad, nga material security or success, nagpanawagan si Kristo sa iya mga sumulunod nga magpangabuhi nga mayara sang wholehearted nga devotion sa Ginoo. Yan. So, in Matthew 6:25, siling ni Jesus, do not worry about your life. Ang nagapamati kay Jesus kalabanan mga katawhan dito sa Galilee, isa ka lugar dito sa province ng Judea, no? Galilee. So, ini nga mga tao ang ila trabaho, mga mangunguma, farmers, mga mangingisda or fishermen, and then mga laborer, ang iban mga widow, mga byuda, kag mga pamilya nga nagakabuhi under the government of the Romans, Roman occupation. Kag madamo sa ila nag-struggle kadadlaw paano makakaon, paano makabakal pagkaon, paano makabakal sang suluksuko nila, bayo. Nami subong niya kay damo kay ukay daw kung gusto mo bayo. Diba? Sa ila problema ni, no, hindi madali, no. Wala iya sa mga pabrika sang mga tela pasang una. And then ginapaligban man nila ang ilang panimalay, no, ang ilang shelter. Sa elementary mo na, no, basic needs of man, food, clothing, shelter. So, ang kalabanan nga nagapamati kay Jesus, nag-worry ni sila sa mga adlaw-adlaw nila nga provision, mga basic needs. Kay under the Roman occupation, nagapangatubang sila sang grabe gid nga kabudlay, no. Lagko ang ilang mga buhis, mga tax, kag there is economic hardship. Mabudlay magpangita kwarta para ibakal sa mga panginanglanon. Kag siguro gamay ang swelduhanay, no? And so the Lord Jesus Christ, nakita ini ni Kristo, balaan ini ni Kristo, kag ginpoint out sila ni Jesus. No, ang ilang focus ginkambyo ni Jesus, bala ginaliso, no, liso ang term, no, sa character sang aton nga Dios Amay, no. Ginremind niya sila nga ang Dios nga nagapakaon sa mga kapispisan kag ang nagahatag sang manami nga panapton sini mga bulak bala nga gatubo, mga hilamon nga pagkabuwas itutdan man lang. Siling niya ang Diyos faithful nga nagapakaon sa mga kapispisan.
And God the Father clothes the flowers of the field. So, kung ginahimo ni sang Diyos sa kapispisan kag sa mga tanom, balaan niya man ang panginanglanon sang iya mga kanakan. Kag we have more value than all of God's creation. Man is the crown of God's creation. So, ang worry, siling ni Jesus, hindi na makadugang sang isa ka oras sa inyo kabuhi. Hindi na makasulbar sang inyong problema. And so, in reference to this, siling ni Jesus, may ginhatag siyang kingdom command, no? Siling niya in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, amo ni ang naging turning point sang teaching ni Jesus. No? Instead of making material provision our primary goal, siling ni Jesus, ang pagpanawag ni Jesus is the kingdom of God. No? Unahan yung ginharian sang Ginoo nga matuman ang mga command sang Ginoo, ang iya pagbuot, ang iyang pagkamatarong. Make it your highest priority. To seek the kingdom of God means magkabuhi according sa purposes sang Ginoo. Mag-advance sang misyon sang Ginoo. Mapalapnag ang ebanghelyo. Kaga ang aton nga kabuhi, no, i-surrender naton. Every part and area of our life will be surrendered to God's rule and dominion. So, to seek the righteousness of God means to live in obedience. Pagtuman sa iyang pulong. Kag i-reflect ang iyang character nga balaan. So, dapat makita na sa mga kanakan sang Ginoo nga kita nagakabuhi nga may pagkabalaan, matarong. No? And the Lord says, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So, ang ginatudlo din ni Kristo is we have to trust God one day at a time. Kay kada adlaw may sarili na nga mga challenge. Pero kaupod sina nga mga challenge, ang grasya man sang Ginoo. Okay? So, para sa aton, importante kaayo ini nga mga passage, no? Kay ang aton nga kalibutan puno sang economic uncertainty, no? Nagasinaka yung mga presyo sang balaklon. Mahal ang gasolina. So, magmahal man na ang iban nga balaklon, no? Huwag palabot ang mga health concern, ang mga para sina nang magkaroon sang advance announcement nga next week magsaka naman ang presyo sang aton nga fuel bawa. So amo na, no, amo na nga aton nga kalibutan. So matabo sina, ma-worry kagid, no, bawa ano na lang ni, no. So gina-remind kita ni Kristo nga sa aton pangabuhi maayo man ang responsable nga pagplano. So siyempre kinanglan na hindi nga puro na lang spiritual, puro na lang biblical. Siyempre when God's wisdom is upon us, then we are responsible in planning our magplano bala sang mga pangga.

do everything to make our life predictable, but at the end, we have to trust God. Para hindi tayo mga biktima balas ang anxiety, ang worry. Para magkaroon sang kalinong ang aton nga tagipusoon. Okay? So, we have to trust and obey God every day. Seek His kingdom and His righteousness. Kung magsiling ka righteousness diri, hindi lang nang nagapati ka lang sa tama nga pagpanudlo, tama nga mga doktrina, kundi nga pangabuhi nga ginagovern sang mga balaod sang Ginoo. Anong balaod sang Ginoo? Ara, Ten Commandments. So, obey. Kaya kung nagasalig ka sa Diyos, then you have to obey Him. Ito pareho sang ano bala? Farmer nga hindi ka pwede mga muyo nga mag-harvest ka kung way ka mangga tanom. Tanom, anay, no? Panggas, anay, da. Tamni ang imong uma. And then pray to the Lord. So, sa mga Kristohanon, we have to trust God. Pero himuon taman kung anong ginapahimo sang Ginoo. Wala man gina-encourage ni Kristo nga mangin tamad kita, no? Sige ka lang pangamuyo, da. Way ka ginmang ginobra. O, ang pangamuyo, ya, may kaakibat inang pagiging mapisan, pagtrabaho. Faithful living. Okay? Wala man, hindi man failure ang Ginoo sa iya, mga promisa, no? And throughout the scripture, may mga panahon nga ang katawhan sang Ginoo, may panahon nga ginakulang, nag-suffer, but God continually proved that He is faithful. Kung kisang provision sang Ginoo is immediate, kung kisa pa amat-amat, kung kisa nag-provide siya sa lain nga pamaagi. Pero maayo ang aton nga Dios. Okay, so ang aton responsibility is to be faithful to God, to trust Him and to obey Him. Ang buwas damlag taya Diyos nang nag-auyat sina. Okay? Ayan. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong, kay Sis Marge Agarado sa Mintar. Sina, good morning Pastor Alex. God bless everyone. Ayan, mayang aga sa inyo da, no? Siling Sis Lenny, good morning and God bless everyone. Ayan, ready na. Tinapay kagkapi ni Joanne. Mayang aga gid sa inyo. Kay sino pagid ang wala nato nag-greet. Magapangamuyo kita sa aton nga pagtakop. Ginoo, salamat gid sa imong mga reminder sa amon. Tanan kami Ginoo kinanglan amon ini. And we fail in so many ways and we just have to trust you and obey sa imong mga sugo Ginoo. Madamo kami sang problema and we commit everything to you. We pray for safety and protection sa pamilya ni Ye Clemente. Kaga we pray for healing sa mga nagamasakit. Kaga muman Ginoo sa mga nagabiyahe, we pray for safe travel. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today. Kag salamat sa amon mga prayer partners and friends on the air for this we pray and we ask with thanksgiving through Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras, no? Siling ni Maring Abe, good morning po, Pastor Alex, and to all prayer partners of DXKI. Keep safe, everyone. God's blessing and protection be upon us all. Kita-kits, no, sa Marble Baptist Church sa Sunday. No, sa mga taga Marble Baptist Church. Ayan. Kita-kits, no, God willing. Kag wala na kita sang oras, sa liwat. Ako si Pastor Alex, nagpamaalam sa inyo. And God willing, updanay naman kita sa Lunes nga adlaw. Sa liwat, have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember,
The Lord is near to all who call on Him. Good morning,

0: 아, 인요다난.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigan tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: Ining aton ba lang topiko na nungod sa aton Ginoong Hesus, inita na nagahambal sang aton Ginoo sa daan nga katipan. Binagid ang inatawag nato nga the prophecy of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Right here in the first book of the Bible, in the book of Genesis, makita na naton ang tagna na nungod sining aton nga manluluwas nga magakarisi ni nga kalibutan. May ara gani nga libro nga naglarawan sa aton nga ginsaysay niya nga the Bible from Genesis to the book of Revelation. Ara tanan ang paglarawan sa aton nga Ginoo in symbols, may mga simbolo dira nga magpahanumdom sa aton sining aton Ginoo nga halin sa ginsuguran gintagna na ang iya nga pagkarisi ni nga kalibutan. Sa unang libro sang Biblia, diri sa Genesis Kapitulo 3, amuning istorya sang pagkapukan sang tao sa pagpakasala. Now remember this commandment sang Ginoo sa kay Adam, unagid sa kay Adam, wala pa gani si Eve mat mahimo sini nga tiun nang Ginoo nagpaandam na sa kay Adan nga hindi niya pagkaunon ang bunga sang the tree of the knowledge of good and evil. Kay sa adlaw nga iya pagkaunon ina, siya mapatay. Very clear, no, what the Bible says, in the day when thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kag ang istorya diri sa chapter 3 na larawan diri ang pagsulay sang yawa pinagi sa paggamit sa manog, larawan diri a serpent nga nakapag-istorya sa kay Eve na sa garden sang Eden, kagdamo siya nga presentar sa kay iba na that will make her wise kung siya magkakaon sang bunga sina nga kahoy, kag she will become like God, you know who knows what is right and what is good. Now sa malipot nga istorya na hulog diri si iba sa sining pagsulay, but you know the fall of man, actually si Eve wala ni nakabaton sa una nga mensahe alin sa Dios kay ginhatag niya kay Adan. Amuna ang sala actually nagsugod gid sa kay Adan, suno sa Roma, nagmatagdara sa Romans chapter 6 na because of one man, tungod sa isa ka tawo ang sala nagsulod sa kalibutan, kag maeksperyensyahan sang tawo ang ginatawag naton nga kamatayon because of that disobedience of one man. Wala yagin mitlang dira ang babae, hindi sila nga tungod sang pagkasala sang babae kag lalaki, but because of one man, that is Adam, because the commandment was given to Adam. So kag what really took place there, naka-experyensya sang ang tao sa paghiwalay sa Dios. Amo ni ang buot silingon sang aton Ginoo sina nga mando niya nga sa adlaw nga imo pagakan-on ina nga bunga sang kahoy nga ina nga tiun maka-experyensya ka sang kamatayon. Now what is this death? Balik kita sa unang taon naton bala ang pagsiparar sang tao sa Dios. So this is not yet the physical death kay siling sang Ginoo sa adlaw nga imo pagakanon ina nga bunga ikaw mapatay. So there was a death, may kamatayon ato dito nga hindi ya physical. Natawag nato ni siya spiritual death, ang pagsiparar sang tao sa Dios. Kag tungod sini that would result of course sa tuno sa pulong sang Dios, it result to death, ang tao mapatay physically. So that man started to experience that physical death because of that disobedience too. But all but actually the spiritual death among ito ya ang nag experience yan sa tao nga namulag ang tao sa Dios. So because of Adam nagsulod ang sala, kita subong ato na ina na inherit ina nga sala kag na experience naton ang resulta man sang sala kag dili bala right there and then ang Ginoo dayon naghatag sang paglaom sa tao. Wala yaging pabayaan ang tao nga pabilin siya sa sina nga kaimtangan niya siya na pahiwalay, na palayo sa Dios. Kag according to the scripture nga, it will result not only spiritual death, not only physical death, but also it would result to eternal death. But siling utuhod sa sala, babayaran natin inang sala, kag ang na nga pagbayad sa sala, amo ang kalaglagan natin dito sa ikaduwang kamatayon, the second death, ginatawag natin in the lake of fire. So tatlo ini ka mga kamatayon nga na-experyensya sang tao tungod sang pagsuay niya sa mando sang Dios. So there is what we call separation from God. Man became depraved that he could not reach God because of his separation. And pangkaduwa, amuning, man started to experience to deteriorate physically. Muna sang una ang edad sang tao makalabot almost 1,000, no? Like Methuselah 969. But later if you will study the scripture, the Bible, little by little nagabuhin ang edad sang tao. Yung sulat mangadira ni Moses sa Salmo 90 ng ang edad sang tao hasta lang gid siya 70 or 80. Ti amuna nagalubo resulta ni isang pagsuay isang tao sa Dios. But going back to the passage, ang importante diri subo nga aton nga pamalandungan sa sining tion sa sining adlaw. Amoy ni ang yin hambal sang Ginoo sa serpente diri nga nagasiling Genesis 3:15, butangan ko ang sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwatan, kag sang iya kaliwatan. Siya na magadugmok sang imo ulo, kag dugmokon mo ang iya likod. Now, kung aton bala pamalandungan ining mga pulong sang aton Ginoo, hindi naton ni mahangpan, kung hindi naton makit-an ang kinatawag natin nga the prophecy about the coming of Jesus Christ. But this is, kinatawag nila ining seed theology. May binhi diri o liso sa aton nga pulong liso, binhi, nga ginalarawan kag ang kaliwat, mitlang diri, ang kaliwat nimo, kag ang kaliwat sang babayi. So magdugmukon sang kaliwat sang serpente ang kaliwat sang babae ining seed kag ang the seed dugmukon niya man ang kaliwat sang the seed of the woman ang kaliwat sang manog. Now according to theology sa nagtuon ini nagalarawan sang pag karis ang atong Ginoo sininga kalibutan na right there in this chapter gintagaan paglaom ang tao na may ara gili nga magabot nga maglupig sa kaaway sang tao. Amoy ni ang diablo ang si Satanas, luyagid ni Satanas nga punggan ining kaluwasan nga inatanyag sang Dios sa kalibutan. And what we know what happened in Calvary, dito sa Kalbaryo, amoy ni ang larawan sang pagdugmok sang ulo sang serpente, kag the seed of the serpent here, kag ang the Satan trying to destroy the Lord Jesus Christ, the seed of the woman. Muna makita naton diri ang larawan sang pagdugmok. It's a picture of the the fight of between Satan and the Lord Jesus Christ on the cross. Kunantawo naton ba as if Satan was victorious when Jesus Christ was there on the cross. Balo kita the passion of Christ terribly ang pagdugmok sa iya. But when the Lord Jesus Christ had done his mission by shedding his blood on the cross, nagsiling pa sa dito sa cross, it is finished. Natapos na ang ininga mission niya sang gindugmok niya na ang ulo sang serpente. So this is the picture of the promise of the coming seed who is the Lord Jesus Christ. And after this, kita na naton ang pagpanghikot sang kaaway, sang yawa, ngaluyag-yagid, gubun ang plano sang Diyos sa pagpadala sang iya bugtong anak. Kag diri sa Biblia, sa pulong sa Diyos, sa libro bla sang Isaiah, may adi diri nga prophecy na apon ini ginapamalandungan kada Christmas. Ining Isaiah chapter 9 verse 6. Amoy ni ang isa ka prophecy na nagalarawan sa atong kunsin o ini ining ginatawag naton the seed. Isaiah chapter 9:30. Babasahin ko lang verse 6 kay this is very familiar to us. Pero liwaton naton ining verse 6 nga siling kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki, kag ang bulut-bulutan mangiiya sa iya ay baga, kag tawgon ang iya ngalan makatilingala nga manuglaygay Dios nga gamhanan, amay nga nagapadayon prinsipe sang paghidaet. Di matlag ini diri sa tagna nanungod sa pagkaris ang aton Ginoo, isa ka bata nga kundiin ang aton manluluwas nag-agigid sa ginatawag naton the natural process of birth nga natawag siya sa isa ka babae kagin larawan sa aton nga isa ini ka baba, a virgin woman, isa ka babae nga wala iya kagi busong, kag wala iya matandog sang lalaki. Di mo ni nga ginambal diri sa bilang kasulatan na ang ini nga bata matag diri gintagaan diri siya sang title not only his authority and his power but his name is very clear. It's just in the name nga ginhatag sa iya kay gin tawag di makatilingala nga manuglaygay. May isa pa ka persona in history ang masiling naton nga unique and one of its kind, incomparable. Amo ini ang pagkatao sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kag isa-isa gintawag niya, he's wonderful. Halin sa iya nga birth, pagkatao, sa iya nga pagtubo, kag sa iya nga pagbinata, kag asta nga nanginmatay sa aton sa krus, ang iya kabuhi, ang iya lang nga paghimo sa misyon, makatilingalagid, damo nga nagkalaluwas, kimpangayo, kag ining manluluwas na patay pero nabanhaw, a wonderful savior, makatilingala kaayo, kag hindi lamang ang iya balang persona kag ang iya ginhimo makatilingala siya, makatilingala sang ari siya sa sining nga kalibutan. Yung tawag man ni siya nga Dios nga gamhanan, kay may mga ginhimo ang aton yun ng Jesus na makasiling kita nga siya isa ka Dios. Kay ang iya balang paghimo sa mga miracles, mga kababalaghan, mga iya mga pag-change water into wine, stopping the storm, mga masakiton, iya ginapang-ayo. So, makatilingala, munang mga disciples, sang gabdanay sila, ano ni siya klase nga tao? Even the waves and the sea obey him. So, amun ni siya tungod nga siya gintawag diri nga Diyos nga gamhanan. Nagiging problema ini sa iban nga mga sekta kay siling nila ini balang Dios nga gamhanan. Gamay lang iniya nga Dios tungod bala sa ginggamit nila nga He is a mighty God. Mighty, hindi kuno almighty. Pero hindi man nato na yung masiling tungod nga mighty, gamay lang siya nga Dios. In fact, sa kung gani iya pamalandungan sa sinubi. Tiribla sa ginsulat ni Juan sa Bugna, Kapitulo 1, versiklo 7 kag 8, hindi nagalarawan sa aton, sang aton Ginoo, hindi lamang siya mighty, gintawag dito sa Isaiah chapter 9, verse 6, kaya munang ilang arguments ang iba naton nga mga abyan, na si Kristo gamay, maliit, mighty God. But Jehovah is the Almighty. But in the book of Revelation, amoy niyang pagpahayag kung sino si Jesus, kung sinong aton Ginoong Jesus. Diri sa versikulo 7, nagkasiling basahong ko ini sa English version, Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, now take note, and they also which pierced Him, who pierced Him, and all kindreds of the earth shall wail because of Him, even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Di ulang taon natin wala ang duwa ini kapulong. Ulang taon natin wala ginman ini isang difference. Na mighty, the Almighty, gamhanan nga Diyos kaysa pagsaysay diri sa aton gani iyang pulong sa Ilunggo Bible. Diyos nga gamhanan. Di kung ni dagdaga, dugangan mo pa na sang pangunahuna, Diyos nga gamhanan, yid kaayo. Di ginlarawan diri sa ginsulat ni John, the Apostle John, nanungod sa iyang vision about the Lord Jesus Christ. Christ Himself claimed to be the Almighty. Kag sa siguro mga sunod nga mga inadlaw, magpamalandong, kibalat kita sining libro sang Bugna. We are going to have this series of lessons sa libro sang Bugna. Ginlarawan sa aton diri ang pagpahayag, hindi lamang ang pagpahayag sa mga katapusan ng mga inadlaw, kundi ang pagpahayag yid sa persona sang aton manluluwas nga ang aton Ginoong Jesus. Ang aton ibasa, bag-ugid lang. Matag sila ay ang Alpha and Omega, the beginning and the ending. In fact, amumani ang ginasulat niya sa kay Jehova sa Isaiah chapter 44 verse 6, pamatiibla ninyo ini sa sininga dinalan, Isaiah 44 verse 6, amo ini ang inasiling sang Ginoo, ang hari sang Israel, kagang iya manunubos, ang Ginoo sang mga kasoldadusan. Ako ang nauna, kag ako ang katapusan. Luwas akon, walay Diyos. Siling ni Jehovah, that I am the first and I am the last. Sumatag, sinambal man diri gani kay Jesus Christ, aton Ginoo, siling niya, I am Alpha and Omega, the first and the last. Ginliwat ini sa verse 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. So we can conclude even in these passages na aton gibasa, bag-ugid lang dito sa Isaiah chapter 44 verse 6 and Revelation chapter 1 verse 8 and then verse 11 na makasiling kita mga abyan kag mga kauturan ng aton Ginoong Jesus kag si Jehovah isa lang, wala sang difference kay after this sa book of Revelation, wala na nabanggit yan yung pulong diri nga Jehovah. Jesus Christ has been mentioned here as the first and the last, the Almighty. Di amoy ni ang aton Ginoo nga ginsaad nga magakari sa sininga kalip. Even in the Old Testament, Jesus Christ was already described as God. Nagkari ang aton nga Ginoo sa sininga kalibutan nga nagpakaunod ang aton nga Dios. He came in the flesh, amunang inambal gani Apostol Pablo, the mystery nga ginlarawan din sa aton, nga ang ini nga Dios nagkaris ini nga kalibutan nga nagpahayag sa unod. So liwat aton ini bla pamalandungan nga ang aton Ginoo nagpakatawo siya kag insiling gani diri sa balaang kasulatan nga siling sa verse 5 of chapter 2 sang Philippians 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And now very clear in this passage from verse 5 to 7, nga bag-o siya magtawo, mayara na siya nga form. This is the form of God. Kagula siya nagpabilin nga ginuyatan ini. Nagpaubos siya sa according to verse 7. Nagpaubos siya. He took upon him the form of a servant. So from the form of God, nagiging form of a servant, kag nagiging tao siya. Very clear in verse 7. Kaya ang ano ang rason, amo na iba nagising, di kung Diyos siya, nagpakatawo siya. May Diyos ba lang tao, amo na ilang di nila mahangpan. Nagpakatawo siya, tungod may tinutuyo siya sa versiklo 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amo na yung tinutuyo, na ini nga Diyos, na may form of God, he became a form of a servant, and he became like us. Agud nga malansang sa krus sang Kalbaryo. Kay kung wala sang pagpatulo sang dugo, wala sang kaugasan sang aton nga mga sala. And that's very clear in the book of Hebrews chapter 7. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Ini nga Dios, naging katulad mo, naging katulad ko, nagantos, pero siya nagpakasala. He was a perfect offering for our sins. He is a perfect substitute for you and me. Isa ka karnero sang Dios na makaluwas sa imo kag saak. Amo ini ang kahulugan kun nga ini nga Dios nga nilarawan diri sa daan katipan ni Isaiah na nangin tawo siya tungod sining the purpose and plan na ikaw kag ako maluwas. He was obedient unto death, even the death of the cross. Pero wala din sa nagpabilin, what we know were for God also, dahil exalted him and gave him a name above, which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So dilyawon ang Ginoo sang iya katahom nga plano sa imo kag sa akon, nga tungod lamang sa iya nga dako nga gugma sa imo kag sa akon, naghalad siya sang iya kag gilingon para kita maluwas. Ang ginahambal sang Bulak Kasulatan maatag diri sa ligi sa Jesus nga imo maluluwas, kilala ha. Ang iya ginhimo sa imo sa rama kaluwas sa imo sa kalaglagan sa impyerno, sa silot sang sala. Salamat sa Ginoo sang iya dako nga gugma sa ato. Kabay ato nini na pamanungtungan ini nga tamatuuran nga ikaw man abyan ayan nga kinanglan sang kaluwasan, kinanglan nimo maka maluwas, maka angkon sang kabuhi nga wala katap sang katapusan. Liwat magsalig kay Kristo Jesus subong imo personal nga manluwas. Salamat gid sa inyong pagpamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Sunod naman natin ng pagpamalandong, mayong adlaw gid sa inyo tanan, and may God bless each one of you.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo'y ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Hindi lamang mga taong nanghihina sa pananampalataya, mga may sakit at mga may problema sa buhay ang dapat na ipinananalangin. Ang mga Kristiyanong maayos ang espiritual na buhay ang pangunahing inaatake ng Diablo. Kung kaya't kasama ng iba pang mga mananampalataya, palagi tayong manalangin na bigyan sila ng Diyos ng karunungang espiritual

Pakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 24 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shekina Abalon.
3: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa, suspendido ngayong araw dahil sa Tropical Depression Quiapo at Habagat.
5: Dalawang

0: Dating Land Bank officials ipatatawag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
1: At sa kalakalan, higit 22 billion pesos na savings ng gobyerno gagamitin para sa pinalawak na cash aid program sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, Hulyo 24 dahil sa masamang panahon na dulot ng Tropical Depression Quiapo at Habagat. Kabilang sa mga nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, Bacolod City, Pagudbud sa Ilocos Norte, Jordan sa Guimaras, Sibuco sa Zamboanga del Norte, Pigkawayan sa Cotabato at Libmanan sa Camarines Sur. Sa General Trias, Cavite naman, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Pinapayuhan ang mga magulang at estudyante na bantayan ang mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na magpapatupad ng suspensyon ng klase habang nagpapatuloy ang sama ng panahon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipatatawag ng impeachment court ang dalawang dating opisyal ng Land Bank bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 29. Inatasan ni Impeachment Presiding Officer Francis Escudero na maglabas ng subpoena kina dating Land Bank managers Violeta Constantino at Nenita Camposano upang humarap sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, magbibigay ang dalawa ng testimonya kaugnay ng Article 1 na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte Carpio pa ang kalihim ng ahensya. Sinabi ni Lead Prosecutor Jervel Luistro na unang ihaharap si Constantino, kasunod naman ni Camposano. Samantala, wala namang pagdinig sa Lunes, July 27 dahil sa State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at sa July 28 dahil sa nakatakdang kontrasona ng Senate Minority. Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa Miyerkules, July 29, alas 10 ng umaga.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, nag-usap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump upang talakayin ang pandaigdigang ekonomiya, seguridad at sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, isinagawa ang pag-uusap ng dalawa matapos makipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang, kung saan tinalakay ang mga pinakahuling pangyayari sa West Philippine Sea. Sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na tiniyak ni President Trump na iyaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalahanin ng Pilipinas sa kanilang susunod na pagpupulong. Wala pang ibinigay na petsa kung kailan naman ito magaganap. Samantala, sinabi ni U.S. Ambassador Lee Lipton na mahalaga ang regular na pag-uusap ng dalawang leader upang lalong mapatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos at mapalawak ang kanilang pagtutulungan sa iba't ibang usapin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: 22 billion pesos na savings gagamitin sa pinalawak na cash aid sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Gagamitin ng pamahalaan ng 22.79 billion pesos na savings para sa pinalawak na cash aid ng indigent Filipinos dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, prioridad ang uplift, kabuhayan, mga magsasaka at tulong sa mga apektadong pamilya, manggagawa, commuter at overseas Filipino workers o OFWs. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 12.37 million pesos para sa cash aid habang pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng fuel subsidy. Hindi naman nilinaw ni Castro kung ang naturang savings ay mula sa hindi nagastos na pondo noong nakaraang taon o sa unang kalahati ng 2026. Sa kaugnay na balita, hihiling ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP na pansamantalang ipatigil ang paniningil ng interes sa mga loan ng transport cooperatives para sa modern jeepneys. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin nitong mabawasan ang gastos ng mga operator habang mataas ang presyo ng langis. Pinag-aaralan ng DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapalawak ng 10 piso kada litro na fuel discount para sa mga PUV driver at operator. Sinabi ng DOTR na layunin ng mga hakbang na matulungan ng mga operator habang napoprotektahan ang mga commuter at nakokontrol ang pagtaas ng inflation. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 74 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 84 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 85 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 44 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo at naging tropical storm habang kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Batay sa 5 a.m. bulletin na inilabas ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Quiapo sa layong 820 kilometro east of northern Luzon. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay ang hangin hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa northern at central portions ng Aurora. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa Mindanao at maging sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas, kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, magiging maulan at mahangin ang panahon dahil sa bagyong Quiapo. Sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa Ilocos Sur, La Union at Aurora ay may mga pag-ulan na may pabugso-bugsong malalakas na hangin dahil sa bagyong Quiapo. Sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, may manakanakang pag-ulan na dala naman ng habagat. Gayon din sa Metro Manila, Calabarzon at sa natitirang bahagi ng Luzon, Mimaropa, Pangasinan at sa nalalabing bahagi ng bansa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa bagyong Quiapo at habagat. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.8 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa ating pagpapatuloy mga paghahanda sa seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulo, sinisiguro ng mga ahensya at otoridad sa Quezon City.
0: Mga anomalya sa flood control, iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa pagbabalik sesyon. Infra Master Plan, isinusulong kontra anomalya.
1: At sa palakasan, 13 batang weightlifters ng bansa sa sabak sa Asian Championships sa Uzbekistan.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpapatuloy ang mga pinakahuling paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon sa Quezon City Government, 2 grupo na ang nabigyan ng permit para magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue. Kabilang dito ang isang pro-administration group at isang civil society o progressive group na magtitipon kasama ang 20,000 katao. Samantala, sinabi naman ng lokal na pamahalaan na wala pang rally permit na inihain para sa religious group na Iglesia ni Cristo. Para sa seguridad, sa usaping seguridad, dinanunsyo rin ng Philippine National Police ang pagde-deploy ng higit 24,000 na kapulisan sa buong bansa. 2,700 na pulis sa mga ito ay sa pangunahing lugar sa Quezon City. Maglalagay rin ng mga checkpoint, barricade at first aid teams upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa araw ng SONA. Samantala, inanunsyo na rin ng QCLGU na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa Lunes upang mapakinggan ng bawat residente ang SONA at maiwasan ang matinding daloy ng trapiko.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iimbestigahan muli ng Blue Ribbon Committee sa kanilang pagbabalik sesyon ang flood control anomalies habang isinusulong naman ang isang infrastructure master plan kontra anomalya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Baby Lynn Cacho, Resulta.
4: Ipagpapatuloy ni Senador Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa flood control anomalies sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Ito ay sa oras na mabuo na ang membership ng naturang komite. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Tulfong sa umaga ng Lunes ay gagawin ng formal ang pagbubuo ng naturang komite. Diin ni Tulfo, itutuloy ang investigasyon sa flood control projects, ngunit kung ang mga madadawit na pangalan ay kapareho rin sa mga kinasuhan ng ombudsman, dahil sa unang committee report ng naturang komite, dapat may bago ng pangalan na lilitaw. Sinabi rin ng senador na bilang pinuno ng komite, iimbidahin niya ang lahat ng mga may kinalaman sa usapin at maglalatag ng mga bagong patakaran tulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga affidavit at pagbabawal sa mga biglaang testigo o surprise witnesses. Binigyan din pa ng chairman ng Blue Ribbon Committee na bukod sa paghingi ng pananagutan sa isyu ng flood control, ang mas magandang hakbang upang mapigilan ang muling pagsulpot ng panibagong scam ay ang pagbubuo ng isang Philippine Infrastructure Plan upang hindi nakadepende sa politika ang mga proyekto. Ani Tulfo, ang pagkakabunyag ng flood control scam ay maituturing na isang blessing in disguise dahil natuklasan ang dahilan sa likod ng walang katapusang problema sa pagbaha at mga problema sa kalsada. Ito ay dahil ibinubulsa ang mga pondong para dapat sa mga naturang proyekto. Kasunod nito, hinimok niya ang kanyang mga kasamahang suportahan ang pagpasa ng kanyang Senate Bill No. 1360 o ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act. Ang nasabing panukalang batas ay magtatatag na isang whole of government strategy para sa mga proyektong infrastruktura sa bansa at bibigyang prioridad ang mga proyektong may pambansang kahalagahan, ngunit titiyakin ng panukalang nakakonekta ang mga ito sa planong pangkaunlaran sa mga rehiyon at sektor. Kapag naging ganap na batas ang MIND Act ni Tulfo, pagsasamahin at itutugma nito ang lahat ng proyektong infrastruktura mula sa mga big ticket projects hanggang sa maliliit na proyekto. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Posibleng umupa ng mga conference rooms sa Philippine International Convention Center o PICC ang Senado para sa pagdinig ng panukalang 2027 and national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ginagamit na ngayon ang ilang committee room ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil dito, sinabi niyang maaaring sa PICC idaos ang ilang budget at committee hearings. Simula sa July 27, sabay na isasagawa ng Senado ang impeachment trial at ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang nakatakda naman ang committee at budget hearings tuwing Huwebes at Biyernes. Aminado ang Senate President na magiging hamon ang tight schedule, ngunit tiniyak na sisimulan ang budget hearings sa lalong madaling panahon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, isinusulong ni Senador J.V. Ejercito ang mas mahigpit na rider protection sa gitna ng magkasunod na pagpaslang pananakit sa motorcycle riders. Nagbabalik para sa balita si Babylyn Cacho Resulta.
4: Nananawagan si Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito na agarang maisabatas ang mga panukalang magbibigay ng legal na pagkilala at pagtatakda ng mas mahigpit na panuntunang pangkaligtasan para sa mga motorcycle rider. Ito ay kasunod ng magkahiwalay na pagpaslang sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan at panggugulpi naman sa isa pa sa Marikina ngayong buwan lamang ng Hulyo. Diin ng senador, mahalagang bahagi na ng transportasyon at ekonomiya ang mga rider, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang malinaw na legal na pagkilala sa ilalim ng batas. Dahil dito, ani Ehersito, nananatiling kulang ang mga proteksyon para sa kanila, nararapat sanang ibinibigay sa kanila. Iginigiit ng senador na panahon na para maisabatas ang mga panukalang sasaklaw sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Prioridad sa mga ito ang Senate Bill No. 10 o ang Motorcycle for Hire Act na naglalayong formal na kilalanin ang sektor ng motorcycle taxi sa ilalim ng batas at magtatatag ng pambansang polisiya para sa kanilang operasyon. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ang mga motorcycle taxi operator na maglagay ng emergency response features sa kanilang mga digital platform upang agad makapagpadala ng alert ang rider o pasahero sa oras ng panganib, aksidente o iba pang emergency. Inaatasan din ito ang mga operator na magbigay ng sapat na insurance coverage para sa mga rider laban sa aksidente, pinsala at iba pang panganib na maaaring kaharapin bilang habang nagtatrabaho. Inihain din naman ni Ehersito ang Senate Bill No. 742 o ang Delivery Riders Protection Act na nagtatakda ng minimum standards para sa kaligtasan at kapakanan ng mga delivery rider. Kabilang sa mga probisyon nito ay ang pagpapatupad ng Know Your Customer na mga hakbanging dapat sundan na siyang mag-obliga sa mga MTOs na beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga pasahero bago sila makapagparehistro sa motorcycle hailing apps. Layunin nitong palakasin ang pananagutan ng mga app users at pigilan ang fake bookings, panlilinlang at iba pang kriminalidad. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nakontrol na ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa mga apektadong lugar sa Negros Oriental. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Villan na negatibo sa ASF ang lahat ng 66 na blood samples na kinuha sa mga baboy sa bayan ng La Libertad. Dahil dito, hihiling ang lalawigan ng sertipikasyon na ASF-free na ang naturang bayan. Natapos na rin ang pagkatay sa mga baboy na may ASF at mga nalantad sa sakit sa Tanhai City at Amlan. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagbabantay at pagsusuri sa iba pang lugar upang maiwasan ang panibagong pagkalat ng sakit. Nilinaw ng mga otoridad na hindi delikado sa tao ang ASF, ngunit nakamamatay ito sa mga baboy.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 520 million pesos na emergency loan para sa mga government employee at pensyonadong naapektuhan ng dengue outbreak sa La Union at peste sa taniman ng tubo sa Negros Occidental. Ayon sa GSIS, mahigit 21,000 na miyembro at pensyonado ang maaaring mag-avail ng nasabing pautang. Hanggang August 16, ang application para sa mga qualified sa Bagulin La Union, hanggang August 14 naman ang deadline para sa mga aplikante sa Negros Occidental. Layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro ng GSIS.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Lalaban na para sa Pilipinas sina Phil Am BMX riders Daniel Caluwag at Patrick Koo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Target ng 39 anyos na si Caluwag na masungkit ang ikalawang Asian Games gold medal matapos ang naging tagumpay noong 2014. Samantala, hangad naman ni Patrick Koo na higitan ang bronze medal na napanalunan niya sa nakaraang Asiad. Kasalukuyang nagsasanay ang dalawa sa Estados Unidos at inaasahang tutungo sa Japan isang linggo bago magsimula ang Asian Games sa September 19.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Ipadadala ng Pilipinas ang 13 batang weightlifter sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan mula August 7 hanggang 14. Pangungunahan ang koponan ni Albert De Los Santos na kamakailay nagkampiyon at nagtala ng world records sa World Junior Championships sa Egypt. Kasama rin sa delegasyon ang iba pang mga batang lifters na nagmula sa Zamboanga, Cebu at Rizal. Aalis ang koponan sa Agosto 3 bilang paghahanda sa torneo. Matatandaang nakapag-uwi ang Pilipinas ng 16 na medalya sa World Youth Championship sa Colombia noong nakaraang linggo. Sa ating pagbabalik, Kamara na ipasa ang kalahati ng 52 LEDAC priority bills, isa pa lamang ang naging batas.
0: Pilipinas at Oman, palalawakin ang ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan.
1: At sa ibang bansa, tensyon sa Strait of Hormuz lalong uminit matapos harangin ng Iran ang mga oil tanker.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ng House of Representatives na naipasa na ang kalahati ng 52 panukalang batas na prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sinabi ng House leadership na 26 sa mga prioridad na panukala ang naaprubahan na ng Kamara. Gayunman, isa pa lamang ang tuluyang naging batas matapos ding maaprubahan ng Senado at mapirmahan ng Pangulo. Sinabi ng Kamara Kamara na kabilang sa mga naipasang panukala ang mga may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, digital service at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Hinihikayat naman ang Senado na ipasa rin ang natitirang mga panukala upang agad na maipatupad ang mga ito. Umaasa ang House leadership na mas mapapabilis ang pag-usad ng natitirang mga prioridad na panukala sa mga susunod na buwan upang makinabang ang mas maraming Pilipino.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Magtitipon sa Maynila sa Linggo, Hulyo 26, ang mga opisyal at negosyante ng Pilipinas at Oman para sa Oman Philippines 3 Strategic Majlis. Layunin ng pagtitipon na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng negosyo, pamumuhunan, kalakalan at iba pang mahalagang sektor. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang magbubukas ang forum ng mas maraming oportunidad sa infrastruktura, teknolohiya, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pangisdaan at logistics.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinumpirma naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tumulong ang isang barko ng United States Coast Guard sa pagligtas sa sugatang Pilipinong sundalo sa insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Rubio, pumuesto ang barko ng U.S. Coast Guard sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China upang maging ligtas ang paglikas sa sugatang miyembro ng Philippine Navy. Anya, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng Estados Unidos sa kasunduang pangdepensa nito sa Pilipinas. Nagpahayag din si Rubio ng pagkabahala sa panibagong insidente sa Bajo de Masinloc kung saan umano'y hinarang at hinaras ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Iginiit niyang nananatiling matatag ang suporta ng Estados Unidos sa bansa at sa malayang paglalayag sa rehiyon. Patuloy namang nananawagan ang Pilipinas at US ng paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapa pang pagresolba sa mga sigalot sa West Philippine Sea.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Hinarang di umano ng Iran's Revolutionary Guard ang tatlong oil tanker na dumaraan sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng supply ng langis sa mundo. Ayon sa pahayag ng Iran, sumabog at nasunog ang isa sa mga tanker at umatras naman ang dalawa pa. Nagbabala rin ang Iran na pananagutin ang mga barkong daraan sa lugar nang walang koordinasyon sa kanilang pamahalaan. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa Strait of Hormuz sa gitna ng alita ng Iran at Estados Unidos.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Dadagdagan naman ng pamahalaan ng Japan ang bilang ng mga empleyado ng Immigration Services Agency simula sa susunod na fiscal year. Plano ng Japan na magdagdag ng humigit kumulang 200 tauhan upang mapalakas ang kampanya laban sa mga dayuhang iligal na nananatili sa bansa at mapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon sa paninirahan. Kasama rin sa hakbang ng pamahalaan ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga negosyo yung kumukuha ng iligal na manggagawa at pagsubaybay ng impormasyong lumalabas sa social media.
2: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga awit 46, talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 24, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
0: at Shekinah Abalon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 7 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hulyo 24 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, kaso sang teenage pregnancy sa Coronadal nagnubo apang nagapabilin nga isa ka hangkat sang syudad. Senro Coronadal nagpatigayon sang circular economy capacity building. Banga kag tupi, may pinaka manubo nga kaso sang malnutrisyon sa South Cotabato. LPMC nagpatigayon sang inspeksyon sa airport road project sa Banuas sang Surala. 26 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sa Tantangan. Top 10 most wanted sa rehiyon arestado sa Tiboli bangod sa kaso nga qualified rape. LGU Jensen nagpaathag may kaangtanan sa pagbalhin sa mga pwesto sa palengke general.

0: Makusog nga ulan, nagtugas ang pagkatiphag sang duta kag pagkadilatar sang trapiko sa Lanao del Sur. 5 ka barm provinces ginhatagan sang 50 milyones pesos kada isa para sa public service projects. 8 anyos nga grade 3 pupil ginbawian sang kabuhi matapos inigin sakit sang iya classmate sa Davao City. Kag 61 milyones pesos nga balor sang smuggled na sigarilyo nakumpiskar sa Davao del Norte. Para sa aton balita nasyonal, PhilPost ginpaathag nga hindi na kinahanglan sang valid ID agud makakuha sang postal ID. Diin nagapanawagan sang 250 billion pesos nga pondo para sa 2027 agud paligunon ang agrikultura. LTFRB susihon ang petisyon para sa dugang pamasahe. Kag Senado, posible dumilian ang paggamit sang social media sa mga kabataan. Sa balita sa luwasang pungso, $1.15 trillion nga pondo para sa depensa ginaprubahan sang US House. 3 ka oil tankers sa Strait of Hormuz ginpauntat sang Iran. Alkalde sang Mexico ginluthang patay sa sulod sang munisipyo kag napulo ginbawian sang kabuhi bangod sa naglungtad nga sunog sa Peru. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Nagnubo ang tala sang kaso sang teenage pregnancy sa siyudad sang Coronadal halin sang tuig 2022 tubtub 2025 suno sa City Population Office apang nagapabilin ini nga isa kadako nga hangkat para sa lokal nga gobyerno. Base sa tala sang opisina halin sa 497 ka kaso sang tuig 2022 nagnubo ini sa 390 ka kaso sang tinalikdan nga tuig na nga nagakahulugan sang 21.5% nga pagnubo. Suno kay City Population Officer Janet De Monteverde, bisan nagnubo ang tala sang mga kaso, kinahanglan sa gihapon ang mas malaparon nga paggiya, edukasyon kag kooperasyon sang pamilya, buluthuan kag komunidad agud mapunggan ang temprano nga pagbuntis sang mga pamatan-on nga babae. Sa record sang City Population Office sa mga 85 tubtub 90% sang kaso sang teenage pregnancy sa siyudad.

Nagpatigayon ang City Environment and Natural Resources Office o Senro Coronadal sa pagbinuligay sang United Nations Development Program o UNDP sang Circular Economy Capacity Building Activity. Iniginhiwat sa Dreamweavers Hotel sa nasambit nga syudad. Ginpatigayon ang aktibidad agud mapalapad ang ihibalo sang mga opisyal, department heads kag mga empleyado sang LGU Coronadal may kaangtanan sa circular economy o kon ang husto nga paggamit kag liwat nga paggamit sang mga materyales agud mabuhinan ang basura. Kabahin ini sang EU Philippines Green Economy Partnership. Naghatag sang mga lecture kag diskusyon Sanday Emma Gore Purog sang UNDP, Engineer Abril Maria Lebanan sang Sendro kag Elric Batilaran sang City Tourism. Sa iya mensahe gin pahayag ni Sendro Augustos sa Britanya nga naga labot na sa halos 95% ang kapasidad sang sanitary landfill sang syudad. Sunod sa iya, posible ini nga mapanubo sa sulod sang lima tubo 8 ka tuig kun hindi mapanubo ang kadamon sang basura nga ginahaboy. Bangod sini, ginauhag niya ang tanan nga mangin responsable sa pagdumala sang basura kag ikinabuhi ang prinsipyo sang circular economy. Samtang nagpahayag sang suporta si Concejal Maylene Bascon de Guzman sa mga programa nga nagatinguha sa pagpanalipod kag palibot o pagpanalipod sang palibot kag pagpreserbar sa kinaiyahan. Ginpatigayon ang capacity building sa bulig sang DENR kag Department of the Interior and Local Government o DILG isip kabahin sang padayon nga tinguha sang syudad sa pagpanalipod sa kinaiyahan kag pagpauswag sang mas matinlo kag mas sustainable nga syudad. Sa dugang pa nga balita lokal, nakatala sang pinakamanubo nga kaso sang malnutrisyon sa probinsya sang South Cotabato ang mga banwa sang banga kag tupi pumalin Enero tubtob Marso sang tinalikdan nga tuig. Sunod sa datos sang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, sunod kay PSWDO Nutrition Officer 2 Noeline Dumadag, nangin epektibo ang mga programa sa nutrisyon nga ginpatuman sang duha ka banwa sa pagbinuligay sa mga sektor sang edukasyon kag panglawas. Dugang pasini naglabot sa masobra 88,600 ka preschoolers o kung mga kabataan nga lima katuig ang edad panubo ang ginpaidalom sa Operation Timbang Plus. Kag sunod sa resulta sang assessment, masobra 1,500 ka kabataan ang natala nga underweight. Masobra 2,870 naman ang may stunting o kung hinay ang pagtubo, samtang 420 ang nalakip sa mga wasted o kung kulang sa timbang. Sa pihak nga bahin, nagapabilin nga may pinakamataas nga kaso sang malnutrisyon ang probinsya o ang sa probinsya ang banwa sang Lake Cebu nga ginasunda naman sang Tiboli. Sunod sa PSWDO, isa sa mga ginakabig nga rason sini ang kahimtangan sang sini nga mga lugar isip geographically isolated and disadvantaged areas o kung GIDA nga naghahatag sang mas dako nga hangkat sa panglawas kag nutrisyon. Bangod sini, padayon ang panawagan sang PSWDO sa mga lokal nga gobyerno, ginikanan kag iban pang sektor nga palaparon kag palig-unon ang mga programa sa nutrisyon agud mapanubo pa ang kaso sang malnutrisyon kag masiguro ang mas himsog nga palaabuton sang mga kabataan sa bug-os nga probinsya. Nagpatigayon sang on-site inspection ang Local Project Monitoring Committee o LPMC sa padayon nga construction sang Airport Road Project nga magakonektar sa Barangay Libertad kag Barangay Sentrala sa banwa sang Surala. Tinutuyo sang inspection nga ma-monitor ang kasamtangan nga program.

Kongreso sang proyekto mapabilin na ang transparency kag accountability sa implementasyon sini kag masiguro nga maaksyonan dayon ang bisan ano nga issue kon problema nga mahimo makaapekto sa construction. Kadungan sang inspeksyon ginbisita man sang LPMC ang ginatukod nga finance building kag ginpatigayon kag nagpatigayon sang pagsinapol upod sa mga barangay kapitan na hanungod sa mga gintalana nga resettlement sites. Suno sa LPMC, magahimo ini sang isa ka inspection report nga nagalakip sang mga obserbasyon na tukiban kag mga rekomendasyon agud mapausog pa ang implementasyon sang airport road project kag masiguro nga ini mapatuman suno sa ginplano kag gintalana nga mga pagsulundan. Arestado ang isa ka 26 anyos nga lalaki matapos madakpan sa akto nga nagabaligya sang ginapatihan Shabu sa bypass operation nga ginpatigayon sang mga otoridad sa barangay Nulambunaw, Banwasang Tantangan adlaw sang Miyerkules pasado alas 7:36 sang gabi. Ginkilala sang Tantangan Municipal Police Station ang suspitsado kay alias Buknoy, isa ka laborer kag residente sang barangay Tamnag, Lutayan, Sultan Kudarat. Pangunahan sang Tantangan Municipal Police Station ang operasyon sa pagpakigboylog sang South Cotabato Provincial Drug Enforcement Unit, South Cotabato Provincial Intelligence Unit Highway Patrol Group South Cotabato, kag First Company sang South Cotabato Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon man sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12. Na-recover halin sa suspitsado ang isa ka heat-sealed plastic sachet nga may sulod sang ginapatihan Shabu na nagabalor sang 680 pesos nga ginbakal sang isa ka police poster buyer sa operasyon. Nakuha man ang isa ka matuod nga 500 pesos nga kwarta nga ginggamit isip bypass money. Isa ka Kawasaki Badja nga ginapatihan ginagamit sa iya mga transaksyon. Ginapreparar na sang kapulisan ang pagpasaka sang kaso batok sa suspect bangod sa pagbayolar sa Section 5 Article 2 sang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:35 ang ato niyang atak na. Nadakpan sang nagbinuligay nga pwersa sang mga otoridad ang isa ka lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons sa regional level sa ginpatigayon nga manhunt operation adlaw sang Martes sa sitio Lakag, Barangay Lakunon, Banwasang Tiboli. Ginkilala ang nadakpan kay alias Roland 35 anyos, soltero, laborer, kag-residente sang Barangay Lakunon. Ginpangunahan ang operasyon sang Tiboli Municipal Police Station sa pagpanguna ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romy Castañares sa pagpakigboylog sang Intelligence Group. Provincial Intelligence Unit kag 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Gindakop ang suspitsado paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 26 sa Surala sang Hulyo 13 subong nga tuig. Suno sa mando sang korte, wala sang ginarekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Subong yara sa custodial facility sang Tiboli Municipal Police Station ang suspetsado samtang nagahulat sang commitment order halin sa korte para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya kaso.

Nagpatigay yon sang live press briefing ang LGU General Santos sa good sabton ang mga pamangkot kagkabalaka sa mga manugbaligya kag publiko na hanungod sa temporaryo nga pagbalhin sa mga pwesto sa palengke general. Pinpangunahan ang briefing ni City Councilor Richard Atendido kag City Administrator Shandith Teresa Lido Pestaño. Ginapresentar naman ni Engineer Maylene Gekosala ang traffic management plan na ipatuman samtang ginapadayon ang proyekto. Sa open forum, ginpaathag ni Pestaño ang proseso sang relokasyon, mga pagsulundan kag ang temporaryo nga mga lugar nga pagbalhinan sang mga tindero paagi sa opisyal nga market map. Ginpaklaro man sini nga ang proyekto isa ka public private partnership kag indi privatization sang pampubliko nga merkado. Ginauhag sang mga opisyal ang mga tindero kag publiko nga magbinuligay kag magsalig lamang sa opisyal nga mga anunsyo para sa mga bag-o nga impormasyon may kaangtanan sa pagbalhin sa mga pwesto sa palengke general.

Para sa dugang pangabalita lokal, formal nga ginlunsar sang Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 ang DENR Express kag Environmental Communication, Education and Public Awareness Caravan sa Tacorong City Sports and Cultural Center adlaw sang Martes. Kadungan sa pagbukas sang programa, nagpanagtagman ang DENR sa mga titulo sang duta. Sa 8 ka benepisyaryo, lakip na ang 4 ka residente sang Tacorong City, isip kabahin sang handom sang ahensya nga mapalapit pa ang mga serbisyo sang gobyerno sa publiko. Nagpatigayon man sang talakayan ang mga representante sang talatapan, may kaangtanan sa climate change, pollution, disaster hazards, pag-amnig sa palibot, kag ang importansya sang partisipasyon sang komunidad sa mga programa para sa kinaiyahan. Sunod sa mga opisyal, kabahin ini sang padayon nga tinguha sang DENR at sang lokal nga gobyerno sang Tacorong sa pagpalig-on sang ihibalo sang publiko, may kaangtanan sa pagproteher sa kinaiyahan. Alas 7:40 ang ato niyang atak na. Nakumpiskar ang 5 ka high-powered firearms kag 3 ka improvised explosive devices o IEDs sang mga otoridad sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Dugengen, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur adlaw sang Martes. Suno sa kapulisan, nagpatigayon ang mga operatiba sang operasyon agud ipatuman ang warrant of arrest batok sa isa ka wanted nga suspect apang nakapalagyo ini sa tion sang pag-abot sang mga otoridad. Sa ginpatigayon nga pagpangita sa ila puluyan, na-recover ang mga armas nga ginapatihan nga mga ang mga ginapatihan ng mga explosives. Inarestar man ang asawa sang suspect bangod sa ginatudlo nga pagtipig o kon pagpanag-iya sang nasambit nga mga kagamitan. Sang ulihin, nadakpan man sang mga otoridad ang wanted nga suspect paagi sa ginpatigayon nga manhunt operation. Ang duha ka suspect yara na sa kustodiya sang PNP kag mga tubang sa nagakaigo nga kaso kriminal, lakip ang ginapatihan pagbayular sa nagapabilin nga mga layin hanungod sa illegal nga pagpanag-iya sang armas kag mga explosive devices.

Nagbinuligay sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa pagpanagtag sang 50 milyones nga pondo para sa 5 ka probinsya sang BARM. Inhiwat ang turnover sa Camp Siongco sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte adlaw sang Miyerkules. Sa kabugusan nga balor, 20 milyones pesos ang ginpain para sa disaster kag relief operations, samtang 30 milyones naman ang para sa Bangsamoro tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o kon B2PAD program. Ginbaton sa mga gobernador sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan kag Tawi-Tawi ang mga symbolic check halin sa presidente kag sa Bangsamoro Chief Minister. Suno sa gobyerno, tinutuyo sang nasambit nga pondo nga suportahan ang pagsabat sa kalamidad kag palaparon ang mga programa para sa panginabuhian sang mga pumuluyo. Magluwas ini naglabot man sa 3.4 billion pesos ang kabugusan nga pondo ang ginpain sang gobyerno kag Bangsamoro governments para sa nagkalain-lain nga programa sa kalinong, seguridad kag serbisyo sa rehiyon. Ginpahayag man ni Presidente Marcos Jr. nga padayon nga nagapanikasog ang iya administrasyon nga magdulong sang mas maayo nga serbisyo kag oportunidad para sa tanan nga pumuluyo sang BARM. Sa dugang pangabalita lokal, nautas ang kabuhi sang isa ka 8 anyos nga grade 3 pupil matapos gin report nga nakaagom sang mabugat nga pagpanakit nga ginapatihan ginhimo sang tatlo niya ka lalaki nga classmate sa sulod sang isa ka eskwelahan sa Davao City. Suno sa ginapahayag sang pamilya, sakit suno pa ang biktima adlaw sang Biyernes matapos magreklamo o nagreklamo sang grabe nga pagpanalakit sang iya ulo. Gilayon inigin dala sa Southern Philippines Medical Center. Sa ginpatigayon nga CT scan, natukiban nga may blood clot sa ulo ang bata. Bisan pa sa gilayon nga pag-atipan sang mga doktor, wala na ini nasalbar. Nagpangasubo ang pamilya sang biktima kag nagapanawagan sang hustisya para sa natabo sa ila anak. Samtang nagpahayag sang pagpangasubo ang Davao City Police Office sa pamilya kagin pasiguro nga ginapatigayon na nila ang malawig nga investigasyon agud mahibaluan ang bugos nga kamatuoran sa likod sang insidente.

0: Naglabot sa 61 milyones ka pesos ang balor sang smuggled na sigarilyo nga naharang sa mga katapo sang Philippine Coast Guard. Pasulod o kon o pasulod sang Davao del Norte. Suno kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab ang mga sigarilyo na kumpiskar sa Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte. Nahibaluan nga nakabaton sang impormasyon ang mga otoridad nga may jungkong type motorbangka ang illegal nga magadala sang master cases ng mga smuggled na sigarilyo. Naghiwat naman sang follow-up operation ang PCG kaga naabdan sini ang nagapalagyo nga motorbangka sa kadagatan nga sakop sang Macau, Davao de Oro kag ginarestar ang mga tripulante.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginpaathag sang Philippine Postal Corporation o PhilPost nga hindi kinahanglan nga mayara sang valid government-issued ID ang mga Pilipino agud maka-apply sang postal ID. Suno sa PhilPost, kinahanglan lang nga magsumiter sang birth certificate, barangay certificate o kung iban pa nga proof of residence ang first-time applicants kag kumpleto nga postal ID application form isip basic requirements. Suno kay Postmaster General kag si CEO Maximo Santa Maria III, tinutuyo sang postal ID nga mangin mahapos para sa mga Pilipino, ilabi na sa mga first-time government-issued ID applicants nga ma-establisar ang ila legal identity. Ang mga aplikante nga wala sang barangay certificate, ginapahanugutan man nga magsumiter sang iban pang proof of address. Kapareho sang bagong nga electricity, tubig, internet o kon iban pa nga utility bill nga mayara sang nga ila pangalan kag current address. Payag pa sang PhilPost, importante ang postal ID para sa mga estudyante, job seekers, senior citizens, solo parents, a person with disabilities, kag iban pa nga mga citizens. Bangod ginabaton ini sa nagkalain-lain nga transaksyon, kapareho sang pagbukas sang bank account, pagkuha sang passport, pagclaim sang parcel, kag iban pa nga legal kag financial nga proseso. Nagapanawagan ang Department of Agriculture o DA sang 250 bilyones ka pesos nga budget para sa tuig 2027 agud mapalig-on ang seguridad sa pagkaon, pangabuhian sang mga mangunguma kag mangingisda kag kapag-on sang ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nga nagnubo ang kontribusyon sang sektor sang agrikultura sa gross domestic product halin sa 19% sang tuig 2005 pagkadto sa 7.9% matapos ang duha ka dekada bangod sa malawig nga kakulangan sang investment sa nasambit nga sektor. Suno sa Tiglicom, mas mataas ang ginapanukot nga budget kumpara sa 215 billion pesos nga pondo sang 2026 kag halos doble kumpara sa 117 billion sang 2022. Ginalauman nga ang ipain nga pondo pagagamiton sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure kag post-harvest systems agud mapataas ang produksyon kag mapanubo ang presyo sang pagkaon. Suno pa kay Laurel, nagatubo sang 2.6% ang sektor sang agrikultura kag pangisdaan sang 2025 nga amo ang pinakamadasig nga pagtubo sa sulod sang 8 ka tuig kaupod sang pagnubo sang presyo sang bugas kag pagpahinay sang food inflation. Apang ginkilala sang Tiglicom nga nagapabilin ang mga hangkat sa sektor, lakip ang kakulangan sang irrigasyon, mataas nga galastuhanan sa logistics kag epekto sang climate change, gani kinahanglan ang padayon nga investment para sa pagpalig-on sang agrikultura sa pungsod.

0: kababayan, sinilipi ko ang Pilipinas.
1: Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
2: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.